0: net minority black nga nag-walkout kagapon. Nag-walkout. Isa naman yung katupik ko. Nag-walkout sila kagapon kay... nagbutaray sila. Nagbutuhanay sila. Kung pwede maka... pwede maka-intra online. Kag pwede maka-vote online ang senador. Online, knowing na si Bato is on the move. Diba? So... Walk out sila kagapon ng minority black. Kanday Winget Chilian, kanday Risa Hontiveros, sino pa itong isa man? Si Miguel Subiri. Mula ito nakita ko sa video. Kagina ko lang ito nakita So, wala ito po kagapon. Now, going back to the video. So, ang ilang agin tumod, si Tito Soto, si House Speaker D, kag ang mga membro sang Senate Minority Bloc. Now, ini nga presentation sang video, no? It suggested nga may ara hidden political plan. Ha? May ginahimo silang mikos-mikos. Supposedly, allegedly, may mga ginahimo silang hokus-pokus, mikos-mikos, nga itulod ang number one, charter change. Number two, posibleng i-postpone or i-disrupt ang 2028 elections. Number three, extend ang terms sa mga incumbent official. Incumbent official, nagapong ko subong, until 2031. Politically, ilang nga i-block si Sara Duterte from becoming president. Okay? So, amo ni ang ilang unod. Supposedly, kag suggestedly, sang video ni Aimee Marcos. No? Kag iba, siling pagkita sa iban nga nakakita sa video, nga nakakita ginbala sa full video, nga may mga naghambal ko, no, that it is implied nga may ara ka, no, Noel. Anong Noel? No? Ang nablang kong mag-December 1, Noel. Ang Noel, no elections. No? May term extension. And even possible, liwat doon ang presidential age qualifications. Okay? So these were according to the reports to the people nga nakakita agad sa kabilogan sa video sa Senado. Now, nga na himo ini nga eksplosibo. No? Nga galupok gini ni. Tungod kay, ang Senate floor is considered a formal legislative forum. Okay? And it is required and it is expected for senators na mag-present, number one, some verified evidence, mga official documents, kag mga accountable statements. Okay? Amo niya? Senators are expected to present verified evidence because this is a formal legislative forum ng Senate. Official documents, number two. Number three, accountable statements. Now, when the video was shown, mga kabiyanan, damo ang mga senador ang nag-object na yun, especially the minority black. Si Mig Subiri nagambal nga ini nga material propaganda. Propaganda ni basi ka propalagpat lang man. Kag na ano nga kigsa siling niya ano natubo sa aton daw ni himo ta inday briday diri sa Senado. Inday briday. Daw na himo na ni nga daw na himo na bilang talk show ang Senado. Kaya siling naman ni Senator Risa Hontiveros nga fake news ang video. No? Kay siling niya mga unverified accusation. No? Kaya siling na dapat ini mga unverified accusation hindi ni maging parte sa official Senate records. No? Kag pipila ka mga senador nga nag-object or nag-second sa mga motions against the video. Si Lacson, si Pangilinan, si Gatchalian, si Dua Catulfo, kasi si JB Ejercito. Sila ni, sa minority black actually. So ano nga mali Tito Soto? Well, siling ni Tito Soto, tinakita na yun man kami ni Paostino D. III. Tinakita na yun man sila gali. Okay? Before, Pero gin-deny niya nga may conspiracy. Kay siling niya, wala, yeah, against ko ya sang chat-cha siling ni Tito Soto. Kay bugi lang ko niya. Against ako na sang chat-cha. Halin pagig kuno sang una. Pero abot kay kasagad sa mga Pilipino mag... Ha? Kasagad sa mga Pilipino mag-research, may nagagawa nga video supong nga si Tito Soto nagambal nga basi mag-chat-cha na ta, pabor na ko na siya chat-cha. So, gin-splice ang duha ka video, gin-tuparay, ang isa ka Tito Soto nagambal nga halin siya una, pagsugun niya si Senador, huwag gitsiga pabor sa chat-cha. Kaya may isa ka Tito Soto sa piyak nagambal nga mapabor siya sa chat-cha. So, siling ni Tito Soto, nag-istoryana yun man kami ni Speaker D. Pero wala conspiracy. No? Siling niya. Siling niya nga, well, ang meeting ko no, casual. No? Istoryana sila tungkol sa golf, tungkol sa politics. Ha? Kag wala sing agreement about the no-L or extending terms. No? So, siling ni Senator Lacson nga, accidentally nakasulod siya sa kwarto. No? Into one of those meetings. Pero wala siya nakabati sa ilang discussion about suspending election, about extending terms. So, may meeting din manggaling na tabo, mga binan. Siyempre, kung may sabaw ya, may pataw gina ya. Kung may, ano na gani, upod gina siyang, kung may sabaw, ano ni sabaw, gani na, nalipat sa term, ha? Kung may pataw kag may basta may sabaw may pataw giniya may pataw giniya ubod silingon kaldo kung may kaldo may pataw giniya ayun lang din. So I believe so there is something unod may unod but then well it's an allegation, it's an unverified accusation mga kabiyanan. So wala sila ebidensya, unverified, so the people can say, oh, wala. Oh, wala naman na tabo. Wala naman na yung istoryahan. Wala naman na istoryahan. Ang istoryahan, doon naman niya, golf yung tuya kag politika. So, ano na tabo afterwards, after the video? Because of the backlash, si Senator Subiri, no, he formally moved to strike the video from the Senate records under Senate rules. At first, no, may pipila ka mga senador nga nag-defend kay Aimee Marcos, no? Including Senator Marcoleta. Eventually, after sang ilang prolonged arguments on the floor, si Senate President Alan Peter Cayetano, no, ginambalan niya si Aimee Marcos, voluntary mo nilang i-withdraw ang video. Agud nga mapunggan ang conflict from worsening. So the speech remained, but the controversial video itself was withdrawn from the official Senate record. Ginkakas ito, wala na ito. Now, nga importante ini. Okay, ining incidente mga biyanan, nagapakita sa aton sang several deeper political tensions. Okay? Number one, Senate majority versus minority conflict. Conflict gid mga biyanan. The Senate is deeply divided. No? After sang mga recent leadership struggles and controversies. Ikaduwa, may mga charter change fears. Ang chat-cha, mga kabiyanan, is extremely sensitive. There is a pungsod Pilipinas, especially about Philippine politics. Tungkol kay kadamo sa mga Pilipino na kulbaan, basi kung mag-chat-cha, may charter change, gamiton ini, agod nga extend ang mga political terms, agod nga pahinaon ang mga checks and balances, or liwaton ang election timelines. Kaya mo niyang nginahimos ang chat-cha eh. Okay? And then we have this number three. Hindi lang majority versus minority. We have the Marcos-Duterte political tension subong. Okay? Kag damo naka... Damo ganyan ako observer. Kasi ako naka-observer ako nga ang issue nag-reflect sang sang dako ni and growing divide between factions aligned with Marcos and aligned with Duterte. Kag may pipila pa ka mga opisyalis even nga ginakusar nila, no, nga naghambal sila nga ini nga kontrobersiya of being an attempt, this is an attempt to redirect public attention from other Senate and impeachment-related issues. Okay? So, kumbut lang yung mga biyana. Now, sa ikot lang, mahirin ito karoon pagbalik na ito. Ano yung but siling sa charter change ngayon eh? Ano yung mga con-as, mga con-con ngayon eh? Storyahan na na ha, kung maintindihan gin na ito, kaya mapadalman na ito na ito ni Hibalo para kung may, ah, may kita kita nga video sa Facebook, maka-comment pa kasabat na ito. Anyway, mga biyana, tisag mo tayo na mamati kita na sa pipila ka mga panundo. Limbala ka, timagaliin, kung mabalik pang oras na Pilipinas.
1: Mainit ang panahon ay kag dapat kita maghalong. Ang heat stroke isa ka seryosong kondisyon nga mahimo magresulta sa peligro sa kabuhi kung hindi ini malikawan. Para malikawan ini, magpamati sa sining mga masunod. Maginom sa madamong tubig. Hindi magulat ng mauhaw antes maginom. Kung nag-aubra sa guwa, magpahuway sa mabugnaw ukon may landong nga lugar. Magbayo sa komportable nga panapto na mas maayo ang light colored. Likawan ang init sang adlaw huli na alas 10 ang aga, tugtog alas 4 sang hapon. Indigit pa ko ba yan ang mga bata o kon hinugtan nga mga sapat sa sulod sa salakyan biskan madali lang. Ini sa kabahanom dom, gikan sa Bacolod City Health Office, kag sini nga istasyon, 1233, Radio DYVS.

0: Ano ini?
1: Kabalo-kabala kung ano ang kahulugan sa sini nga tinaga. Yari na si Ruth sa paghatag sa aton sang ihibalo.
2: Amay niya nga itong tinaga sa sininga adlaw sa Hiligaynon, abisar, sa Ingles nga tinaga advice o kon notify. Liwatang aton subong nga tinaga sa Hiligaynon, abisar, sa Ingles nga tinaga advice o kon notify. Dugang impormasyon, abisar, but silingon, pagpabalo sa tanan o kon pag-anonsyar. Halimbawa, kon gamiton sa dinalan, bangod sa padayon nga volcanic activity sang bulkan nga kanlaon, masami nagapadala ang NDRRMC sang mga abisar na hanungod sa aktibidad sang bulkan nga kanlaon nga susina makahalong kita. Eksaktong impormasyon mahatag kag mabaton kon nagakaigo nga tinaga aton gamiton.
1: Tandaan, may maayong dulot ang pagpasanyog sang imo ihibalo sa aton tumandok nga pulong.

0: Ibang publiko. Oras na, Pilipinas!
1: Hello, balik ang oras na, Pilipinas. Alas 8.14, mga biyanan. Sir Justado Flores, good morning. And kay Ma'am Isada Rosario, mayong aga man. Siling ni Amigo Harry, sorry, namitanay ko ng film showing kung Burning Hell, pang evangelistic ba? Hindi eh. Hindi eh. Lain to ang film showing eh kay propaganda. Propaganda o kay Vidal Romel, kay Sir Romel Vidal. Good morning sa imo. Kompleto na gali mga biyanan ha, ang Senado Subong. O, may drama, may action, may horror, may thriller. Kagapon, may love story. Pagid. May love story kagapon. Nga natabo between Senator Lito Lapid at Senator Pia Cayetano. Kasi si... sa iyang privilege speech mga biyanan, ni Senator Lito Lapid, siling niya, pabilin ko sa minority black ya. Sabi ko, may botohan kagapon. Dali lang ko niya sa minority black. Suportahan ko ang move ni Senator Subiri. Oh. Ito yung privilege speech man si

discipleship ni Marcos Sr., tungkol sa experience nga nagyan sa tanan, the 1987 Constitution intentionally included, number one, presidential term limits. Okay? Especially, ginbutang ginila, especially, gin-include ginila, dra. Presidential term limits, anti-dynasty principles, biskan wala lagi against anti-dynasty, but there is a constitutional provision about anti-dynasty principles. We have strong protections against martial law abuse sa 1987 constitution. We have restrictions on foreign ownership. Okay? Tungod sa ang experience ng dictatorship sa tiyo ni Marcos Sr. Okay? So, this historical background, naman niya ang rason kung nga damo ng mga Pilipino, damo ng mga politiko, damo ng mga senador, congressman, nga nakulbaan or gatihintihin whenever charter change is proposed. Okay? So, amo ni ang rason, mga biyanan. Now, may duha ka constitutional changes nga pwede mahimo. Okay? Kung masiling kita charter change, paano ini mahimo? May duha nga constitutional changes. Number one is amendment. Buot silingon, islan lang ang mga specific portions. Example, islan lang ang economic restrictions, islan lang ang term lengths, instead of 6 years, may mo 10 years ang presidente, something like that. I-adjust ang election rules, something like that. Kumbaga, mag-edit ka lang sa mga sections. So, this is number one, the amendment. Number two, ang revision. This is also a constitutional change na kung masiling kita revision, but silingon, nga i-restructure ni mo ang constitution in a large scale. Okay? Nga pwede mo on from presidential ang Pilipinas to parliamentary government. Okay? Amo to natabo no sang Teodoro Duterte nga gusto mo on federal. Okay? So from presidential to parliamentary. Example ni sang revision, isla ng entire political system naton. I-rewrite ang major parts ng constitution, but silingon revision. Okay? So, i-rewrite ang bilog ng framework. So, paano matabo ang charter change? Legally. Legally. Yes, pwede mag-islangid ang atong na constitution. Pwede i-edit, pwede i-revise, pwede amend, pwede i-revise. And there are legal ways for this to happen. Ang constitution mismo nag-provide yung tatlo ka mga methods. Number one, the CONAS. Or what we know as Constituent Assembly. That the Congress itself, sila mismo ang mag-propose sang change. Constituent Assembly. Ang Congress, but siling on the House and the Senate. Muragani, nga sa nag-meeting si Tito Soto sa nagligad, the then Senate President, leader sang Senate, kang si Faustino D. III, the then subong House Speaker, sa nag-meeting sila, sa nag-storyanay sila, damo na kulbaan. Amo ni nga nagbutwa ini. Okay? Kay pwede ni sila makahimo sang charter change through CONAS, Constituent Assembly. The Senate and the House of Representatives would vote on constitutional amendments. Okay? And this is the most politically controversial method. Tungod kay may mga dispute nga nag-arise over whether ang mga senator balayhan, ang mga congressman balayhan should vote separately or should they vote jointly. So that's why this is controversial, ang CONAS, Constituent Assembly. Okay? Tungod kay ang House mas damo membro kaysa Senate. Ang Senate ya 12, 24 lang kabilog eh. Ang House ya damdamo sila. Damdamo gin sila hundreds. Okay?
Now, if voting is done jointly, mga kabiyanan, ang House members, numerically, they can overpower the senators. So, kung mahambal ang mga senador, biskan mas taas ang senador kaysa mga congressman, kung mahambal ang, kung joint ba lang ang votation, ang voting, ma-overpower, numerically speaking, ang Senate. So, but silingon, kung magdaog ang CONAS sa Kongreso, kay damo to sila to mga kaibigan, charter change will happen. Kag siling sa mga kritiko, base ma-weaken ang constitutional role sa atong Senado. So, this is the CONAS, Constituent Assembly. Number two, we have the CONCON. Anong CONCON? Constitutional Convention. Nga the people elect, ang mga tao mag-elect sang special delegates, specifically, ang ilan niya task agud nga mag-rewrite or mag-revise ang constitution. Through CONCON, amon ni nalantaw nga mas independent, mas democratic, pero mas mahal kag mas dugay ni. Tige mag ano pa eh, butuhay pa eh. Butang na ton si partner Bonard, si partner Julie, si Madam Leah, si Madam Angel, si Madam Ruth, si Madam Rose, sila ni ang mga tao nga ginbutaran sa mga tao sa pungsod Pilipinas nga mag-ilis ang konstitusyon. So lawig pa kay may butuhanay pa, lawig pa, magasto pa, siyempre, di ba? Pero amo ni ang mas independent kag mas democratic. Sila sa mga supporters sa CONCON, nga malikawan ini ang mga politicians nga directly nga mag-rewrite sang rules nga most likely mag-benefit lang sila kaugalingon. So we have the CONAS, we have the CONCON, and number three, we have the People's Initiative. Pwede kita nga mga citizens, we could gather signatures, agad nga mag-propose ang amendments. But the requirements are very strict sa sining bagay. Dapat may ara large percentage ng voters nationwide plus representation from every legislative district. And importantly, ang People's Initiative, hindi ini basta-basta magamit for full constitutional revisions. So, these are the three legal ways mga makahimos ang charter change. But then again, the CONAS, amuni ang nasuryahan, nagligid eh. Okay? So, very possible that this could happen. Very possible, mga men, this could happen. Pero tungod kay naisla na si Tito Soto, hindi na siya ang Senate President, si Alan Peter Cayetano na. So, all of those talks nauntat. So, siling sa mga huring-huring, amo na nga gusto ibalik sa minority, gusto sila nga kuwao nila liwat ang beat para sila mapungko. So, this could happen. I don't know. What we need to do is to pray, to ask the Lord, Ginoo, buligi man naman pungsod Pilipinas ay. Kagkabay pa, wala na damo drama, no? Obra na lang sila sa ilang mga lubraho, wala na damo drama. Kung puro na lang ta drama, no? Nahimo na itang telesirye. Hindi na Senate of the Philippines. Teleserye of the Philippines na lang. Kumudlay na niya. Anyway, mga biyanan, wala lang itong oras na ubo. Sige na itong oras. Hasta lang ito, Drianay, sa itong istoryanay. Kag-antista manamilit, mga moyotanay. May naman lang ito, Diyos mga blan, ganayon, nagpasalamat kami sa siningaga. Salamat kinu si mo katutom, salamat kinu si mo pagpakamayo, salamat kinu sa siningati yun, ginatangin mo. Another day, another privilege, another opportunity, as well as more responsibilities to be done. Salamat sa mga challenges sa siningadlaw. Kabay nga buligan mo kami sa pagkatubang sini. Lord, we pray for our government. We pray for our Senate. We pray for our House, tagaan mo sila kaalam, tagaan mo sila kahadlok, Kabay may kahadlok din sila sa imo, And we pray, nga kabay, nga tanan nila himuon, ang ilang ginalantaw, hindi ila kaugalingon, hindi ila bulsa, kundi Ginoong pungsod Pilipinas. Lord, help our country. Help the Philippines. We are in a tough situation right now.
Pero ginoon ang gasalig lang gihapon kami sa imo, nagaulat lang kami gihapon sa imo. Tanang ginoon, ginampun ang salamatan. Jesus' name. Amen. Paminahan ang leader sa itong studio. Kao pala ito si partner Bonner Carmona sa mga controls. Once again, ini ang inyo amis kang inang jig sinilya. Kagsiling, life is short and simple. Don't make it complicated. Ini ang oras sa Pilipinas. Dili sa 12:33 sa Radio DYVS. Hanggang sa muli, see you tomorrow. God bless and bye-bye.

0: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, nganipalayag sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
1: Si Roel Pontillas ng Perth, Western Australia, at kayo nakikinig sa Servisyong RFW.
2: Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa, hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Servisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Table Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, ang gabay ng sambayanan.
0: Servisyong OFW!
3: Isang magandang araw mga kagapay sa lahat po ng nakatutok na ngayon sa ating broadcast. Happy Wednesday sa inyo. Good morning, good afternoon, good evening sa lahat ng mga nakikinig dito po sa maring sa Middle East countries, Amerika, Europa, at iba pang bahagi ng Asia. Well, it's another day mga kababayan. Ngayon po ay Wednesday, ano ho? Para magpasalamat sa Diyos at being grateful dahil sa panibagong pag-asa na dala ng ating Panginoong Jesucristo at may pagpatuloy ang ating mga pangarap sa magandang buhay para sang araw ay makasama naman ang ng lubusan o makasama ng tuluyan ang buong pamilya. Tayo po ay maglilingkod muli sa ating mga kababayan, overseas Filipino workers at kanilang pamilya dito sa ating programang Servisyong OFW. Samahan niyo po ako sa loob ng isang oras sa makabuluhang talakayan para at mga payo para sa ating mga OFW at mga would-be OFW. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Joe Biasong. Halina't samahan ako sa loob po ng isang oras maglilingkod sa inyo sa iba'yong dagat at kanilang at inyong mga pamilya. Dito lang po yan sa Servisyong OFW, FEBC Radio TV. Member po kami, proud member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ngayon po ay May 27, 2026, araw ng Wednesday. Kaya nawa po na kasama ko kayo. Pwede niyo po itong i-like and share para po mas maraming makapanood sa atin dito sa ating Wednesday edition ng Mag-Abroad ID Biro.
2: Mag-Abroad ID Biro. Balak na magtrabaho sa ibang bansa, mga negatibo at positibong epekto nito sa buhay mo. Mag-Abroad ID Biro.
3: Dito nga po sa Mag-Abroad ID Biro, nais nating maibahagi ang iba't ibang factor para sa pagdedesisyon kung dapat nga bang mag-abroad o magtrabaho na lang dito sa ating bansa sa pagtataguyod sa pamilya. Gusto nating ipakita dito ang mga realidad na ang mag-abroad ay talagang di biro. Kaya kumusta naman kayo mga kababayan, mga overseas Filipino workers sa iba't ibang bansa at syempre ating mga overseas Filipinos. Ang aming panalangin ay patuloy kayong nasa mabuting kalagayan at patuloy na ingatan ang inyong buhay, ang inyong kalusugan, ang inyong mental health, emotional, financial, higit sa lahat, ang inyong espiritu, ang kalusugan ng inyong espiritu, spiritual health. Tayo po muna ay dadako sa short devotion ngayong umaga. Mula sa Colossians chapter 3 verse 23. NIV version po ito. Ang sabi po rito, whatever you do in work and ulitin ko po. Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. NIV version po 'yan. Ang King James is whatever you do in words and indeed, do it as unto the Lord, not unto man. Yan ang NIV o ang King James Version. Mga taga-Colosas yan, 323, magandang balita version. Ito po ang sinasabi sa Tagalog. Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Napakagandang encouragement sa atin po ito, itong salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng track. Yung bagang tutunguhin mo ay dapat tinutungo mo, ginagawa mo, iniisip mo, pinaplano mo, ginagawa mo, una dapat sa Panginoon. With all your heart, with all your soul, you do it for the Lord. At hindi, sabi rito eh, na hindi lamang para sa tao. Yes, ang sabi ng salita ng Diyos, gawin natin ang lahat. Maring yan ay sa pamilya, trabaho, negosyo. Do it as unto the Lord, not unto man. Not just for income. Hindi para sa tao, ma-please ang tao, kundi ma-please ang Panginoon, sapagat lahat naman ng ito ay sa Panginoon. Ayan. Yan po ang salita ng Diyos na wapo ay anuman ang ating gagawin, gawin nating lahat with all our hearts para sa kapurihan ng Panginoon. Tayo po ay manalangin, dakilan Diyos, salamat po sapagat kayo po ang tunay na dahilan kung bakit namin ginagawa ang mga bagay na aming ginagawa. Not to please people, but to please the Master. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo, ang aming Panginoong Diyos. Bless us, O God, as we discuss things today. Maraming salamat po in Jesus' name. Amen and amen. Sa araw pong ito, mga kababayan, atin pong tatalakayin ang napakahalagang usapin, lalong-lalo na patungkol sa pag-a-abroad gamit ang legal na procedure pag-a-apply, lalo na kung ito'y government to government. Alam nyo, napakahalaga po nito, ano? Sapagkat kalimitan sa atin ang pamilyar lang na ating alam sa pag-a-abroad ay ahensya. O di naman kaya ay direct hire. Ito po ay hindi masyadong napag-uusapan. Itong usaping ito, bagamat ito'y akin malimit tinuturo, akin itong dinidiscuss sa mga ilang discussions, lalo na sa mga katanungan na tungkol dito, paano nga ba mag-abroad kapag gamit ang government agency na procedure? Ayan. Kaya pag nag-apply po sa isang government agency or legal-related process, importante na maayos at complete at compliant yung document at procedures. Kailangan malinaw ang ating pagkaunawa sa mga legal requirements para maiwasan ang delays, rejection, at possible na legal issues. Importante po na maintindihan yung step-by-steps ng procedure na dapat isubmit, pag-verify, pag-evaluate, pag-approve, hanggang sa release ng result or permit. Dapat aware din po ang sa deadlines, agency policies, at saka yung confidentiality rules nitong procedure na ito para sa government to government. Huwag ho kayong masyadong malito rito o masyadong malalimang masyado. Gusto lang nating pababawi ng discussion, paano nga ba ako mag-a-apply kung government to government ang aking dadaanang ruta para sa pag-a-apply? Okay. So the goal is to ensure na lahat ng action are legally compliant, transparent, and properly documented. So ito na, mga kababayan. Applying to a government agency or legal procedures, una, alamin ang purpose ng application. Di ho ba? Unang step ay dapat malinaw kung bakit ka nag-a-apply at anong government agency ang involved. Importante ito dahil bawat ahensya ay may kanya-kanyang legal procedures, requirements, at saka processing. Kapag ikaw ay, halimbawa, example nito, no? Halimbawa, employment application, business permit, license application, clearance, government assistance, bakit mahalaga? Kasi kapag alam mo na ang exact purpose ng application mo, mas madaling maihanda ang tamang documents at maiwasan ang maling submission. Yan po ang una, no? Pangalawang step. Dapat ho i-check ng uncomplete requirements. Bago mag-submit ng kanilang kumpletong requirements, kadalasan nagbibigay ang ahensya ng checklist. Alam niyo yun, di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kung ganong karami. Para malaman kung ano ang kinakailangang ipapasa, kalimitang common requirements sa ito. Normally, tinitingnan dyan alamin natin yan, yung employment application. Yung pangalawa pala, valid IDs. Importante dyan, birth certificate, resume o personal data, NBI police clearance application form, passport size, supporting documents. Yan ay mga common na mga requirements kapag mag-a-apply ka ng trabaho. Kung kulang ang requirements possible, madi-delay at marireject ang application. Kaya importanteng i-double check lahat bago pumunta sa ahensyang iyong pupuntahan. Pag pinag-usapan ng government to government, syempre meron din silang mga requirements na kailangan nating i-comply. Halimbawa, dapat organized at malinis, ano ho, at updated ang lahat ng mga legal documents. May iba kasing ahensya na humihingi ng notarized, authenticated copies para siguradong valid at legal ang records. Kaya dapat tandaan na gumawa ng photocopies. Huwag kayong pupunta na walang photocopies. Bagaman, mga kapatid. Sa DMW, kapag nag-apply kayo, may libreng photocopies dyan. Pero sayang kasi yung time. Pagpunta niyo doon at magpapasirox pa kayo, masisingitan na kayo ng iba na dapat mas mabilis kayo makasubmit kapag kayo ay meron ng mga kopya. Dahil ang original copies, yung kinopyahan ng iyong Xerox. Ipanotaryo kung kailangan at ayusin ang folder. Dapat malinis. Bakit mahalaga yan? Kasi ang mga legal documents ang pangunahing proof ng identity mo or qualification mo. Kapag mali or fake ang documents, mari magkaroon ka ng legal consequences. So, paalala lang mga kapatid, huwag kayo magsasubmit ng fake na documents. Halimbawa, ang Certificate of Employment, huwag kayong papayag na fake ang inyong Certificate of Employment na minsan lang naman. At kapag ito'y ginawa, halimbawa, yung ina-applyan yung agency. Pero sa government to government, mga kapatid, wala kayong agency ang kausap dito. Kundi government mismo ang kausap mo dito. Ha? Ang government mismo ang kausap. Whether this is a local or overseas ang iyong application, gamit itong government to government na ruta ng pag-a-apply. Kaya importante yan na dapat malinaw. Step number 4, sagutan ang application form ng tama. Kinakailangan ang application form ay official government record. Kaya dapat accurate at truthful ang lahat ng information ilalagay. Halimbawa, basahin mabuti ang instructions. I-check ang spelling. Kumpletuhin ang lahat ng fields. Kasi kuminsan kapag hindi na kumpleto, ibabalik. Maaabala ang application mo na dapat pinoproseso na. Pirmahan kung saan required. Wag, alam mo, minsan tayo mga OFW, kapag tayo'y nag-fill up na, kuminsan na mamali tayo ng sinusulatan at hindi yun natatama, ibabalik sa atin, kuminsan nakakaabala pa talaga. Kaya kailangan pirmahan kung saan required. Bakit mahalaga? Kasi ang maling impormasyon nagkukos ng delays, disqualification, or legal problem, lalo na kung official records ang involved. Kinakailangan tama. Number 5, i-submit ang requirements. Kapag kumpleto ang documents, pwede nang mag-submit personally, online o depende sa process ng agency. By the way, kapag government to government, hindi po kayo personal na pupunta sa start. Kayo po ay pupunta kapag kayo ay naging na-approve na online. Bahagi po yan ng ating mga tinatalakay. Last Wednesday, tinalakay din natin ang mahalagang detalye tungkol sa government to government. Kaya importante na naka-online kayo do sa FB page nila. Hanapin nyo ang kanilang FB page kung NCR o anong regions, doon po kayo magsasubmit ng inyong application. Pero ang alam po natin kapag government to government, iisa lang po ang kanilang FB page, government to government deployment and actions. Parang ganun yung FB page nila, no? Okay. Kaya dapat sa submission po natin, pag sinubmit ang documents, kompleto dapat ang dokumento. Pwede nang mag-submit personally o online, depende sa process ng ahensya. Kapag government to government ay magda-download kayo kayo ay magme-message sa FB page nila, then ipe-press select kayo. Kung kayo napili, then that's the time na kayo tatawagan nila at sasabihin, okay, mag-submit na kayo ng inyong mga dokumento. Yan. Maging respectful tayo sa ating pagsasubmit, sundin ang mga instructions, magbasa-basa sa harap ng opisina, magtanong kung may hindi malinaw, humingi ng receiving copy at reference number. Patunay na nag-submit ka ng iyong mga requirements. Ang reference number o receiving copy ay proof na officially nag-submit ka ng application mo. In the case of government to government, pinopost nila sa FB page nila kapag ikay nakapasa doon sa kanilang screening, nakapasa ka doon sa kanilang examination, then that's the time i-advise ka nila sa messenger ng sa FB page ng government to government. At yan po ang procedure, no? Ulitin ko, this lesson o yung ating tinatalakay ngayon, magagamit po niyan sa pag-apply kung saang government agencies at kung halimbawa DMW, lalong-lalo na sa, dahil servisyong OFW po ito, kinakailangan at least aware kayo kung kanino isasubmit, paano isasubmit, at paano malalaman kung na-approve kayo, na pre-select kayo ng tanggapan ng Department of Migrant Workers. Yan po ang ilan sa mga gabay natin at lalo na dito sa taong ito na may mga graduates na students at kayo ay mag-a-apply. Gamitin niyo po itong mga bagay na itong pwede niyong i-apply sa inyong first time kayo na mag-a-apply at lalo na kung mag-OOFW po kayo. Ang ating konteksto ay patungkol sa government to government na pag-a-apply sa paglabas ng bansa. Ayan. At mga kababayan, mag-station break lang tayo. Babalik tayo para ipagpatuloy itong ating talakayan, lalong-lalo na sa ating government to government, mga legal procedures at mga patakaran na umiiral kapag mag-a-apply ka abroad man at maging dito sa Pilipinas. Babalik po ako makalilipas lamang ang ilang paalala.
4: Servisyong OFW!
5: Manong, sa Makati ho tayo.
6: Sige ho, ma'am. Ma'am, okay lang po ba kung mag-shortcut ho ako? May dadaanan lang po sana ako sa Mayloban.
5: Manong, kinakabahan naman ako sa inyo.
6: Naku, ma'am, huwag kayong mag-alala. Safe po kayo.
5: Manong, ano yan?
6: Ito po ba? Mga food packs po ito. Hinahanda ng miss ko tuwing umaga. Pinamimigay ko po ito minsan sa pamilyang nakatira sa ilalim ng tulay. Para sa maliit na paraan man lang ho, makatulong ako. Kaya ho ako nag-shortcut dito kasi kahapon habang namamasada, nakita ko ho na may nakatira sa ilalim ng tulay dito. Sila po ngayon ang bibigyan ko ng pagkain.
5: Naku, Manong, ang bait nyo naman po ng asawa mo. Tutulungan ko na po kayong ipamigay yan dito, ha?
7: Sinabi ni Jesus sa Mateo 25, talata 35 at 40, "Sapagkat ako'y inyong pinakain noong ako'y nagugutom, ako'y inyong pinainom noong ako'y nauuhaw. Tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa isa sa mga alagad ko, siya man ang pinakahamak, ako ang inyong tinulungan. Kaya naman, sikapin natin maging bukas palad sa pagtulong sa mga nangangailangan sa anumang pagkakataon."
8: Hello, anak?
9: Hello, Papa. Kamusta na po kayo dyan?
8: Ayos naman ako, anak, dito. Medyo napapagod lang ako at nahuhumsik. Pero okay na ako kasi narinig ko ng boses mo, anak.
9: Ako rin po, Papa. Masaya po ako dahil kausap po kita ngayon sa telepono. Basta, Papa, palagi po kayo mag-iingat dyan, ha? Huwag niyo po papabayaan ang kalusugan niyo.
8: Salamat, anak. Kayo din. Palagi kayo mag-iingat ng mama mo.
9: Opo, sige po. Paalam na po. I love you, Papa.
8: O sige, anak. Paalam din. I love you.
9: O sige po. Ito na po si Mama. God bless.
8: God bless din. Hello.
10: Hello, Ricardo. Darling, kumusta?
11: Lahat ng nagtatrabahong OFW sa ibang bansa ay napapagod, nahuhomesick. Pero marinig lang nila ang boses ng mga mahal nila sa buhay ay napapawi ang kanilang kalungkutan.
12: Sumasa yung pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
13: FCBC.
12: Hindi lang.
13: 702-DZA.
12: Agapay ng isang bayanan.
14: Kasapi sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.
15: Servisyong OFW!
3: Okay, nagbabalik na po ang ating programang Servisyong OFW. I hope nandiyan pa rin kayo at kasama ko na nakikinig na nanonood sa lahat po ng nanonood sa atin. Nawa po ay pagpalain kayo ng Panginoon at like and share ang ating broadcast para po mas madami ang makapanood. Tuloy-tuloy po ang ating pagtalakay applying to a government agency or mga legal procedures na pwede niyong malaman dito sa ating talakayan. Ang konteksto, ulitin ko po, nag-a-apply ka sa government agencies or sa government to government ng pa-abroad, palabas ng bansa, gamit itong G2G. Number 6, ito po ay yung verification and evaluation process. Pagkatapos po kasi na mag-submit ka, i-check ng agency kung authentic. Kaya wag po kayong basta-bastang magsusuko o nagmamadali na bakit ang tagal na. Nasa proseso po yan ng pag-check ng lahat ng mga dokumento. Siyempre dito sa pag-verify, kina-qualify po kayo yung mga application nyo, requirements nyo, kung okay at pa, kung papasa po at makukuha kayo. So narito ang possible process. Siyempre, pinoproseso nila, pangalawa, yung background checking. Bahalaga po yan, chinecheck po nila yan. Pangatlo, yung interview ninyo, personal interview. Pang-apat, record verification. Kasama na po yan, yung previous employment, at kung ano pang test the NC2 at mga additional document requirements na isasubmit po ninyo para po kayo ay makapasok o makapag-apply doon sa makapasok doon sa ahensya na inyong pinag-a-applyan. Ginagawa ito para masiguradong legal, accurate at compliant ang applicant bago ma-approve. Kaya dito medyo maghihintay tayo, ho. Wag ho kayong sabi ko, wag kayong magmamadali. Basta may proseso 'yan. Ang mahalaga, mayroong kayong receiving copy ng iyong application, di kaya number na kayo ay makapag-follow up sa kanila. Yan po ang number 6, verification and evaluation process. Okay, number 7. Number 7 sa ating pag-apply sa ating mga government agencies. Ano? Sumunod sa legal procedure at policies. Habang ongoing ang process, kailangan sundin ang lahat ng agency ng rules, schedules, at mga legal instructions. Example, attend schedule appointment. Mga tinalagang araw ng pakikipag-meeting muna o itong appointments para sa iyong interviews. Diba? Kalimitan kasi, after submission ng documents, maring i-upload yan, lalo na sa government to government, ina-upload yan, at pag-upload, verification, yung number 6. Number 7, syempre, i-advise kanila sa FB page na nakalagay lahat ng mga names ng mga nakapasa. Pag nakita nyo ang inyong pangalan doon, nakalagay na sa baba na the schedule for interview will be on. Kinakailangan naroon kayo, ang attire po ninyo, di syempre, dapat na sa pag-a-apply, dapat medyo ma-forma. Ang informal ang inyong forma, at syempre, mayroong deadline po yan. Hindi tayo pwedeng mag-submit ng document na late. Actually, hindi na kayo mapapasama agad. Kapag late nag-submit, maring sa mga susunod na uli. Kapag nag-hire muli ang DMW o yung government-to-government placement ng next, o di halimbawa, hindi napunan. Halimbawa, 500 ang kailangan, hindi napunan, nasa 300 lang. Meron pang another 200 na pwedeng mag-announce sila na we need more applicants, then submit your ganito. Actually, doon sa mga nakapasa, sila yung mag-undergo ng appointments. Ano ho? Then, kapag may kulang pa doon sa sinubmit, that's the time na hihingan ka pagdating doon sa interviews. Okay, magsasubmit ng mga additional requirements, then follow the deadlines. Mahalaga po yan. Kasi ang deadline, ang nagpapakita, maring hindi nyo nakikita, mga kapatid, na nangyayari while sinubmit ninyo ang inyong mga dokumento. Kaya, di ba, naglalaro sa isip natin kung ano nga ba, nakapasa nga ba, ano nga ba nangyari, di ba? So, wait nyo lang po ang proseso nila. Then, observe office protocols. Mga patakaran, huwag kayong tawag ng tawag. Huwag kayong magpa-follow up. Halimbawa, kung sinabihan kayong, okay, we will text you, o di naman kaya tatawagan kayo. Don't call us, we will call you. Pwede po yun. Ano? At sa inyong paghihintay, hintayin nyo ang text or di kaya email na pwedeng padalhan kayo ng inyong ng agency na kayo ay nag-a-apply. Okay, number 8. Ito, medyo natalakay na natin ng kaunti yung pagpa-follow up at mag-monitor ng status. Kasi sinasabi nga natin, hindi komot na kapag submit ka ay tapos na agad ang proseso. Diba? Huwag ganun. Hindi ganun. Ang pag-apply talaga mayroong procedure. Kailangan i-monitor ang update ng application. So there are ways to monitor. Pwedeng email. Kasi kalimitan, ano, sa government to government, nakakatanggap sila ng, o nagpapadala sila ng email. Nagpapadala sila ng email o di kaya sa hotline. Nagpapadala sila o di naman kaya sa website. Pero kalimitan ho, sa government to government, sa Department of Migrant Workers, kalimitan FB page ang gamit po nila. Namomonitor kasi po natin ito, itong procedure na ito, sapagkat kausap natin dito ang kaibigan natin, si Lebro Attaché ngayon, Rose Duques. Sabi ko nga, yan ay nakapunta na sa atin sa station. Director Rose Duques, Director 2 pa lang siya that time. Ngayon ay naging Director 4 hanggang naging Labor Attaché ng Korea. Siya po ang matagal na may hawak nitong government to government, nitong branch na ito dyan sa DMW. Maring website, balikan po natin, no? Maring website, o di naman kaya personal follow-up. Pag binigyan kayo ng numero na pwede niyong tawagan, pero wag naman araw-arawin, o di naman kaya wag naman oras-oras. Diba? Kasi kung minsan naiinis na yung ating yung sa government, bagamat hindi dapat. Kaya lang, syempre pag oras-oras naman na nagpa-follow up kayo, eh hindi rin maganda. Diba? Hindi ko mo interesado tayo, oras-oras nating ipa-follow up. At least 2 days, 3 days para mag-follow up sa kanilang hotline, di kaya sa email, o di sa kanya, sa kanyang FB page. Yeah, pwedeng gawin yan, ano? Pero wag naman lagi-lagi. Tansyahin nyo din ang inyong follow-up. Parang updated ka kung approve, kung may kulang pa o additional legal compliance na kailangan. Ayan. So, yan po ang kailangan natin, mga kababayan. Sa mga, lalo na ngayon, ano, Mayo ngayon eh. Bagamat ang pag-aaral ay tuwing December, tumataas talaga ang application for abroad. Eh, sa aking palagay, sa aking tingin, mga kapatid, walang pinipili kapag gusto mag-abroad ang ating mga kababayan, especially ngayong June, magpapasok ka na. Eh, ang iba dyan ay talagang mga kailangan ng mga parents, mga kailangan ng mga kababayan, mag-aaral ang kanilang mga anak, magde-decide yan, lumabas ng bansa, nagmamadali yan. Ang ating paalala, mga kapatid, ha? Mag-ingat lang sa illegal recruitment. Pero dito sa government to government placement, mga kapatid, yan ay napakagandang ruta ng pag-abroad sapagkat dito wala pong nabibiktima ng illegal recruiter. Illegal recruitment sapagkat ito'y government to government. Gobyerno sa gobyerno ang ating kausap. Or huwag kayong papayag na mayroong mga middleman. Maging sa ano, alam nyo, sa local employment din. May mga nabibiktima rin, halimbawa sa PNP, yung nag-a-apply sa PNP, nag-a-apply sa fire department, ano ho, at nag-a-apply sa ibang government, may mga middleman pa na nagbabayad sila sapagkat wala daw slot. Hindi naman kaya, inapunta pa sa mga probinsya at may nag-middleman, may nag-a-ahente. Wala hong kailangan mag-ahente sa inyo. Kailangan personal po ang application dahil gobyerno po ang kausap nyo mismo. Wala po dapat private na tao or even government employee na nagpo-process o nag-a-ask ng money para sabihin para mabilis ang iyong proseso. Ay wag ho, kapag yan ho, mga ano po yan, mga scammer po yan, nagsasamantala sa inyo para mapabilis daw. At the end of the day, baka mamaya, hindi lang baka mamaya, kundi hindi totoo ang mga yan at namemera lang sa inyo. Kaya iwasan po, personal na mag-follow up, huwag kayo maghanap ng ahente na makikipag-usap sa gobyerno kung sa government kayo nag-a-apply. Sapagkat mas malamang sa hindi, yan ay namemera, nag-scam sa inyo, nagsasamantala sa inyong kawalan ng parang sinasabi nila para hindi ka na magpagod, hindi ka na mag-isip. Hindi po totoo yan. Hindi ho maganda yun na hindi ka na nag-iisip, hindi ka na magpagod. Kasi gusto natin, gusto ng bawat isa at sana ganito gustuhin natin na yung proseso kaya nating sundan at masasabi nating natutunan yung proseso para kapag dadating ang sandali na ikay mapagtatanungan, magaling ka ng counselor, magaling ka ng tagapayo, magaling ka ng mag-advise kung ano ang mga procedure. At yan ay ikatututo ng maraming tao at magpapasalamat sa iyo sapagkat ikaw ay nakapagbigay sa kanila ng advice. Ayan, okay. Number nine, claiming or approval of documents. Kapag approved na ang application, pwede nang kunin ang permit or ID, clearance, official documents. Ibig sabihin, yung mga sinubmit mong dokumento, pwede mo nang kunin kapag nakapasa ka na. Pwede mo nang i-claim ang mga original kung dahil yan ay yan naman po ay ibibigay din sa inyo. Kapag na-verify na ang mga buong detalye, i-check ang mga spelling and importance ng mga information at i-ask mo na i-ask nila mga additional instruction, importanteng tama ang official records para maiwasan ang future legal administrative issues para walang problema, lalo na for abroad. Mabay talaga namang mahirap pong magkamali kapag nag-a-apply tayo, lalo sa government to government. Kasi mali po ang, halimbawa, nag-misrepresent tayo. Halimbawa, sinabi mo doon na may employment certificate ka from this company. Dahil yan po'y biniverify po, mga kababayan, huwag nyo ating payagan na peke na galing Quiapo, galing Recto ang mga dokumento sapagkat biniverify yan. Maging sa local, ha? Maging sa local, tinatawagan po yan. Kaya pag nag-misrepresent ka na sinasabi mo na ikaw ay nagtrabaho sa ganito, yung pala hindi, na maaring posible pang yan ay pagsisinungaling at maaring hindi ka makuha nila. Kasi simula pa lang ng proseso, nagsinungaling ka na, kaya maaring mas malamang na hindi ka nila ma-hire. Kaya ipa-check lahat ang spelling. Ipa-check lahat ang information. Yung year kung kailan kayo nagtapos. Ano ang huli mong kumpanyang pinagtrabahuan. Lalo na yung iyong TESDA. Huwag ho kayong magdudoktor, please. Huwag ho kayong mandadayan. Manalala ko, mayroong naghumingi sa akin ng tulong na mapauwi ang kanyang asawa. Buong pamilya, halos mga pito, nandun sa aking table dyan sa Peso Marikina. Public Employment Service offers noong mga 2012, matagal-tagal na rin. Humihingi ng tulong kasi ang kanyang asawa nakulong sa Saudi Arabia. Sa pagkikwento, mga kapatid, sa pagkikwento nila kung ano nangyari, napag-alaman ko na kaya nakulong sapagkat nag-claim siya, nasa abroad na ito ha, nag-claim siya na siya'y engineer. Nag-claim siya, may certificate of employment, may diploma. Hindi ko na tinanong kung saan nakuha yung diploma. Yung pala peke, mga kapatid, yung diploma. At alam nyo, kanyang wala naman hong masama na tinapos niya ay electrician, TESDA. Pero nag-claim siya na engineer. Alam nyo mga kapatid, nakulong po ito. Nakulong ito, sino nagsampa ng kaso mismo sa kanila? Mga engineer, samahan ng mga engineer sa Saudi Arabia. Bakit? Claiming to be an engineer, yung pala electrician. Ulitin ko, walang masama maging electrician. Walang masama sa pagiging electrician. Kaya lang, syempre, ang sweldo ng engineer, medyo malayo doon sa electrician. So, misrepresentation to. Nagpakilala siyang engineer pero electrician. Hindi ho pwede yon. Tinatawagan yan, bine-verify yan. Ang school, bine-verify ng employer sa labas ng basa, lalo ang Saudi ngayon. May mahigpit, may mga verification procedure na ginagawa kung may lahat ng dokumento mo. Talagang ikiniklear nila na ito'y totoo. Kaya wag ho natin duduktorin, wag nating babaguhin, o wag tayong magkiklaim ng isang profesyon na hindi po tayo. Kasi sayang, nandun ka na at malamang matutuklasan din yan. At syempre, ninerbrising ka habang nariyan ka, hindi ka makakonsentrate, baka mabisto. At ito nga nangyari. Nakulong po ang ating kababayan na electrician at wala akong magawang tulong sapagkat ikinulong ang kababayang to. In-advise na lang po natin na humingi ng tulong sa ating dati that time ay Polo, public Polo, itong Philippine Overseas Labor Office na ngayon ay Migrant Workers Office. Maging sa local, it applies, mga kababayan. Ha? Kahit na local ang inyong ina-applyan, lahat ho ng ating ginagawa dapat tama para hindi po tayo napapasama sa huling, sa dulong bahagi at masasayang po ang ating effort. Ayan. So, panghuli, number 10. Pagkatapos po ng siyam, ito yung panghuli, maintain legal compliance. Pagkatapos na ma-approve ay ang may responsibilidad po na sundin ang mga government rules and regulation. Halimbawa, renewal of permits, upgrading of records, following agency policies. Di ba kapag tayo nagtatrabaho sa government agency o mag-a-abroad, nag-a-upgrade ka dyan ng iyong PRC license. Di ba? Nagre-renew ka kung halimbawa TESDA. TESDA NC2. I think every 3 years ang TESDA para kayo ay makapag-renew ng TESDA. Hindi ho yan lifetime ang TESDA kasi may mga upgrading. Maging sa inyong PRC, kung nurse, midwives, doctors, kayo ay nag-a-upgrade din kasi mayroon silang mga requirement na trainings para sa mga updatings. Ano ho? Bahagi yan. Ang legal compliance ay tuloy-tuloy para manatiling valid, active ang documents or permits ng isang professional, ng isang OFW, na isang mag-a-apply pa abroad. Ang pag-a-apply sa government agency ay nangangailangan ng tamang preparasyon, complete documents, honesty, at pagsunod sa mga legal procedures. Kapag organized ang at compliant ang applicant, mas magiging smooth, mabilis, maayos ang buong proseso. Yan po ang pangsampu. O, balikan lang natin ha. Review tayo mga kababayan. 10 mga hakbang kapag magtatrabaho ka sa government agencies. Narito po ang mga procedure. Number 1, alamin ang purpose ng application. Number 2, i-check ang complete requirements. Number 3, ihanda at ayusin ang legal documents. At number 4, sagutan ang application forms ng tama. Number 5, isubmit ang mga requirements. Number 6, verification and evaluation process. Number 7, sumunod sa legal procedures at policy. Number 8, mag-follow up at mag-monitor ng status. Number 9, claiming or approval of documents. And last but not the least, maintain legal compliance. Yan po ang 10 na mga gabay sa pagtatrabaho sa government or even government to government ang ating pag-a-applyan sa abroad. Ang pag-a-apply sa government agency ay nangangailangan talaga ng tamang preparasyon, complete documents, honesty at pagsunod sa mga legal procedures. Kapag organized at compliant, sinabi na natin, ang application mo ay magiging smooth, mabilis, maayos ang buong proseso. Nawa po mga kababayan, nakuha natin ang ating mga gabay para sa ating pagtatrabaho sa mga kababayan natin sa abroad or maging sa local. Diyan po tayo nagtatapos. Kung mayroon pa po kayong ibang concern, maaari pong mag-apply ng at magbigay. Hindi po mag-apply. Maaring magbigay ng mensahe sa 702-DZS FPBC Radio FB page at sa servisyong OFW FB FPBC Radio TV. Magkarinigan po muli tayo mga kababayan sa susunod na linggo. Radio Online at dito sa Cable Channel 185 sa Signal. Ito'y sa pakipagtulungan ng GCTV para sa isa na namang edisyon ng servisyong OFW kasama pa rin ang inyong mga lingkod. Maraming

0: sa Babawid, mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FCBC.
0: Hindi lang.
1: 702
0: DZA. Agapay ng sambayanan.
2: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Pilipinas! 7,107 islands nga natunga sa tatlo ka island groups, ang Luzon, Visayas, kag Mindanao, nga napunan sa matahong nga mga talan-awon nga aton mapabugal.
1: Ari ang Nido Kakuron sa Palawan, Boracay sa Ngaklan, Batanes Islands, Camiguin kag Siargao, Malapascos sa Cebu, Kalangaman sa Leyte, Sipalay sa Negros kag iban pa. It's more fun dali sa Perlas ng Silangan.
0: Baguio,
1: Subic,
0: Batangas,
1: Tagaytay, mabuhay! Welcome sa pungsod nga puno sang paghigugma. Kundiin ang mga tawo wa ay nagakadulaan sang paglaom kag kasadya.
0: White sand kag blue water? Kanami maglakat sa gakina nga baybayon.
1: Hindi lang ang mga view ang manami diri, kundi pati ang mga tawo nga hospitable kag lovable gate.
0: Discover beauty,
1: passion,
0: and paradise. Discover Philippines!
1: Ang 1233 DYBS nagasuporta sa lokal nga turismo.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capigbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
4: We are your friends you can always count on in our counting time. Real talk, real fun. We have something more to inspire and to make you productive. For real. Real, as in real na real, here on Real Time. And now, here are your real friends.

0: Good morning! Welcome kids sa Real Time with Leia diri sa 1233 Radio DYVS. Kamusta ikaw abiyan sa sining adlaw? Middle of the week na kita. Ika 27 nga adlaw para sa bulan sang May. I believe amo na ni ang last nga Wednesday para sa sining bulan kaysa sining tuig abiyan. Kag I hope nga you're doing well sa imo trabaho today. Kag holiday kita subong abiyan. I hope nga i-maximize nato ng ining adlaw para mag-recharge kita, mag-enjoy, kag maglagaw abiyan ah. Ilagaw na bala no ang imong mga stress abiyan. Kamusta ka dira Tita Virgie Salgado? Salamat manay Mercedes Nanit, nay Ninita Guadalquivir. Hello man kay nay Ninet Pisaga ng Ninet Pisaga. Salamat man sa kay Tita Florita Ong, Tita Dimple Baldonado. Kamusta ka man manay Gloria Versosa? Praying gid sa imo manay. Hello man kay Tita Rodora Takiso dira sa Silay. Kaginatami ako man si Nandrusila, Sir Joel Gayanilo, kay Miss Jusela, Pastor Jordan Ortega and family. Salamat man kay Miss Jean Rose, kag kay Sir Harold Hamito, kag kay Baby Noah dira sa may Himamaylan. Ginapasalamatan ko man si China Nette Bulgado ng Dali Apolinario, Ma'am Elena Cepeda, salamat man kay nang Tashana Bakulina, subong man kay nang Bardetta Ledesma. Ginatamya ko man si Tita Susa Yanit, maing aga sa imo, subong man Tita Lucy Pura, Tita Vivian Boga ng Lenny Linggamen. Maing aga man kay nang Regilin Ariola, mga biyanaton sa abroad. Hello gid sa inyo! Kaginatami ako man si Sir Philip Sibalyos dira sa USA. Hello sa imo Sir Philip. Kag abyan may brigada eskwela kita next week. So ginagdagan tanan nga mga ginikanan, mga estudyante, mga stakeholders naton. Mga volunteers, anyone abyan pwede maka volunteer magbulig sa pagpaninlo no sa mga eskwelahan nga lapit sa inyong lugar. Salamat gid sa mga binaton dira sa Gigantes Island, Villasis family. Kamusta man da ang signal dira sa May Capiz, maing aga. Natamya ko man si Pastor Gideon Kahilig, Ma'am Edelina, Pastor Dan kag Pastor Dan Acar and family. Good morning gid sa inyo. Ginapasalamatan ko man si Manang Gemma ng Rodrigo Roma, kamusta ka mo? Pagsubungan si Chero Sayo ng Rex Custodio, good morning gid sa inyo, Miss Elvie May Gamilon. Natamiya ko man si Tito Ponzo, Tita Neneng Tabao Suarez. Hello man sa kay Tita Eva, Tito Dudoy Teves. Maing aga man kay Pastor Frankie, Ma'am Jeanette Pastor, mga biyan natin dira sa Timsok Fellowship Baptist Church. Good morning kay Ma'am Eva Braca, Tita Mary Serrano ng Rowena, ng JR, kay Daniel, kag kay Dave Miranda. Salamat man kay Sir Julius Divinagracia, Ma'am Ninet, Tita Ninet Pataray, good morning. Tita Nema, Tito Rudy Elias, good morning gid sa inyo. Kag salamat man sa kay Ma'am Valerie Mueda, Ma'am Karen Moscoso, kay Pastor Malvar, Ma'am Nisa Magbanwa. Subong man kay Pastor June, Ma'am Eleanor Cordova, salamat gid. Kagina paibaluman natin abyan sa gihapon ng enrollment sa Baptist Missionary Association Bible College Incorporated Elementary Department Nagapadayon. Please contact for more information 0928-935-6707. Nang Shubi Somsho, kamusta ka naman ng Shubi? Attorney Janice Diaz, Pastor Errol Parpa and Doc Mayri Palp Parpa. Salamat gid. Ginatamya ko man dira si Tita Memet sa USA. Good evening sa imo. Subong man, Tita Perla, Tito Nestor, de Joanne Montalvo. Kaginapaybaluman naton sa gihapon abyan, nagapadayon ang programa nga Yakap sang PhilHealth. May libre ini nga konsultasyon, kag libre man nga mga bulong. So, kung para maka-avail kasi ni abyan, mag-member sa PhilHealth. Kung member ka na, magpa-register abiyan sa Yakap program. So, ari ang accredited gamot providers diri sa Bacolod City, ang Corazon Locsin, Monte Libano, Memorial Regional Hospital, Bacolod Queen of Mercy Hospital, Generica Drugstore Libertad, Generica Tangob, Sumag, Fortune Town, Burgos. Subungman ang Vaximax Marketing Ventures Incorporated lapit sa May Riverside Hospital, kagang LCE Pharmacy sa ground floor Sangani Building, Purok Maghiliog yon, Mansilingan. Salamat man kay Ma'am Sarah Grace R. Colas, mga friends aton dira sa Mansilingan Christian Academy. Ginatami ako man Pastor Elmo Kietchon. Good morning, Pastor. Hello man dira sa kay Ma'am Edna Garde. Sa Tabao, Valladolid, si Ma'am Loida Gabriel. Salamat. Kagsubong matita Helen Manlabi ng Maricel, ng Richard Blando and Family Day Marisa Flores, kay si Jelvis Flores. Salamat man sa Kaida Angelica dira sa Tabao, Valladolid. Also, sinang Ma'am Dolor, Pastor Domes Samen, mga friends aton sa Caridad Fellowship Baptist Church. Good morning sa inyo, sinong Fernando ng Ami Mananap. Maayong aga sa inyo nga, tanan. Kag subong man, Tita Girlie, Tita Jessica Fernandez, Tito Erwin, Tita Asmin Fernandez, maing aga gid sa inyo. Tita Suzette Posadas, maing aga kay Cheryl Anong Matavida, good morning. So, si Toto Eljan Tenerefi, good morning man sa imo, Ma'am Merly Lumawag. Salamat gid. Also, si Ma'am Aileen Baulo, Tita Anita Talaman, Tita Nelly Gonzalez, at Valladolid, hello man kay Tita Rosemary Andrico. Salamat gid kay Ma'am Shimrose Gonzaga, kay Ma'am Hazel Remada. Good morning gid sa inyo. Kagang aton nga topic sa sining nga aga, abiyan, storyahan naton ang decluttering, the mental health benefits of decluttering. So, abiyan, timing gid kay holiday subong, may time kita somehow, or bisan ginagmay lang nga magpang-declutter abiyan. Again, ang aton nga Brigada Eskwela, nagapadayon ang team sa sininga tuig bayanihan sa paaralan, nagkakaisa para sa kaayusan at kaalaman. Natamiya ko lang dira ang mga binaton sa Handumanan Elementary School, Pastor Meselin Zahula, kay Doc Rose, no? Maing aga dira sa inyo. Kag subong man, ginatamiyaw ko, hello dira sa kay Ma'am Mercy, Sir Anas Mambua, Ma'am May, nung Toto Madamba. Good morning gid sa inyo. Salamat man sa mga nagapamati dira sa Hinigaran. Good morning gid sa inyo. Dira sa Kinsihan, kag sa NFBS. Good morning. Para sa sininga tuig nga enrollment, abyan, June 1 to 5. From kindergarten, grade 1 to 6, transferee, balik-aral, special needs education learners. Para sa kindergarten, photocopies ang inyong PSA birth certificate ang kinanglan, ECCD checklist from daycare center kung may ara. Sa grade 1, photocopies ang PSA birth certificate, kinder ECCD checklist, progress report card, and certificate of completion. Grade 2 to 6, progress report card. Tanan nga enrollees must accomplish basic education enrollment form. Ang sa transferees naman or balik-aral, photocopies ang PSA birth certificate, progress report card. Ang sa special needs education learners, photocopies ang PSA birth certificate, kag latest doctor's assessment or recommendation for SNED program. Mga importante nga reminder sa enrollment, no collection fees during enrollment. As per DepEd Order Number 009 Series of 2025, ang mga ginikanan or guardian kinanglan personally enroll sa inyo kabataan or present a valid authorization. Kag tanan nga information provided shall be treated with strict confidentiality. Gabiano, mangingagaw na kamo subong pa-enroll sa inyo mga kabataan. Natamiyaw ko lang dira si Pastor Mel Farcon and family dira sa may issue Kawayan. May ara sang Unity Run abyan diri sa Bacolod City sa July 4. Magpa-register lang or i-contact si Vanessa for more information, 0970-717-9514. Ginatamiya ko lang dira si Ali Enching Benson, Nay Linda Benson, good morning gid sa imo. Salamat sa pagpamati. Also, hello dira sa Iloilo kay Tita Ninfa, Pastor Nimesio Tahala, maing aga man sa kay Doc MJ sang sang VMA kag si Doc Joy Gaduyon. Salamat gid. Also, ginatami ako si Ma'am Ellen, Pastor Eljan Magallanes na Ininfa Escanel. Salamat man sa mga friends natin sa Carlos Ilade Memorial State University, Tarisay, si Ma'am Vic Violanda. Subong man si Ma'am Nieves Barato, Ma'am Jing Banyas, Engineer Ray Ramos. Kagtanan nga mga estudyante, staff, dira, good morning. Hello kay nung Job Gotera ng Cynthia, kay nang Lea nung Nestor Pakurib, good morning gid sa inyo. Kag subong man, gina, damiyaw man naton, mga abya naton dira sa LTO. Good morning kay Sir Joseph Danoy, maayong aga gid sa inyo. Kag subong man, Pastor June and Ma'am Army Luces, Pastor Ronnie, Ma'am Risa Arcolas, good morning gin sa inyo. Ginatamya ko man Pastor Rodrigo Niere and family, subong man mga members ng FCCC La Carlota, labi na gin si Talori Castillo. Nang Bing nung Daryl Somper, may aga man sa inyo, subong man si Nang Arlinong Natnat Helesanga, si Nang Vanessa Magallanes, good morning. Ginatamya ko man si Tita Gemma, Pastor Haniel Joyce, kag si Abian Carla Pendon, Tita Bing Aledron, maing aga gid sa imo. Salamat gid sa pagpamati diri sa DYVS.
1: Mainit ang panahon eh, kag dapat kita maghalong. Ang heat stroke isa ka seryosong kondisyon nga mahimo magresulta sa peligro sa pabuhi kung hindi ini malikawan. Para malikawan ini, magpamati sa sining mga masunod. Mag-inom sa madamong tubig. Hindi maghulat ng mauhaw antes mag-inom. Kung nag-aubra sa guha, magpahuway sa mabugnaw o kung may landong lugar. Magbayo sa komportable nga panapto na mas maayo ang light color. Likawan ang init sang adlaw halin alas 10 sang aga, tugtog alas 4 sang hapon. Indigit pa ko ba yan ang mga bata o kung hinuptan nga mga sapat sa sulod sa salakyan biskan madali lang. Ini sa kapahanam doon, gikan sa Bacolod City Health Office, kag Sininga Estasyon, 1233, Radio DYVS.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, ngan kapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabati.

0: Salamat sa imo pag-upod sa gihapon diri sa Real Time with Leia 1233 Radio DYVS. Kag padayon kita sa pag-pray abyan sa aton nga pungsod, no? Kabay pamangin mainalamon kita labi na gid sa pag discern, no, sa mga fake news abyan. Kag pasalamatan ko gid, no, maing aga lang dira, no, sa kay Attorney Lisa Pradas. Good morning. Hello man kay Sir Eugene Hadya, Pastor June, Mambing Hadya, kay Toto Yael, kay nang Desiree Hadya. Kaginatamiya ko man si Ma'am May Ramos, kay si Coach Liza Mayo, Coach Tata Belangel, Tita Dina, Tito Henry Fernandez. Good morning. Also, maayong aga man kay Day Aika Pampora. Sumong man ang Team Carmona, dira sa Punta Taytay. Tita Ophelia Totika, dira sa Pontevedra. Good morning, Tita Julieta Hurilia. Kamusta ka, Tita Ninfa de la Torre? Salamat, Gid. Also, padayon kita sa pag-pray for your recovery ni Miss Jinky Cantancio Abian. Si Miss Anne, Sir Jingle Makilan, mga friends aton sa Happy Beginner School of Learning. Good morning, Gid, sa inyo. Maayong aga man kay Abian Rosel Cagburnan Season, Ma'am Sheila Season, Ma'am Elvi Bores Salvador. Good morning, Gid, sa imo. Ginatamya ko man si Doc MJ Alonsagay, si Joe Gomata sang Hong Kong, si Nang Alice Melendez, si Gary Montaño sa Don Salvador, Benedicto, ang Rihon Family. Good morning. Si Partner John Incarnacion. Kamusta ka, Partner John? Tita Belen, Tito Sean Magallanes, Miss Chat Moises. Good morning. Salamat man kay Tita Marites Chu. Hello gid sa inyo kay Ate Hazel Alvarez dira sa Camotes Island. Salamat gid sa inyo nga pag pamati diri sa DYVS. Decluttering amo na siyang aton nga topic for today abyan. Amalga ni Peter Walsh, no, ang clutter is not just the stuff on the floor, it's anything that gets between you and the life you want to be living. Butsilingon ang clutter, bala ang laptop yan, hindi lang man sa physical, but sa aton nga mental man, no? Bisan pa sa mga computer naton nga mga files, no? May clutter man kita dira. Kagkabalo ka, ang clutter, bala abyan, may, ano ni, sa mo, may sneaky way, no? Of crowding. Hindi lang sa imong space, but sa imong mind. Kabalo ka kung isa abyan nga aduga sakit ang uy mo ulo. Tungol nga napuno na nalasang mga impormasyon kung kisa mga hindi manami nga mga impormasyon abyan or mga negativity. So kinanglan tinluan naton. According gani sa isa kapagtuon by Princeton University, nadiskubrihan sa pagtuon nga ang environment can positively or negatively impact sa aton nga ability to complete task and your overall mental health. Kung ang physical space abyan sa imo palibot ng ano bala ng lapta, kalapta sa palibot nimo, posibligin nga imo nga mental space amo di same man. Sa pagtuon man sa University of Connecticut, natalupangdan nga kung kwao naton or i-control ang clutter, you can directly reduce the stress that stems from the mess. So, abyan, tuod gini, no, nga kung maamat-amat kita pang tinlo, panghimos, bauga, nubo man, or ga, somehow gahagan-hagan man ang aton nga stress. Natry mo na na abyan sa imodera nga balay, sa imo opisina, and even sa imo nga life. Abyan, ang mga paminsaron, hindi bala dapat pinsaron or kabalakan, i-let go bala abyan or ibuyan, i-surrender naton sa Ginoo. Kay I believe may ara gina sang dako nga pagkamag-an nga mahatag sa imo. So abyan, ari ang mga tips naton parang ang aton mental health abyan maging healthy, no, mga mental health benefits abyan sang decluttering sa aton. So ready ka na sa imong listahan dira abyan, kuha na da sang imong ballpen kag papel. Hello dira sa kay Ma'am Joy Agarado. Salamat man kay nang Ginong Leo Yulo. Ginatamyo ko man si nang Rodora Prado. Good morning gid sa imo si Sir Elmer Gumban and family. Maayong aga dira sa may Talisay nung Edgar, Manang Claire Lacson. Salamat gid. Also, ginatamya ko man si Tita Ninfa, Pastor Nemesio Tahala, dira sa Oton, Iloilo. Kagabiyan, along kita sa Gyapon sa sining, may init nga panahon, may ulan gamay kunapon. So, ano lang kamo ah, nang balo lang gid sang payong, kay ang payong dublay na iyang purpose. Ayan, pwede na sa samay, pwede na siya sa init, pwede masa sa ulan. And of course, stay hydrated, balon gid sang permisang imo nga tubig. Mga friends, aton dira sa CBBC, good morning gid sa inyo. Salamat din sa pagpamati diri sa DYBS. So, I'll be sharing this sa mental health benefits ang decluttering after sa aton nga music break.
1: Hey, mister, where you gone in such a hurry?

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capigbising.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: Good morning, everyone. No, kaga welcome naman sa Merkules ng edisyon sa ating programa Ang Kapanimalay Mo with Pastor June Luces. Ha? Kaga today, oh, nagapasalamat kita sa Ginoo sa iyang nga kaayo pagkatutom sa aton and for giving us again this opportunity nga makakitanay naman kita, no? Makahilibati ay naman kita on air, online. Kaga, again, no? It is always our opportunity to be with one another. Kag makaminister ang ininga program sa tagsa-tagsa, no? Kaga muna, nagapasalamat kita nga may Far East Broadcasting. Kaga, diri, ang local natin nga radio, Radio DYDS, nga nagapahayag sang maayo nga balita para sa tanan. Kaga we are not only talking about the gospel, we are also talking about ang maayo nga mga pagsinalayo sa sulod sang atong tagsa-tagsa ka mga puluyan bilang mga kaanakan sa Ginoo, no? It is because nga nagabilibi kita ya nga bilang mga believers of the Lord Jesus Christ, no? As parents, we need to train our children, no? Proverbs 22:6, train up a child in the way that he should go, and when he is old, he will not depart from it. No? So, today, ang aton pag-aistoryahan is about children whom our God blesses the most. No? So, sinuni sila nga mga children, ang ginapakamaayo ginsang aton Ginoo. No? So, natural, ining mga children nga naging matinumanon sa Ginoo, no? So ang aton kidiri nga verse is about, no, inablang ang sa Exodus chapter 20 verse 12, no? Honor your father and mother so that thy days may be long in the land, no? Kaga with that, no, naga pasalamat gyud kita sa Ginoo for again giving us this opportunity nga matakol naton ini kag paano naton bala ma-honor, no? Kaya kung gina-honor naton ang aton nga mga ginikanan, di amunaya ang commandment with the promise, no? Honor your father and mother so that thy days may be long in the land, no? So this is the commandment with a promise from our God. Kaga tinakaibalugin kita yan, ako ng aton nga Diyos sa magpromesa. Sigurado na yan, no? Kita man lang yan nagapromesa nga laban sa tunaw-blaw, no? O isa may mga tatay dira, no? And I am so guilty about it, no? You know, mamangkot na aning amon agot. Pa, mampang ta karon. Tapos mambal ko bainbay niya. Hindi bala, pa, ang bainbay, karon na dugay-dugay. No? Asa nga malipat na lang ako, no? You know, this is why nga nagabawi si Pastor June sa mga kabataan. Ating akon mga kabataan. Ang ang amon eldest is already 32 years old. Ang amon youngest is already 25, no? And both of them are pastors, no? And by the way, good day dira sa Tagamansilingan First Baptist Church kag ang mga joining ang mga churches man dira nga nagahiwat sa ila youth conference kahapon, no? It was joined by Bata Fundamental and then ang Kabug Christian Fellowship, ang Codeco First Baptist Church, ang Journey of Faith Baptist Church, kag ang Tabok Suba Fellowship Center, no? Kag ang MRRP First Baptist Church, no? Duwa lang dira ang hindi outreach, ang hindi mga daughter churches ang sa Mansilingan First Bapt, no? So this is why nga kahapon, nagapasalamat kita sa Ginoo sa mga nag-share sang mensahe sang para ma-invite ang mga young people, ma-ignite ang mga young people kag magiging involved sila sa ministry sang aton Ginoo, no? So we praise the Lord sa aton mga speakers kahapon, si Pastor Eller John Walia, si Pastor Jig Sinilia, mga taga DYBS mo, no? And then si Pastor Ronnie Arcola sang gabi, no? Ikaw yung Pastor Jun, ari ko diyes ka pa ni Malay, no? So anyway, balik kita. May outing dira subong ang nag-attend sa conference. Ara sila dira sa may Gravino nga resort dira sa Murcia, and we wish them well, no? Kag ma-enjoy ginila, no? So ano ni siya ang aton dapat balahambala, no? Why our topic is about children that God blesses the most, no? But before that, no, good day dira sa kay Ma'am Lucita Sombero Aligrado, and also man good morning sa kay Ma'am Carol Vidal Alunsabi dira sa Japan. So paano, no, ano ang mga characteristics sa mga kabataan that God blesses the most? Number one, they prioritize their parents, no? So when we, no? So mga kabataan, this is all for you. Mga kabataan, linghod ka man nga bata, or may edad ka na nga bata, no? Sa una, sa linghod pa kita, hindi naton maintindihan ang mga pagtudlo sa aton mga ginikanan. Pananaw naton sa aton mga ginikanan, sa una, do ka mga kontrabida, gini sila sa pagpabida natin bala, no? Pero as we grow older, then we understand nga ang aton mga parents wala na sing handom nga iban pa kundi ang aton welfare. Therefore, in return, no, so mga bata today, whether you are young or you are a teenager or you are old enough nga nagiging parents man ikaw, pero dapat we must prioritize our parents. Okay, acronym mo sa parents, no? So, children that God blesses the most are the children who prioritize their parents. Children, obey your parents in the Lord, for this is right, no? So, this is why nga, again, gina-reiterate natin nga, this is the first commandment with a promise. So, dapat, ikaw kag ako, no? So, mga kabataan dira, nga may mga parents pa kamo, hindi nyo na paghulatay, ha? Nga madula na ang inyong mga parents dira, kag sige kamo handom, silimbawa kung buhi pa lang si nanay, kung buhi pa lang si tatay, tapos na iya, no? So this is why, samtang buhi ang aton mga ginikanan, it is a high time for each and every one of us nga maghatag priority sa aton mga ginikanan. Because in doing so, we are opening ourselves up nga i-bless kita sang aton Ginoo. So good day man dira sa akon magulang, no? Si Pastor Leia Deza. Nga ra, subong dira sa, I believe, sa Dumangas ka, no? Kaga ang mga taga Dumangas dira, no? Si Ma'am Marieta Dilag sang Dumangas also, no? Good day man dira sa kay Pastor Neva Jean, sa kay Ma'am Mili Perla Carman, kag sa kay Reverend Bernardo Hervias, dira sa Badyangan, Iloilo, no? Good day man unaon tani mga taga Tabuk, ano? Si Pastor Daniel dira ug si Ma'am Linlin Escalona, ug si Pastor Chubbs dira sa Duanyas, no? Sa Inadlawan Maribuyong Baptist Church. Si Pastor Paul kag si Manang Helen Articulo dira sa Barutak, good day man dira sa inyo. Si Pastor Therese Ubahib, no? Pastor, no? Pre-engage sa imo dira kag sa imo ministry, no? Si Ma'am Elena Dagaman sang what's this? Sang Manapla, no? Kag si Brother Billy Buenafe dira sa Bago. Si Ma'am Nadilia Pacheco also, si Ma'am Edna Kevis kag si Sir Ramel Ilamparo, no? By the way, good day man sa tanan nga katapo sang Panimalay Braza, no? Sa mga apo ni Lolo Imok, ni Maximo, kag ni Lola Jacobina, na nagiwat sang ila 23rd nga grand family reunion dira sa Escalante City, no? Dira sa may backyard, no? So we really have a good time over there sang last Saturday. Kag nagapasalamat kita sa Ginoo nga ang panimalay sa gihapon solid, it is because nga ginpundar sa pulong sa Ginoo, ginpatubo nga mayara kahadlok sa Ginoo, and we are so proud of it nga may ara kita godly heritage, no? So that is sa side na siya sang akon nga wife, no? Kag it is also a journey for us, no? Ang ila ang amon speaker, ang amon nga agot nga bata si Pastor Ken Luces, no? So congratulations man sa kay manog doktor namon nga hinablos, no? Si Fred Ian Luces Bantulio, that he will be graduating this June 6 sa what's this? College of Medicine sa University of St. LaSalle, no? So, balikan nato nini, mamati kita na isang isa ka special music and also isa man ka pahanumdum.
3: Proverbs 3:5. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding.

0: Mama Awi.
1: Okay, so we're back, no? Good day dira sa kay Manang Sandy Peña, dira sa Texas, no? Good day man dira sa kay Sai, kag sa imo mga apo dira, no? Dira sa US of A, no? Si Ma'am Hermit and Pinko also from New York, kag si Sir Andrew, si Ma'am Janice, si AJ, si TJ, si Pia, kag si PU i-channel dira sa Colorado, no? So, nagambal kita, ano ang mga characteristics sa mga kabataan nga ginabless ang aton Ginoo? Number one, they prioritize their parents, no? Number two, they also are the ones nga nag-appreciate gid sang ilang mga parents. So, P, prioritize. A, appreciate them, no? You know, kadamo wala sa mga kabataan nga wala nag-appreciar sa ilang mga ginikanan. Ang ilala makita na negatibo, no? Nga hindi ko yung pagsugtan ni nanay, nga hindi ko yung pagsugtan ni tatay. Kaintindi naman ko, mamula na hambal na itong dasun, no? Kaintindi tagani, pero sometimes, hindi nato niya makuha ang perspective nila, no? And therefore, we need to appreciate them. You know what? When we show gratitude, no? It pleases the Lord, no? Anong hambal bala sa 1 Thessalonians 5:18? In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. So we ought to appreciate our parents. We ought to thank God nga may ara kita mga ginikanan. And they are so concerned of us. Hmm? You know, personally, my father was taken by the Lord when I was about mga 32 years old. So, si mother ko ya, pagkapatay ni mother, I am already 58 years old. So, wala na kami mga ginikanan, pulawig-lawig, no? Pero, personally man, wala man ko gainulsul, no? Although nga ang among tatay early gin kuha sang Ginoo, we have shown some appreciation namon sa iya. We have shown, no, gin pabatsyag namon sa among tatay nga priority namon siya. So this is why nga, as children, we need to prioritize our parents. As children, we need to appreciate our parents. By the way, good day man dira, no, sa kay nanay Marina Laylahay. Nay, oh, get well soon, ha? Nag-pray gid si Pastor Ju, no? Si Nanay Noemi Carino man dira sa Mansilingan, si Tatay Dolfo, no, kaga ang amon mga nanay dira sa Mansilingan, no, si Mamang Ilen, si Nanay Sal

Gamboa, no? Ang amon bats gali isang elementary, no? Happy birthday dira sa kay Daphne Otanyes, hika na. Kag happy listening dira sa amon mga batches, sa si Nelsie, si Liani, si Lenita, no? Si Ichikong, si Noli Gualdrapa, no? Oh, be strong in the Lord dira, Gualdrapa family, no? Ginkuha sa Ginoong isa sa mga members of their own family. So, nagambal kita, children who prioritize their parents will God bless the most, no? Children who appreciate their parents, no? So, dapat magiging second nature sa mga kabataan nga i-appreciate gid nato ng aton mga ginikanan while they are still here and while we can, no? Mag-aabot pa lang tiniun nga kuwaon na sang Ginoo aton mga ginikanan. Tapos, kung ara na sa kabaong ang imo ginikanan, mag-ibi-ibi ka, masiling ka, abaw, kung buhi ka lang, pabatiun na, subong nga daan, pabatiun nato ng aton mga ginikanan sang aton pag-appreciar sa ilang. So, this is why, no? Good day, dira, kag-happy listening kay Tito Nini, Iskalona, si Tito David also, no? Iskalona, manggihapon. Kaya si Nanay Sara, Iskalona dira sa Amon House, no? Si Kisha dira, si Inday Marilu also sa Alangilan. Kag ang mga taga-Talisay, no? Ang Azuelo family, God's Family Christian Church, Apuhin family, Delieva, Cortez, Ledesma, no? Kaga galantaw subong gali, no? Ng Amon Apo, no? Si Riley Sion Cortez Luces, happy listening dira sa amon apo, no? Si Laika dira, ng amon daughter-in-law, happy listening also. Kag si Pastor Nico, no? By the way, announcement, no? Sige ang enrollment sa Bacolod Christian College of Negros. And also man, ang Weaker Center School dira sa Mansilingan First Baptist Church, no? Enrollment is going on. Kag padayon kita. So, as children, we need to prioritize our parents. As children, we need to appreciate our parents. Number three, as children, we need to respect our parents. No? So, magsalinga ni respeto, balik kita sa honor your father and mother so that thy days may be long in the land. Di, pastor, kung gaaway kami, respeto still. No? Because even when we disagree, sa gihapon, dapat kita nga mga kabataan, kabalo kita sa atong posisyon. We are still their children, no? So, mga nanay man dira, mga ginikanan, no? Kay kung isa, hindi man ato malikawan, may mga ginikanan, mga bilib na bilib sa sarili mo, no? Nga kabalo naging nga sala sila, bala, patutuan na lang gid ang mga kabataan, no? Kung isa, hindi man ato malikawan, may mga ginikanan, bala nga ka-abuse man sang ilang autoridad sa ilang mga kabataan, no? So, reminder lang, ha? Sa mga kabataan, we need to prioritize our parents. We need to appreciate our parents. We need to respect our parents. Pero sa mga parents man, bu hindi man naton pag-abusuan aton mga kabataan. For example, ang aton mga kabataan, bala nagahamtong na, ha? May mga calling na nga ila, nakagraduar na sa kolehiyo. Pero may mga ginikanan sa gihapon nga kumagrason ang ila bata, halatang pao nila, sakito nila, no? So, you know mga ginikanan, kung amo ining aton actuation, basi madula naton ang respeto sang aton man mga kabataan, no? We need to understand nga kita man na bala nag-develop sa aton mga kabataan. Kita ang nag-train sa ila, no? Train up a child in the way that he should go. And when he is old, he will not depart from it. Pero samtang nagatubo sila, dapat kaibaluman kita mag-adjust. Meaning, naka-intindi sing maayong aton mga kabataan, ginarespeto kita sang aton mga kabataan. Kag kung nag-explicar sila, aton pamatian, hindi naton sila tampaon, hindi naton sila sakitun. No? Kay unlike before, no, sang aton pa na achimpo,
No? Di ba lang? Sa atong chimpo, bisa may rason.

Pangkabisan, eksakto ka, gintudloan kita hindi magsabat. Ha? Kaya kung magsabat ka, nagabato ka. Pero subong niya, nag-explica na, na sila, wala na sila gabato, nagahatag lang na sila sa rason in such a way nga mag-insindihanay kita. So, hindi pala na namin, giman niya nga nag-istoryahanay, agud mag-insindihanay. Oh? So, kung nag-istorya ang imo bata sa imo meaning, ginpatubo mo na siya sang eksakto. Kikun duko lang na siya nga duko, kagula siya kasabat-sabat sa imo, there is something wrong also sila, no? So this is why nga balansiho na ito, na mga ginikanan, as our children respects us, dapat hindi man kita magiging abusive sa ila. Good day, dira sa kay Sir Alberto Norbing Loreno, watching and listening from Talisay City, Zone 15. Well, good day, dira sa imo, sir, no? Kag sa imo, dira mga neighbors, kag sa imo, dira family, no? Sa iba natong dira nga mga listeners, kag sa aton mga viewers, no? Basi may ara kamo nga mga comments, may ara kamo nga mga suggestions, no? Nga kung paano natong ma-honor man ang aton mga ginikanan, no? I would like to read your feedbacks, no? Kag ang inyong mga contribution in such a way nga, again, hindi pa uli ang tanan. Kung ang aton mga ginikanan, makabati pa sa aton, no? Nga gina-prioritize naton sila, gina-appreciate naton sila, gina-respeto naton sila, then they will thank God because kita nga mga kabataan nag-appreciate gid sa ila, no? You know, nag-pray gani ko, no? Nga kabay pa magsugot ni akong duha kabata, no? Nga siling ko ma Father's Day special kami sa masunod yung mga sinimana, i-invite kong akong duha kabata, no? Nga tatlo kami diri ang mag-istoryanay, no? About Father's Day special, no? Kahit ang amon suba nga bata, father naman na siya, no? Riley Zion, happy listening dira, ha? Kag-appreciate gid ni Daddy Lol nga nag-read ka na, no? So muna, ha? Lulo na si Pastor June, kag nanamian gid ko nga ang amon apo nga 5 years old, ba nagatinguwa man nga magbasa sang koleksyon ni daddy niya sa mga Dr. Seuss na bala, no? Kaga we hope also nga ma-upgrade pa gid nga hindi lang Dr. Seuss ang iyang kag mga children's rhyme ang ibasahon. O basi-basi ko, tipa, pastor, pabasahon mo gid sa Bible. Bible story sa ano yan, no? Anyway, so, children, we ought to prioritize our parents. We ought to appreciate our parents. And we ought also to respect our parents. Kanami gidya nga kita nga mga kabataan, ginarespeto naton ang aton mga ginikanan. So when we are respectful to them, we made them respectable. Kag mga ginikanan, kung ginarespeto gani kita sang aton mga kabataan, hindi kita dapat magiging abusive, ha? I-appreciate man naton nga in one way or another, bisan hindi kita yan nakatapos ang aton yang mga college, nga mga education before, kag ang aton yung mga kabataan may tinapusan na, no? Pero at least, no, ang respeto, no? Kag wala na iyan nagakadula ang ila respeto sa aton kung nagasabat sila, no? Mas sense man na naton, eh. So again, mga kabataan, kung nagasabat, ha, hindi man bala nga nagasabat kita nga abi yung inyong mga ginikanan daw, inyo man bala classmate lang ako, no? So dapat friendly man, kag may sweet, no? May sweetness, no? And that is a show of respect. Okay? So, balikan naman natin ini, mamati naman kita sa isa ka special music and also mga aninaw sa ginabuhi.

0: buhi. Tion sa mga pagpamalandong sa mga butang nga nagahatag importansya sa kabuhi. Mga aninaw sa kinabuhi.
1: I praise God for the presence of my sisters in the Lord. We are truly God's gift to each other. Do we know why the Word of God seriously reminds us that as long as today is called today, we must encourage one another? This is so that none of us may be hardened by sin's deceitfulness. So we ought to be very aware and concerned with each one, for even small compromises matter. The Bible encourages us nga maging mapisan kag magbantay kayang aton nga kaaway, nagalibot pareho sang leon nga nagapangita gid sang iya nga matukob. The most important reason why we need to daily encourage each other is that we don't ever believe that we can live without deeply depending on God. This is why the Word of God reminds us that encouragement is not only optional in the Christian life, but it is necessary for survival. Kundi magbinuligay kita sa paglaygay sa isa kag isa kada adlaw, samtang ginatawag pang subong. Agud wala sing bisan sing o sa aton nga pagmatig-a ang tagipusoon paagi sa paglimbong sang sala. You know, the enemy often isolates people before he discourages them. Many women today are carrying hidden fears, mga disappointments, kakapoy, and even spiritual dryness. Yet God never intended for us to walk alone. For He created the body of Christ so we can strengthen one another while there is still time. As long as today is called today. Para sa akong simple nga pagambala nga, kamusta ka subong? Telling a sister, I prayed for you today. And perhaps saying, you are not alone. If you need anyone at all, I'm here. A woman who listens without judging can become a vessel of healing. A mother that is encouraging another tired mother can be of big help. And a sister in Christ reminding her friend not to give up praying for her family is a good companion. A ministry worker strengthening another servant who feels weary in doing good. And these are simple moments that become sacred acts of obedience. Sadly, damo subong maisog lang tanawon sa guwa, all quietly breaking inside. The deceitfulness of social media that teaches people to hide pain behind beautiful pictures and smiles. You know, this must be exposed within the believers. Let's talk about it and how it can slowly creep into each one of us if we are not encouraged to be strongly watching over all these things, to be accountable. For true Christian fellowship goes deeper than appearances. It asks questions, honest questions. It makes room for tears and it carries burdens together. Gani, magpalig-unay kit kita kag magtinukuray sa isa kag isa subong man nga ginahimo naton. Encouragement protects our hearts, for our hearts can slowly become hardened through the deceitfulness of sin. Let's always remember this. And discouragement that unattended becomes bitter, and isolation can lead to temptations. When we feel weary, our weakened faith becomes evident. And this is why daily encouragement matters. Jesus Christ Himself showed us how to be an encouragement to anyone He places our way. So as women of faith, whether we are mothers by birth or by love, or mentors or sisters or friends, we are called to reflect that same heart to others. And today is still called today, so there is still time to encourage. Time to pray for someone, and time to speak life to anyone placed our way.
2: Okay, so we're back, no? Saliwat, good day dira sa akong nga batch, no? Si Ma'am Nelsie, Yoprasyo, Gualdrapa, kag sa iban pa, no? Sila dira ni Josita, sila ni Lenita, sila ni Mary Ann, si Herman, no? Kag ang iban pa namon nga mga classmates, no? Comment ka mo. Si Ma'am Liani, gali, no? Comment pala ka mo, ma'am, para at least mabasa na ito, no? So, nagambal na kita, kita nga mga kabataan, no, remember, ang aton bala mga parents, they will not stay forever. No? So we need to prioritize them, appreciate them, respect them. No? So par na. So encourage them. No? You know, nag-iedad na sila. No? Kag kita pa nag-iedad din, di ba? Next year, ma-senior citizen na ta next year. ti ako, personally, wala na ko ginikanan, no? May ara subong ang amo na bili na lang, panawag namon, ang Last of the Mohicans namon. Si Tita Ding, ara dira subong sa 3rd Street, no? Gina Gonzalez dira, si Ma'am Elsie, akon magulang, si Ma'am Glo, si Pastor Fred Bantulio, ang akon man mga utod, ang mangod ko, no? Si Ma'am Gina dira Manalili, kag ang mga kabataan, kag iban pa, no? Si Ma'am Lucy, gali, akon mangod nga dira sa San Francisco, no? Good day man dira sa imong. Encourage them. You know, our kind words will strengthen our parents, no? So hindi ba lang kung nagaluya na aton parents, basi singgitan ta na lang balahaw, no? Basi insultuhan naton, hindi kita, no? Ang aton bala kagina nagambal kita, prioritize them, appreciate them, respect them. And then as we respect them, we need to encourage them. So our kind words will strengthen our elderly parents. No? They are not getting any younger anymore. And they need you and me nga ma-encourage ini sila. No? So hindi naton pagsingalan, hindi naton pag-insultuhan, kahit nag-aedad na sila. But instead, you and I ought to give encouragement sa atun mga elderly nga mga parents. No? Kay kita bala elderly naman. So this is why, no? Ang iba niya, ang tigulang naman siya, ti-insultuhan. No. It's a no-no. No? You know, kung hindi kita dapat mag-insulto sa atun mga kabataan, hindi man kita dapat mag-insulto sa aton mga katigulangan, no? Silingani sa mga katigulangan, sa ako na lang pagkatigulang, hindi ka magrespeto, no? So this is why, no? Kag ang respect, it is earned and it is also given, no? Wala na sa ginademand, no? Pero kanami gidya nga kun kita nga mga kabataan, we are the ones, no, nga mag-encourage sa aton nga mga ginikanan, no? So mga ginikanan, no? Kibayara mo bala mga ginikanan nga daw hindi bala makabaton nga nagaedad, ha? Kunang balan nga ni isang ilang mga kabataan daw naga react da soon. For example, no, when nagpa-laboratory ako 2 months ago, natural, no? Ang blood sugar, above average na. Ang cholesterol, it's also above average. Ang triglyceride, even ang creatinine, no? So, tapos ang amon nga elderly nga bata, no? Tis nga, dad, hindi na mag-counted. So, muna nga, yes, siling usang una, kasi siling nila, according sa psychology, kung mag-change diet ganing isa ka person, kung mag-diet kita, daw 15 points na siya na stress level, no? So gayuhom ako sina about diet lang. Pero kung ikaw nagid gali iya mag-control sang imo diet, bugat gali. Kag amo man na, no? So kung ikaw nga linghod ka nakabatsyag sang stress, ha? How much more ang aton mga parents nga mga elderly? So therefore, we need to encourage them. Ba, ang akon bata na nga ba dati, dad, hindi ka na magkaon din. Napay, hindi ka na. So, for me, no, na primero daw, ka-offensive man nga ang imo na bata mong nagasaway sa imo, no? Pero we need them, no? Kaga mga kabataan, no, sa aton nga mga suggestions, no, dapat ang respeto gid kag ang aton encouragement sa isa kag isa, because when we show encouragement sa aton mga elderly nga mga parents, no, maghahatag na sang, no, ang ila bala stress maglessen man, no. By the way, no, happy listening dira sa akon nga wife si Ma'am Army, nga ra siya da subong sa tangub, no? Sir Roy dira, kag si Ma'am Annalyn, good day dira sa inyo, kag sa mga kabataan, no? Get well soon sa inyo nga duwa. So, P, prioritize them. A, appreciate them. R, respect them. E, encourage them. N, hari na, crucial, never neglect your parents, no? Kay kung gisa bala, kung kaedad na ang aton mga ginikanan, ginapabayaan naton sila. So this is why nga we need to be intentional. Budlay, no? Nadumduman ninyo, pero may kuno ginambal anay nga ang 14 ka bata matadol na siya sang isa ka ginikanan, sang isa ka nanay. Pero kung magtigulang na ang isa ka nanay, ang 14 ka bata, gatudlanay na, oh, ikaw to, nanay mo to. Huh? Pero nagakadapat, ganyan, we should not be neglecting our parents because they are our parents. Yes, budlay magdil. Kahit unlike ang mga kabataan natin, maakiga natin. Kahit ara kita sa posisyon na maaking mo, pero ang aton mga ginikanan, maakiga natin, ma-react sila, masunggod sila, hindi sila magkaon. So this is why nga hindi natin sila pag-i-neglect. Oh, ang respeto, gid, ang aton sweetness. Oh, hindi natin niya mabago ang ila sina nga mga attitude, kahit nag-edad na sila, amo na sila mo. But we who are younger, we can still change our attitude towards them. So kung daw ka init sang ila dira nga maghambal ka bala, grabe dayon ang ila pagbaton ka negatibo gidyaw, no, kag hindi sila magpatudlo sa aton. But still we need not to neglect them, no? So paren. So prioritize your parents, appreciate your parents, respect your parents, encourage your parents, never neglect your parents. Dugangan ta. Letter T para parent. Thank your parents. No? You know, ang mapinasalamaton ba lang ang mga kabataan? They are really, they brings joy to our family. Huh? So, imagine kung ikaw pagid ang mapinasalamaton. Di bila ka nami, even ang aton mga apo, mag-say thank you sa aton. Ang aton mga kabataan, magpasalamat sa aton. Kanami isang feeling ta. Kag kung kita mismo ang nangin mapinasalamaton sa Ginoo, because God have given us our parents, it will also bring joy not only sa imo mga parents, no? Magiging joyful man ang aton Ginoo kag ikaw gidya kag ako, eh, di ba lang? Kung nangin mapinasalamaton kita, then joy sets in. Hindi nga magiging joyful anay kag magiging mapinasalamaton. No, una ang gratitude before ang joy, no? kagbilang mga believers of the Lord Jesus Christ, we already have that. No? And when we exercise the attitude of gratitude towards our parents, then, ang mga kabataan nga mapinasalamaton, they bring joy sa aton tagsa-tagsa ka mga puluyan. Mm. By the way, before kita mag-break, no, good day dira sa kay Ma'am Leda, dira sa South Korea, no? Sa kay Changhoon, sa mga kabataan, si Heron, si Hayin, and also si Jaewon. And also man ang aton dira nga nagasunod sa aton sa Hong Kong, no, si Ma'am Grace Corpes dira, si Ma'am Claire Sano, and also from Australia, si Ma'am Lynn Lorraine, kagang iyang husband nga si Sir Rod, ang mga apo, si Kenzo, si Leona, and also ang akong dira upod nga working student before sa West Negros, no, si Ma'am Eleanor Barker. Good day! So, balikan na ito nini. Mamati kita, anay, sang another segment, and also kay Luisa Ampiel.
3: Lord, salamat po sa bagong umaga. Salamat din sa pagbabantay mo sa aking kagabi.

Ito po si Luisa Ampil, nag-aatid ng isang mensaheng mula sa puso. Narito ang ating aral sa araw na ito, to recharge and renew your spiritual walk. People pleaser ka ba? Ikaw yung tipong gagawin ang lahat para mapaligaya mo ang lahat ng tao sa paligid mo. Nakita mong pagod at pawis ang iyong kaibigan dahil nag-jogging kayo. Kahit ikaw ay pagod at pawis rin, no problem ang pagkuha mo ng maiinom para makapagpahinga kahit saglit ang iyong friend. Kaya mo rin bang paligayahin ng Diyos tulad ng pagpapaligaya mo sa kaibigan mo? Alam mo ba kung ano ang makapagpapaligaya sa Kanya? Ang sagot, ang iyong puso. Iyan ang makapagpapaligaya sa Diyos kung ito ay Kanyang makakamtan sa pamamagitan ng iyong pakikinig, pananalig at pagsunod sa Kanyang salita at mga kautusan.

Remember, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Huh? Tristan Wyatt Gulay, wow, mayong udto pa Sir Jun, no? Sir Tristan, taga din ikaw, kaga happy listening dira sa imo, no? Kaga ang ibang pagidira, ang mga kaupdana naton, nagapalamati sa aton sa online, on air, no? Nagapasalamat kita sa Ginoo nga nanging kaupod naton ng isa kag isa. So remember, children whom God blesses the most are the children nga nagaprioritize sa ilang mga ginikanan, nagaappreciate sa ilang mga ginikanan, nagarespeto sa ilang mga ginikanan, nagaencourage sa ilang mga ginikanan, never neglect also their parents, nagapasalamat, they thank their parents, and they serve their parents. No? So, acronym na siya, ha? Parents. P-A-R-E-N-T-S. So, when we do that, we are opening ourselves up sa pagpakamaayo sang aton Ginoo. As we grow older, as we serve our elderly parents, and you know what? It pleases the Lord. Okay? So, hopefully, God willing, no? Next week, maging kaupod ko naman si Ma'am Army, my wife, no? Kaga, we will be tackling about itong ginambal ko kay Ginang, ang aton mga parents, hindi na sila mag- they will not live forever, ngaupod sa aton. So, we have the opportunity to love them now. Okay, so, nagapasalamat man kita sa kay Brother Bonner, diri sa control, no? Good day man dira sa kay Maria Teresa Mason, listening here, Pastor June, no? So, God bless sa inyo tanang. Ako inyo tatay sa panimalay. Kita na kina sa masunod nyo, Merkules. Good day. God bless us all.

0: Ini ang inyo paborito na istasyon, 1233 Radio DYBS, maghahatag sa inyo sa pinakabagong impormasyon kag tips angod sa heatwave. Una sa tanan, siguruha nga may ara ka mo tubig perme. Mag-inom sang madamo nga tubig bisan wala ka pa nakabatsyag sang uhaw. Sumod, hindi magpabilin sa guwa sa adlaw kung hindi kinahanglan. Kung mahimo, magtinir sa mga lugar nga may maayo nga ventilation o kung may aircon. Ikatatlo, magsuksok sang komportable nga panapton kaangay sang cotton o linen. Kaya ngini nga mga materyales ginakabig nga breathable. Magkaon sa mga pagkaon nga madasig magpabugnaw sa lawas. Mga prutas, pareho sang paho, watermelon, cucumber. Sa sining heatwave, bantayi ang imong ginabatsyag. Magpabilin nga safe and hydrated. Ini nga pahanumdum ginadala sa inyo sang 1233 Radio DYBS. Salamat, nagpadayon kita sa pagpamati.
1: Ini ang 1233 Radio DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na ngan kapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabati.
2: Simulan ang bawat tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
3: Evangelista Paul Mortiz
4: at Beth Mortiz Flores. Magandang unyong mga kaagapay on a winnable Wednesday. Pero kasi nga po naman, alam naman natin, in iba't iba yung araw natin. So maaring ang Wednesday natin ay talagang wonderful. Or kaya ang ating Wednesday ay winderful. Ang daming hangin, pinabagyo tayo. O kaya paaring wobbly, di ba? Wobbly, di natin alam kung ano. Ano ba po dapat, Daddy Paul?
3: Ay, di ganito. Wow, wow, wow, wow! Hallelujah!
4: Yon. Wow, wow, wow, wow! Hallelujah! Di ba?
3: Positive yan.
4: Oh, Dad, totoo yan. Kasi, amen. Yun yung favorite verse mo sa Romans 8. All things work together for good. To them that love God, to them who are called according to His purpose. So kahit nakikita natin na gulong-gulo na yung palibot natin, hindi natin alam. Pero ito, Daddy, yung sumusunod lang to sa Panginoon, ha?
3: Yung umiibig sa Panginoon. Lord,
4: pwede mag-claim nun. So pag alam mong mahal mong Panginoon, number one si Lord sa buhay mo.
3: I-claim mo. Maging, pag hindi mo mahal, huwag ka nang mag-claim dahil hindi ka papansinin.
4: Totoo yun. So yung mga wonderful moments at saka wobbling moments, God is in control. Pero pag ito ay may kasalanan at nag-wonderful, wonderful moments ka, balik kay Lord. Lord, bakit? Di ba? Ano pong pagkakamali? Yun.
3: So, bago sabihin, dahil maghingi ng tawad.
4: Exactly. So, pero ang goal natin talaga, wow, wow, wow, wow. Diba po? Hallelujah.
3: Amen.
4: Amen. Kayo po'y nakikinig sa programang Gabay dito po yan sa 702 DZS. Kami po'y mag-ama. Pareho ng senior. Ang daddy ko, nag-i-enjoy ng senior year na habang naglilingkod sa Panginoon.
3: 87 lang naman.
4: Ako po na may 65. Diba? So, mga kaagapay, patuloy lang po tayo. Sabi nga, kung kayo po'y nakikinig dito, gamit po ang transistor radio at narinig nyo kami, or yung PM radio, dito kayo sa Luzon, nakukuha nyo po yung ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig, na ibinabato naman po ng transmitter mula po sa Bukawi. Kung kayo naman po'y nandiyan sa Visayas at Mindanao. At ang gamit nyo rin po ay PM radio o transistor radio, nakukuha nyo po yung program natin mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. Pero kung kayo pa'y nakikinig, Facebook live stream mula ang Pari hanggang Hulo, o kayo pa'y nandiyan sa iba't ibang bansa, iba't ibang lugar dito sa buong mundo, nakatune in tayo sa Facebook live stream, nakukuha niyo po yan, dito po yan mula yan sa One Corporate Center. real time nga lang po. Basta kung maganda inyong internet connection, abay, syempre, maganda po yung inyong reception. So, sa ang lupalop man po tayo ng mundo, di ba po, pwede tayong mag-connect, pwede tayong magpuri sa Panginoon, pwede tayong magpasalamat sa kanyang kabutihan. So, hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, pinag-uusapan natin ng mga flags ngayon, di ba? Dagdag kaalaman, at syempre po, encouragement para ang ating Wednesday maging winnable Wednesday. At huwag kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntong ng gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganitong pong himpila ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayabdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na sa inyo po'y patuloy na humahamon at patuloy na gumagabay.
4: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Ayan. Ang ganda na kasi ng pinag-uusapan natin kasi nga po May 29 National Flag Day. Pero nag-focus tayo dun sa world's most unusual flags and the stories behind them. So nung Lunes, pinag-usapan natin yung flag ng Kiribati na ang kanyang pagpapahayag ng mukhang liwayway, bagong pag-aasa sa bawat araw, di ba? Sa bilis naman, nagpahayag ng harmony. Kahit magkaiba yung kulay ng balat ng dalawang tao, isang maitim at saka isang mestizo, pero pareho ang focus nila, so harmony. Ang bandila naman ng Papua New Guinea, nagpahayag ng appreciation nila sa Australia dahil dun sa Southern Cross at yung kanilang colors, na local colors at yung national treasure na Bird of Paradise. Sa flag naman ng Dominica, yung 10 stars nag-represent ng 10 parishes, kapahayagan ng kanilang Christian culture. Kahapon, pinag-usapan natin yung Sri Lanka. Ano na sa Sri Lanka? Yung lion na pinaniniwala ang 5th century pa nung nagsimula. Kakaiba din po ang Nepal dahil hindi ito rectangular ang shape, nag-represent ito ng peaks ng Himalayan Mountains. Nalaman din natin ang Bhutan, may dragon dun sa flag na ito. Siya lang ang meron. At hindi nila alam ang kwento ng paniwala rin ng flag na ito. At syempre, ang makulay na flag ng Seychelles, nagpahayag ng rays of light sa sky, iba't ibang kulay, kahulugan ng karagatan, araw, mga tao, working together, di ba po? So ngayon naman, ito, ano? Mozambique. Oh, ayan. Ipinagyayabang po ng Mozambique ang kakaibang distinction ng kanilang bandila at nag-iisa rin po sa mundo. Featured dito yung Kalashnikov Assault Rifle. O, di ba? Ang bandila ng bansa ay dumaan po sa ilang designs sa panahon ng kanilang mahabang struggle for independence mula po sa Portugal. At ang resulting emblem ay base po sa banner ng independence movement na naging ruling party, yung tinatawag nilang Frelimo. Ang open book ay education, yun yung nagpapahayag doon. Ang hoe ay kumakatawan sa mga tao at ang rifle kumakatawan sa pagtatanggol sa bayan. Naging controversial ang bandila sa Mozambique at maraming critics at defenders din. So noong 2005, nagkaroon ng competition sa pag-design ng bagong bandila. Subalit lahat po ng 169 entry, tinanggihan ng parliament. So, ito pa rin. So, sila yung nag-iisang flag na merong rifle sa kanilang bandila. Okay, Cambodia. Yeah, malapit-lapit lang yan, ano? Kung ang inyong bansa, merong pinagmamalaking architectural wonder na papantay sa Angkor Wat, ilalagay mo rin yan sa iyong bandila, di ba? May apat na bansa na nag-feature ng mga buildings sa kanilang flag. Ito ay Afghanistan, Portugal, Spain at San Marino. Subalit walang kasing prominent tulad ng Cambodia na naglagay ng detailed drawing ng 12th century temple complex sa sentro ng kanilang bandila. Ito ang isa sa kinaiinggitang tourist destination at source ng national pride. Ito ay na-feature sa iba't ibang variation ng bandila simula pa daw po ng mid-19th century. So, yan ang makikita mo, Angkor Wat sa flag ng Cambodia. Oh, sa Argentina naman, kapag makikita sa taas ng flagpole, eh wala namang unusual sa bandila ng Argentina. Dalawang light blue bars na may yellow irregular mark o mancha sa gitna. Subalit kung titingnan ng mabuti ang mancha, yung tinatawag nilang splodge, ito ay isang perfectly circular sun na mayroong 32 na tendrils at maliit na mukha. Ang bandila po ay unang winagayway noong Argentine War of Independence 1810 to 1818. At ang central emblem ay kilala bilang Sun of May, ang araw na lumabas mula po sa mga alapaap at nagliwanag sa unang independence demonstration. So yun yung sa Argentina. South Korea, ay, kitang-kita nyo na yung South Korea, di ba? Pag mga Asian countries, parang alam natin eh. Ang bandila ng South Korea nakikita sa buong mundo at madalas malimutan ang kakaibang wavy central circle ng mga black mark nito. At ang mga black mark nito, officially adopted ng bagong tatag na bansa pagkatapos ng World War II, ngunit pinaniniwala ang nakikita na daw po noong mga 19th century pa. Ang flag ay kinilala bilang Taegeuki, I hope I pronounce it well, at isang maraming simbolismo. Sa gitna ay mula sa sikat ng yin at yang, tapos ng ancient Chinese philosophy, tapos interconnectedness nila, light at dark, old at new, good at evil. Tapos ang apat na set ng broken bars nagre-represent ng four cardinal directions. So ang four seasons, at sun, moon, earth, at heaven, at marami pang iba. Marami talagang kakaiba sa mga bandila. Kakaiba na may rifle sa bandila ng Mozambique dahil patunay na kanilang pakikipaglaban para sa kanilang kalayaan. Siyempre, hindi natin madedeny ang ganda ng Angkor Wat, isang historical at architectural treasure na patunay ng kahusayan ng mga gumawa nito. E nariyan din ang kakaibang splodge o mark sa gitna ng bandila ng Argentina. Ito pala ay simbolo ng araw na lumabas sa mga alapaap sa unang araw na pinaglaban nila yung kanilang kalayaan. At syempre ang bandila ng South Korea na nagpapahayag ng kanilang pinaniniwalaan, ang yin at yang at respeto sa kalikasan. So tulad ng mga nabanggit ko sa mga nakaraang araw, lalo kong na-appreciate ang mga bansa ayon sa kanilang mga bandila. May kanya-kanyang karanasan, ipinaglalaban, mga pinaniniwalaan, at pinahahalagahan. Lahat sila ay may pinagmamalaki sa buong mundo. Kapag nakita mo ang bandila, nauunawaan mo ang kanilang ipinagmamalaki at pinaglalaban. Kaya nga mga kaagapay, huwag kayong titigil sa panalangin para sa ating bansa at sa mga leaders, sa mga senador. Ipanalangin natin na ang katarungan, ang manaig at alisina ng Diyos yung mga taong may pusong korap at makasarili. At bilang isang Kristiyano, huwag matakot sa katotohanan. Mga kaagapay, hindi sapat ang panalangin lamang na gawin ng church. Ang prophetic role dapat ang ating ginagawa upang i-expose ang evil sa barangay, sa bayan at sa bansa. Kaagapay, ang tanong, anong ginagawa mo ngayon para sa ating bansa? Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
3: Amen. Bawat isa sa atin may katungkulan. Amen. At dapat ginagawa natin. Gaya ng sinasabi sa ating pag-aaralan, ang banal na pamumuhay sa banal na espiritu kagaya ni Jesus Christ sa mundong ibabaw at sa langit man. Hango sa 1 Peter 1:13-25. Amen, amen, wow, wow, wow. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. ang banal na pamumuhay. Ano po ang hamon? Kaya nga, i-ready na ninyo ang isip ninyo para sa dapat gawin. Ano nga po ang dapat gawin? Kontrolin ninyo ang sarili ninyo at talagang asahan ninyo ang blessings na ibibigay ng Diyos sa inyo pag in-reveal na si Jesus Christ. Blessing. Maging masunurin kayo sa Diyos. Amen. At huwag kayong magpadala sa dati ninyong mga pagnanasa. Huwag ang sabi. Nung wala pa kayong alam, instead maging banal kayo sa lahat ng bagay. Kasi bakit? Banal ang Diyos na tumawag sa inyo. Nakasulat sa scripture, maging banal kayo dahil banal ako. Kung tinatawag ninyong tatay ang Diyos, pag nagpipray kayo sa Kanya, mamuhay kayo ng may takot sa Kanya habang naririto pa kayo sa mundo. Kasi dinajudge niya ang lahat ng tao depende sa ginagawa nila at wala siyang pinapaboran. Alam ninyo kung ano ang ipinagbayad sa inyo para iligtas kayo sa walang kwenta ninyong buhay na dati ninyong minana sa mga ancestors nyo. Hindi masisira ang pinagbayad sa inyo, hindi gaya ng silver or gold ninyo. Bakit kayo naligtas? Naligtas kayo dahil sa sacrifice. Ang napakahalagang dugo niya, ni Christ, para siyang batang tupa na malinis at walang kapansanan. Kailan pa pinili siya? Pinili na si Christ bago pa ginawa ng Diyos ang mundo. At in-reveal siya sa mga huling araw na ito, alang-alang sa inyo. Dahil sa Kanya kayo nagtiwala na Diyos na bumuhay sa Kanya mula sa kamatayan, nagbigay sa Kanya ng karangalan, kaya may faith kayo. Sa Diyos at sa Kanya, kayo umaasa. Wow, wow, wow, amen, amen. Nilinis nyo ang mga sarili nyo nang sumunod kayo sa Kanya. Nakatotohanan at totoong minahal ninyo ang kapatiran, pero dapat pang lumalim ang pagmamahal ninyo sa isa't isa. Ano ang resulta? Pinanganak kayo ulit, born again, hindi dahil sa binhing mamamatay, kundi sa binhing hindi mamamatay. Sa tulong at buhay ng walang kamatayang salita ng Diyos na walang iba kundi si Jesus Christ. Sinabi sa scripture, parang damo ang lahat ng tao. Ang ganda ninyo ay parang bulaklak ng damo na pawang malalanta at malalaglag ang bulaklak. Pero ang salita ng Diyos na Panginoon ay hindi mawawala magpakailanman. Tiyak po ito. You can bring it to the bank of heaven. There is power and authority. It must be recognized and will be gladly approved as planned. Wow, wow, wow, wow! Amen, amen! Grabe ka, Lord, sa kabutihan mo. Di ba, anak?
4: Opo, Ama. Totoo po yan.
3: Amen, amen.
4: Totoo yan. Sa ating pong pagsunod sa Panginoon, di ba? It's the Holy Spirit that empowers us. Kasi kung titingnan mo talaga yung ginagawa ng triune God natin, di ba po, Dad? Ang Father may plano para sa'yo. Di ba ganon? Ang Father. Tapos makikita natin yan sa buhay ng Panginoong Jesus when He was here on earth. yung buhay ng Panginoon dito is a good example that we need to follow. Every morning, makikipag-usap siya sa Father, Father, ano po yung plano mo na gawin natin today? Yun. And then the Holy Spirit empowers him to do what God has intended to do through him. Diba? Kaya mga kaagapay, sampa, diba? Yan ang power ng Panginoon sa atin, ng Diyos sa atin. Kung tayo ay sumunod sa Kanya, tayo ay nanindigan, nagbabasa ng salita ng Diyos, lumalalim sa Kanya. Kaya nga sabi nga sa atin, greater is He that is in us than He that is in the world. Kasi sumusunod tayo sa dakilang Diyos, sa layunin ng dakilang Diyos sa ating buhay. Ine-empower tayo ng Holy Spirit para matupad yung layunin na yun ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga, magharap natin sa Panginoon. Di ba yung sa Driven by Eternity ni John Bevere? Sabi niya, God will judge us not according to what we did, but according to what we are called for. Ano ang pagkatawag ng Diyos sa atin? Ano ang layunin ng Diyos sa atin? Ginawa ba natin? Yun ang tanong. Kaya mga kaagapay, mabuti pa po ngayon every day as we begin the day. Lord, what is your plan for today? What are we going to do today? You just do it a day at a time. Diba po? Kasi hindi mo makikita ang future, but you follow the Lord. We follow the Lord one day at a time. And the Lord will encourage us. The Lord will strengthen us. The Holy Spirit will empower us one day at a time. Diba po? So pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, maraming pong salamat for today. Ang ganda nga po nun, Panginoon, no, yung pamumuhay namin, eh, govern mo. Pamumuhay namin, pinoproteksyonan mo. Kasi nga sabi mo nga sa 2 Peter, you have given us everything pertaining to life and godliness. Binigay mo na, Panginoon, sa amin. So pwede kaming mamuhay ng merong katagumpayan sa bawat araw ng aming buhay. So talagang masasabi namin, wow, Lord. Thank you, Lord. Kasi binigay mo na lahat. So Panginoon, ang dalangin namin, maging focus kami sa layunin mo sa amin. We will ask the Holy Spirit to empower us, to guide us in everything that we do. And we stand on what Christ has done on the cross for us. Yun po, Panginoon. Yun yung katotohanan na pwede namin panghawakan upang kami maging matagumpay. Lord, today, salamat din po sa aming mga kaagapay na today is the special day. Si Cel Santos, kay Pastor Rolando Valientes, marami pong salamat sa kanyang buhay. Kay Eduardo Canlas, kay Ruel Punzalan, Tere, kay Rivien Espileta, kay Pastor Dave Ramos, salamat po sa kanyang buhay. Ganun din kay Naomi Jaire Bautista, kay Pastor Sunny Boy Juane. Panginoon, mga nakalista po sila sa amin, pero alam po namin, marami pa pong nakalista sa puso mo. Hindi man po namin nabanggit, pero alam po namin nasa puso mo. So Lord, marami pong salamat dahil alam namin, patuloy kang tumutupad ng iyong pangako sa iyong mga anak. Ano man po yung pinagdadaanan namin, ano man po yung tinuturo mo sa amin, as long as we are focusing our eyes on you, the author and the finisher of our faith. So Panginoon, may we always follow what Christ has done. Laging obedient sa iyo, empowered by the Holy Spirit. Yun po yung aming dalangin. And that goes as well, Lord, sa mga young professionals, sa mga kabataan na gustong malaman ang iyong kalooban. May your direction be clear upon them, Panginoon. May mga kaagapay kami na nasa crossroads na kanilang mga decisions. May you be the way, the truth, and the life para sa kanila. Maraming pong salamat.
3: Panginoon, marami pong salamat sa salita ng Diyos na Panginoon ay hindi mawawala magpakailanman. Tiyak po ito, we can bring it to the bank of heaven. For there is power and authority and it must be recognized as plan. Kung kaya't wow, eh paano kami lalampasan? Ay tiyak na hindi. Kung kaya't amen.
4: Amen. Totoo yun, ano, Dad, no?
3: Ay, talaga.
4: Kailangan, everything should be recognized as plan. Gusto ko yung term ni Daddy, eh. Yung, alam mong plano ni Lord, eh. So, bakit ka gagawa na isang bagay na hindi layunin ni Lord? Oh, let us be clear. Bakit mo pipiliin ang kasalanan kung alam mo namang hindi kalooban ni Lord yun?
3: Not planned.
4: Diba? Not planned yun. Diba? Matapos na sabihin mo sa Panginoon, Lord, bakit mo ako pinabayaan? Eh, sinong humiwalay? Diba? Sino yung kumbaga nag-sidestep dun sa line na pinagkaloob ng Panginoon sa atin? Yeah. Diba? It's simple. So, pero ang maganda dyan, as we continue to follow the Lord reveals more of His plan for us. Hindi naman natin pwede makikita yung plano ni Lord na end goal, ito yung gusto ko sa inyo. Hindi. That is where faith comes in. We trust the Lord every day for what He is doing in
3: at
4: our lives.
3: At saliksikin sa salita ng Diyos.
4: Exactly. Magpo kayong masanay dun sa mga, ano lang yung mga nandyan-dyan-dyan sa tabi. Buksan ang banal na kasulatan, mag-aaral, mag-journal. Ano yung sinasabi ni Lord sa atin? Yun po yung choice natin. So, ito po si Beth Flores. Lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
3: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
4: Ay ni Lourdes Montunaw, kasama rin po si Kuya Benji Musura, at ating po mga gabay barkada, dyan po sa Broadcast Engineering, sa Radyo TV, sa ProTech, sa Bukawi Transmitter, at si Jericho Flores po kasama namin dito.
3: At ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi kapag si Jesu Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawala ilan mga tiyak po yan. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli,

牙。让我的身体成为宝贵神灵的殿，让我的身体成为宝贵神灵的殿。是的，我们的身体是上帝的殿，有圣灵住在我们的里头。

0: 小鸟飞翔爱歌唱，小草长高长翠绿，风儿吹白云飘，雨点就下来，好奇妙哦。
1: 还

我们的主，我们的神，你是配得荣耀、尊贵、权柄的。我们赞美你，深深地敬拜你。

0: Nais mo bang makatipid sa pamamagitan ng pagluluto? Hindi tungkol sa bagong recipe ito ha, kundi sa makabagong paraan ng pagluluto. Narito ang ilang power tipid tips mula sa FEBC. Ihanda ang lahat ng sangkap sa pagluluto upang maiwasan ang pagbubukasara ng electric stove. Palabutin na ang mga lulutuin galing sa freezer bago iluto. Tanggalin ito sa ref ng maaga o kaya'y ibabad sa tubig. Iwasang gumamit ng malaking burner para sa maliit na lutuan upang hindi masayang ang init na lumalabas sa stove. Ilagay ito sa low kung ang iyong niluluto ay kumukulo na. I-off ang electric stove sa huling minuto ng pagluluto dahil sapat na ang init ito upang tuluyang maluto ang pagkain.
1: Ang kuryenteng matitipid mo ngayon ay yamang magagamit sa kinabukasan. Ang Power Tipid Reminder na ito ay hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.
2: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nangkapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.

Hulubaton, Kapitulo 4, Versikulo 6, Pakatu 7. Hindi pag-isikway ang kaalam, kundi hatagi inis ang importansya, kay magaltipig inis sa inyo. Ang kaalam o walang pag-intiende, amo ang pinaka-importante sa tanan. Gani tingwaan mo gid nga maangkon mo ini, bisan maubos ang tanan mo nga pagkabutang. Mangin mainalamon sa pagtukib sang katahom kag importansya sang aton kultura kag kinaiya. Uptanay kita sa Kinaadman.

0: Alright, sorry, sorry. What? Maayong hapon sa inyong tanan. Ako yung siya lagad sa kahanginan. Telly Carman Trio. And welcome sa atong sininga programa, ang Noisy On Air. And gamo sa iyo sininga hapon, gabay pa nga okay lang gin. Especially na nga ini na ang katapusan na simana sa bulan sang Mayo. And of course, medyo do tapos naman. No, ang puro pang huway sa atong sininga mga estudyante. Bawas naman sa nun nga bulan, balik eskwela na. And of course, si nanay and si tatay, medyo nagpreparar naman sa para pang-enroll and lakit na ang pagbakal sa mga school supply. So I hope na ready na ang tanan sa pagbukas naman sa klase sa susunod nga bulan. Pero sa subong, dili kita anay. Kaya syempre sa andana, ang Noisy On Air, nag-feature kita sa aton sininga mga success stories, sa aton sininga mga kabataan, ang aton sininga mga beneficiaries nga nag-okay na or nag-ayuhan bangod sa ilang na-avail na training sa Noisy. So, subong nga hapon, maigin invitar kita, graduate sa Noisy from Visual Graphic Design or VGD. Welcome nato sa aton sininga para tuturan subong nga hapon si Keisha May Jokadin. Hello, Keisha. How are you?
1: I'm fine. Thank you so much and good afternoon, everyone. So, yes, I'm Keisha May Jokadin from Himamaylan City.
0: Yon, Himamaylan City, all the way from the southern part of Negros Occidental. And of course, ang pista mag-umpisa, kids. Gusto ko nga, Tamya Wood, wala anay, mga lubiyag, ikaw Tamya Wood, imos din ang mga pamilya sa Himamaylan o mga kaugdanan sa trabaho, dira?
1: Okay, so shout out SKC Custom Print. Hello, hello sa aming mga katrabaho. At sa Amber Sports Apparel, which is the one that I manage online, Amber Sports, ito po yung logo natin sa likod. Shout out din sa mga Garcia family dyan sa Himamaylan, Jokadin family in Agisan, at sa mga kasamahan ko dito, si Dave. Yung andito na, isa-shout out pa. Tapos yung bossing ko na napakabait, si Sir Sherwin Cordova. And RJ Mar, SP kasama ng Kabantelan. Hello, hello, shout out sa inyo.
0: Alright, thank you so much, Keisha. Si Keisha, actually, sa atong sariling umatag pala mati, no? VGD, pero very bubbly. So, mabalaan nyo kinakroon. I love the way yung yes and yung pagka-bubbly. So, first and foremost, gusto natin ibaluan sa kay Keisha. Actually, the cakes niya na andan. So, hayo sa iya sa din yung mga friends at sa iya sa din even sa mga classmates niya din sa Noisy. So, naandan naman na naman mag-cakes sa iya. So, kapusta ang paano mo na balaan ang
1: Noisy,
0: paano ka
1: naka-avail
0: sa programa ni
1: Noisy? Ah, okay. So, before siniha, before ko naging estudyante ni Noisy, I was a mother of three. And stay-at-home mom. At the same time, I do online selling. Pero doon medyo nagpigaw ang online selling pagkatapos ng COVID. So, nag-swipe-swipe lang man ko online actually. Ito ka blessing in disguise. Kasi siling ko, may scholarship na free tanan. Siling ko, why not try ko, babe? It's never too late. So, yung try ko, iscan. Nag-fill up ko form. Tapos, unexpectedly, yung tawagan ko nga, one of the person yung na-pick para mag-take exam pa lang man. So, siling ko, i-grab ko yung opportunity. Never too late pa man. Bisan wala ko ka-graduate college. So, kamo na bala. Pero some time nga nagwa na kami exam sa kadamo-damo medyo nakulbaan ko eh kasi ko do mga bataon pa na eh. Tapos sila gayres kila ni ako niya do. Do na stock up na ko pala nga sa balay lang ko kasi hindi ko mapasar. Oh, pero out sa do kadamo sa mun wala ko na naisip. Duwa kami nga taga Himamaylan na pasar, which is I'm grateful.
0: Wow. That's so nice. So despite no makonsider mo high school graduate ka, mother of three, pero despite na wala ka nag-stop sa imo sininga dream nga i-upskill ang imo sininga kaugalingon. So, sana kung ka ko na ang training nag-join ka na sa North. Sige, kamusta naman yung mga training? May arap bala sa mga challenges ikaw na encounter while on training?
1: Ay, pretty ka lang mo. So, nag-start ko ya, though middle na sa nila classes, though may nabili na lang 1 month and a half. So, challenge kita kung kayo. So, 1 month and a half, ang 3 months, i-take ko na. Then, matake na ko assessment in just 1 month and a half. Pero, though, wala mo ko yung pabayaan ni Lord. Ano, kusog mo ko kay Lord. Kay, isang kita mo sa challenges. Pero doon kasadya lang manda sa sulod sa let's say actually. Kay, one of the pioneers ko, naging family ko naman bala ang sa sulod, especially ang mga door managers. Naging one of the prayer leaders ko nila. Ang treatment bala sa akin is family. So, wala ako nahuya mamangkot kung ano man ang mga gusto ko patunan. Kaya late ko mong. So, though wala man sila nagkulang sa pagtudlo sa akin, pagkamuma sa akin sa sulod ng dormitory, doon mo lang ginaguro ang advantage bisan late ko.
0: That's so nice, no? Kaya at least naamura yung mga na-feel sa nga nag-join ikaw sa Norrissey. So, si Case isa siya sa mga pioneer na nag-stay sa dormitory.
1: Yes.
0: Nga bago sa Norrissey. Alright? So, kamusta feeling ara ikaw na nag-stay sa dormitory away from your 3 kids?
1: May mga times with man ni Sally, every night ga lalain ko kasi syempre dito ko gatulog, hindi ko to padakon kid especially ang akong 3-year-old. May biscuit nga dumahibi ko, pero ginapa minsar ko 1 month and a half kaya ko ni kay para man ni Sayla, di ba? Ang success ko, success man sa kabataan ko. So, ginagwanta ko, gaya ka ginapray ko na lang, ang sila ko kabay pa matapos na ni kagabay pa nga matagaan ko sa Ginoo mayong work.
0: That's so nice kay wala ikaw na give up along the way, no? And kamusta naman ang imong siniyanga relationship with your classmates sa pag nag-training ikaw?
1: Oh, during that time, friendly ko kaayo sulod di ma'am. Especially the C-boys, yung pangalan na naman C-boys, it's Kawayan boys. I can tell that I'm one of the boys also, so... Pretty kami ka-close, especially nga, though inchindihanay kami, halin kami sa Pigado, ara ba lang, gusto man namon manuto. Tapos, wala ko gitsi lagi pabayan, halin sa school, pakato sa workplace, pinangdala ko ang kaya ko dalun, ni Sally. Wow. Ay, amo kami na ka-close, family, gidya ang treatment nila sa akon, at the same time, amo man ko sa ila.
0: Wow, that's so nice, no? Okay, ako na gusto na i-project sa atong sinigang mga tagpalabati, bala, and even sa atong sinigang mga Facebook viewers, there's a DYBS, that is a novelty, hindi lang siya nagiging training grounds sa atong sinigang mga pamatanon, but at the same time, they can create magkamu family within sa atong sinigang institution, right? No?
1: Yes.
0: And, of course, After sina sa gitik sa nga pagga eskwela na, may arak din sa OJT, naka-OJT ikaw, and after ano mo sini ang natabo na sa high school?
1: Miss Ali, mo end medyo choppy. Again, ma, sorry.
0: Yes. Alright, it's okay. So, kamusta after sa imo sini nga training? Na may OJT na ka mo. Nag-OJT
1: din,
0: ikaw
1: nag-OJT? Okay. So, that time after sa amon nga training, nag-OJT ko sa Himamaylan City Hall as a graphic artist sa Peso office that time. Yes. Do ka challenging kay ara pala halin sa training, do gulpi ka na lang isabak sa gera. Pero thankful gi ko kaayo kay before ko masabak sa gera, skilled ako, di ba?
0: Yes.
1: Prepared nice. Na tayo dyan. So that's okay. Why we are well trained from now, let's say. So ara ka na sa gera, makabato na ka.
0: So, very good, no? So kayang-kaya mo na ang gera tobra kay na train and of course certified. So, no? So sa batch ni Kings, yes. Actually 100% ka mo na ng certification, yes. Nakapasa sa assessment right there. Mm-hmm. And Of course, congratulations sa iyo sa mga batch. And after, sina may ara sa graduation. After sa graduation, ano na ang natabok sa life ni Kesha? Gusto mo? Or ano na gusto namin na mahibaduman?
1: So, after graduation, though, ginakulbaan ko, kaya mo ko din kuni ma-apply. So, out of nowhere, wala pa yung kalabot ang graduation, nakabati ko phone call. So, wow. That time, buko na naman. Gisabat ko lang ang phone call. Like, siya, base gusto ko maging graphic artist sa nga lugar. So, nang like ka nila, the way you make designs, posters, and everything. Mm-hmm. So, gusto mo. Something like, buko na ka blessing in disguise. Graduation na mo. May good news na ko kay sir. Sa akong
0: wow. Teacher.
1: Hello, Pastor Iskelia! One of your favorite kids.
0: Yes, though, shout out kay Pastor.
1: Mm-hmm.
0: Pastor,
1: si Pastor motivation, kaya na.
0: Of course. Yes. So, after sa graduation, even before that, may ano na, may grasyada nga nabaton si Kesha. And of course, mm-hmm. Kaya may trabaho na, kamusta? Ano na ang imo sininga? Ano kaya na kiyarigod sa sharing niya sa during sa graduation nila siya ang nag-testimony. Nga, do inabilito, ikaw before ginapaano mo but now bal mo gali di ba lang paon sa imo nga pagpanikasog now you have a job despite nga mother ka na at the same time high school graduate right
1: yes mm-hmm. So sa una daw ginaano naka hurt ko kay te wala ko ka graduate kasi hindi ko kaobra. Abalo ka naman sa mga tao kasi ma-judge kanila nga tungkol nanay ka na, why ka ka-graduate. Pero doon, never man ko nag-stop gapon mag-try. Bisan nga ginamo ko na nila, wala ko na ginamind actually. Ga-focus ko yung gapon sa positive side. Bisan ang positive side is only 10%, I'll focus on the 10%. Even 90% of it is negative, I don't focus on the 90. I'll still grab the 10.
0: Oh, the right, that's the right mindset, no? Kaga karamigin sa nga imo sa nga mindset. And of course, I believe na part of that man ang pag, inculcate sa kato sa nga mga trainers and dormitory managers sa ang muna nga maayong ang pag, positibo mga pagtanaw sa kabuhi. So, kamusta after sina, nakatrabaho na ito, ay may gusto mo gid nga ba pa-share ni mo sa atong sininga mga tagpalamanin. Paano na ikaw ang nakatrabaho and ang pag-rise mo into sa ladder and now you are a manager sa pinatrabahoan.
1: Doka, blessing in this guys again actually. I applied here at the... Yes. I applied here as a graphic artist, layout artist, supposed to be. Though ka-unexpected man nga nakitaan ko nila potential. Pero naka-design pa kuya. Though pag-regional meet nila. Atong mga white nga may something, design to pala. Alin sa Himamaylan nga mga athletes. So, akong boss siling niya, may potential kapag idiyawa ay labot sa designing na nakita ko, which is managing an online shop of apparel. At the same time, makugyapon sa mga posters on social media, mga tanan. So, before designer, subong ang ilan naman design sa ginamarket ko. So, something ang unang gisay.
0: Level up.
1: Bisan, yes. Nang very, very grateful gig ko actually. Kay do ka unexpected nga, ang imo ba lang nga gina-pray is to have work, job lang gid ya. Do ka amo na ba lang nga, ma-support ko lang akong kids. Do, hindi ko ga-expect nga amo ni, pero grabe gid yagali si Lord, no? Kasi things happen when you less expect it.
0: Sala, importante gid sa tanan mo na nga gina-share tagad sa aton sa mga estudyante nga lain gid kun ikaw na napangabuyo ang tanan gina surrender mo gid kay Lord kay siya na ang magaguide sa imo or mag-direct sa imo nga path. So dapat hindi gid pagkalimtan nga magpasalamat sa tanan nga tiol. May problema man nga maabot normal na pero dapat iso gid ka kita gihapon no ang magtubang sa problema kay wala kumbaga ang balik na hindi ka nag-iisa si Lord buligan ka na okay so yes. Sa imo sa pagtrabaho na
1: okay.
0: Yes go ahead
1: Kag may sali, ibutang ganila sa ila pinsar to those viewers here. Kung may mga problema man ta, amo na nga ginagaan kita sa amo na nga problema nga malapasal, malampuwasan lang na siya naton. Hindi ta mag-focus sa problem, we must focus on the solution, how to solve the problem.
0: Very good, definitely. Amo ginaato nga, no, right mindset sa atong sa mga tagpalaman. So, gusto ko pa si Mayara kapag luya kay palabot sa mga kaangay mo nga nanay na or even mga kabataan na subong sa June, hindi mga padayon sa college or mga out of school youth na luyag man mag-avail sa programa ni Noritzy. This time is a good opportunity man to encourage them na mag-avail. Right? So, ipanawagan mo na sila.
1: Hello! So, again, mga viewers natin dyan, nationwide, so, sa mga nanay nga ambin nyo too late na, sa mga kabataan nga wala ikasarang inyong ginikanan pagpaeskwela, hindi ito pagbasulo na itong ginikanan, guys. Kay may libre na pag-eskwela, sino let's say nga pwede nyo i-avail. So, pagsulod ko bala, Miseli, nalipay, giko kay may school bus na kita nga mga dulong sa terminal, so hindi nabudlay sa aton nga magsakay papuli, di ba? Tapos free naman ang aton food. Free naman ang aton dormitory. So ikaw na lang gid mismo manuto pag eskwela, amo na lang gid na. Kung sa mga equipments man, kompleto ang aton nga school. So again, yes, sa mga dumatsyag nyo katapusan na sa mundo, hindi pa ni katapusan, guys. Wala pa tayo sa exciting part.
0: Exciting pa lang, no?
1: Yung yes. Hindi na kamo maghulat, pa-enroll na lang kamo. Samtang may slot pa, guys.
0: Yes. Mm-hmm. Because this year, we only have 80 slot for VGD. So, may na-consume na tanga madapot na nga pila na kami, naka-40 na kami. So, may 40 slots na lang kami nabilin for the rest of the year. So, I hope na you take this time or this opportunity na dapat i-avail nyo ng programa ni Noritzy. Sana sila yung i-take. Libre ang dormitory, libre ang training, may uniform, may ID, may capital cab, courtesy ni Governor Eugenio Fibong Lacson. And tapos sila nga mga...
1: Yes, thank you so much.
0: Yes. Members sa aron sa Lisangon and Panlalawigan, Vice Governor Joe Benalonzo, and of course, Attorney Rayfan Dodilla sa aron sa Lisangon, Provincial Administrator nga, very supportive sa mga programa at servisyo ang ginapanyan nyo ng si, right? So, Kix, ang gusto ko pag-iing nga ma-enhance mo nga after ka ikaw nakasettle na dira sa imo sa ginatrabahuan, na gusto ko ma-share pag hindi mo ang natangian ko na you also hire ang atong sininga mga graduates dito sa Noritzy, right? So, mga pila na kabilog na taga-Noritzy ang arap dira sa Subo.
1: As of now, may ari ko di duwa, si Sunny and si Jofet. Ang iba naman niya, kundi naman itong mga may hiring na daw kilala, kundi dito ko ba sila ginapush. Ay gusto ko, tanan ko nga classmate, hired gidya tanan, no? Yung gusto, yeah, may utod kung magkakabilin. Kaya ang tratuhay namon sa Solusyon Dormitory is mag-ulutod kami. Gintandaan ko yun, Sir Adonis. Yes. So mag-ulutod kami. Hindi ko papabayaan ako mga utod, which is the C-boys. Hindi lang yung C-boys, tanan niya aras na let's say nga wala pa work, na pang message ko na actually. Inaisa-isa ko, kamusta? Pero as of now, madamo naman kami ang hired, so dali pa, gig ko ba lang makabati nga nakabaton sila. First pay, doka ano ba sa heart nung nakabulig ka sa ingla? Doka, nakabusog.
0: That's so nice, no? And of course, Luya, ginagawa pa salamatan ng imong sininga boss dira. No, for accommodating you, of course, sa yes, ating mga graduate.
1: Sir Sherwin Cordova, thank you, good sa opportunity nga gihatag niya sa akon. Do ka unexpected, and he is a good person at the same time. Ginanantaw ya ka ba lang ako, may potential ka, ginapush siya pagigkaya do. Yeah. Ang wala na namian sa iya, pag ginapangtagaan niya kami chance to grow also at the same time.
0: Yo, that's so nice. Kaya nga sa ako sa rin yung matagpan naman, as you can see, no? Ang background sa buong nipkin siya, aragid siya sa ilas nga workplace. No? Ang muli sila kinatawag, ano talaga, online selling sa products ni boss. No? So, may ako sila online apparel at the same time. May arang na supportive.
1: Yes, so sample work is this one. Hey, grabe, kit pagbomba na sa mga pickleball. Again, guys, kasi may mga friends kamo da sa Pickle City. One of our works here from graphic designing, si Dale. Dale, one of the students is Ray Lacho. Upad ka man di siya work. But ano ni sa proud from the Let's Say also.
0: Yes,
1: this is one of his designs.
0: Wow, that's so nice.
1: We market online.
0: Okay, so Dale, is batch ano gali si Dale? Mas earlier siya,
1: Ah, batch 15. DGD batch 15. Ikaw. I am batch 19.
0: Batch 19. So, sa buong sa ato sa mga nag-ara ikaw, parting message ni mo, Abel, sa ato sa mga tagpalamati at ako na ako sa ito viewers sa ato ng Facebook Lives and YBS.
1: So, hello, hello again mga viewers! So, ito, hindi pa tani sanay, pero okay lang sanay, yun natin natin tutulingon. Hindi, kikita mahuya nga mag-start again, ha? Again, never too late to start again. Even at 40s, mag-start! Basta na mula na mahambal ko kakapoy English! Pero, guys, bisan batsag nyo ka doon ginakapoy na ka mo, wala ka mo kabalong halapit na ka mo sa finish line. Kamang, ha? Yung kung makamang nyo palang, sayang pa na, guys. As long as malabota ang finish line. Amo lang na.
0: So, there's still always chance, no? Na mag-grow. So, marami kayo kay Kesha. So, ako gini ang personality ni Kesha. So, very happy. Despite, ako na, sometimes, ako pinaginan ang kaya Kesha, bisan mo yung pangatubang talang problema. Dapat happy, ito yung yapon, di ba lang?
1: Amo gawin. Always lang gid naton ang positive vibes kay the more gaga negative ka, the more man nga gina-attract mong negative. Hindi nyo ginapagamay nyo kagaling kay kamo lang na mabudlayan. Amo lang na siya.
0: Yes, definitely. So, sa ato sige ka lang para mabati. Take na na as an inspiration si Kesha. The mother of three, high school graduate, prof, barangay, ano gani sa kiniga, in Mamaylan.
1: Barangay Talaban,
0: Gumaylan City. Gumaylan.
1: Shout out man na kay Cap Kerwin. Gali! Thank you man, Cap, for giving me such opportunity nga maging artist Manila sa
0: City. And of course, sa Peso, Gumaylan, sila ni Sir Jazer.
1: Yes! Sila man, sila gilang nag-start ni Ma'am nga nagka-opportunity ko, nga nagka-ubragit ko. Sila gilang nag-start. Thank you,
0: Gumaylan. And of course, Sir Spike. Himamaylan City. So, thankful kita sila talan. And of course, thank you, Kesha, for joining us this afternoon. And thank you for sharing your story. Kabay ko sa ato, yung nagpalamat, inspired din sila sa imo sa rin story. Thank you, Kesha!
1: Thank you, Miss Sammy!
0: Alright. So, thankful kita for Kesha Jukalin, Kesha May Jukalin sa nga Badwa or siyudad sa Himamaylan sa buong nagatrabaho na as manager sa isa kay graphic design company nila sa siyudad sa nga Kabanggalan. And after niya nga nakatrabaho, naging manager siya mismo nag-hire sa iya sini nga mga classmate man dali sa Nolity. So pila na sila apat na sila nga o brother sa karon. So pasalamat din kita sa kay sa iyo sa nga boss kay Sir Ricardo ba for accommodating our graduates. And of course, ako sa nga mga tagpanamate, if you think wala na kapusta, chance para makaproceed sa college, may aras nga opo ka hindi pagid tempo pa, pwede gid ka mo padulong dali sa knowledge fee. And of course, kung may nanay, kay tatay, kita dala nga nagpamati, ay di mo kang pagkadulaan sa pag-asa kung hindi nyo naman pa-eskwela ang bata nyo sa kolehiyo. Bagod may ari pa sa knowledge fee nga provincial government run institution. So, ginapadalagan, ginadumala sa gobyerno provincial, kaga pasaligan yung ginyo makahatag sa mga trabaho o makahatag sa maayong training sa inyo sa mga kabataan at at the same time, mapuligan lang sila na makatrabaho after sa mga training. So, thank you so much for joining us this afternoon and madamong man nga salamat. Kabay pa, mga na-inspire ka mo sa story ni Kesha. Kaga ka mo mismo maningwa kag hindi magpuntat na mag-laong kag mag-paayo pag-iit sa inyo sininga kaugalingan. Sa taliwala ko si Sally Carmantrio, knowledge inspires, knowledge cares, abundant regrets.

Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanilang

0: para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dumway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capigbising.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.
4: Mayong hapon mga abiyan and welcome to Papuri, diri lamang sa Radyo DYVS 1233, ang matamis na tingog sa kaluwasan. Ako si Jasper Bailes, ang inyong host sa Sininga Hapon. Join me as we listen to inspiring songs of the Papuri Singers. Today, I would like to share with you Romans 6:4 nga nagasiling, "We were buried therefore with him by baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life."

Thank you for joining us here in Papuri, where our worship delights the heart of God. Sa sining nga hapon, pag-aistoryahan naton ang nahanungod sa resurrection life. Ano bala ang aton himuon kay si Jesus nangin matay para sa aton kag sa ikatatlo nga adlaw na banhaw siya? Paano bala naton ikabuhi ang resurrection life? First, walk in newness of life. Hambal sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. Ang pagkabanhaw ni Jesus, hindi lang to ya historical event, kundi may ara agid siya sang spiritual significance sa kada tumuloo. Tungod sa kay Kristo, ginbag-o ang aton kabuhi. Ang aton daan nga kabuhi nga ara sa pagpakasala, ginisla na sang bag-o nga kabuhi nga ara na kay Kristo. Paminsaron bala nato ng aton kabuhi nga daw caterpillar nga nagwa sa kukon kag nahimo na butterfly. Hindi man siguro pwede nga butterfly ka na makamang kapag hihapon nga daw caterpillar. That's what it means to have newness of life. We are transformed in Christ. Let us ask ourselves if may ara pa kita bala sang habits, thoughts, or attitudes nga nabilong pa sa aton old self. Abyan, surrender these to Christ and ask for grace to walk in newness of life. Let the resurrection power change you. Second, live with resurrection power. Hambal sa Philippians 3:10, that I may know Him and the power of His resurrection and may share His sufferings, becoming like Him in His death. The power that raised Christ from the dead is available to us today. Hindi na yatungod sa aton kusog o kun sa aton gahom kay wala kita sina, kundi ang aton victorious life paagigid lamang sa gahom ni Jesus Christ. Daw pareho na bala nga may electric lamp ikaw. Hindi man na magandar kung wala na connect sa power source. Kita nga sumulunod ni Jesus Christ, magasiga lamang kita by being connected to the power source, and that is Jesus Christ. Adlaw-adlaw, let us start our day by plugging in to our power source, paagi sa pagpangamuyo kag pagbasa sang Bible. Padayon kita sa pag-enjoy sa mga ambahanon halin sa aton Papuri Singers. Oh.

Salamat sa inyupadayon nga pag-upod sa amon sa Papuri Unlimited, diri lamang sa Radyo DYVS 1233. Good afternoon to my friends Janelle, Catherine Ann, Marla Joy, Lerma, Chuvik, Ressa Grace, Rina, Maris, Jonel, and sa akon brother nga si Jason. Good afternoon man sa kay Jimmy and Jane Similiano sang Tanawan, Leyte. Magandang hapon din sa ating mga kapatid sa Agape Family Center Philippines, kina Pastors Romel and Susan Guevara, and Pastors Jesse and Debbie Sukaldito. Maayong hapon sa tanan nga nagapamati sa papurian sa radyo man o kon sa Facebook Live, especially sa Eleni Suzette Posadas, Judo Jude Rosales, Chris Dacumos, Noemi Compuesto, Maribe Castillo, Josephine Uson, Roslyn Pantonial, Shane Ruado, Aileen Baulo, Orlene Pinuela, Arman Coronado, kag Edwin Dueñas. Magapadayon kita sa pagpamati sa mga ambahanon sang aton Papuri Singers.

Sa sini nga hapon, ginaistoryahan natin ang nahanungod sa resurrection life. Paano ba na natin ikabuhi ang resurrection life? First, walk in newness of life. Second, live with resurrection power. And lastly, share the hope of resurrection. 1 Peter 3:15 says, "But in your hearts honor Christ the Lord as holy, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you." Pagkatapos ng pagkabanhaw ni Kristo, ginmanduan niya ang iya mga sumulunod to go ye into all the world and preach the gospel. Hindi lang yung mga abyan nga batunon naton ang bugay nga ginhatag sang Ginoo sa aton, kundi dapat ininaton ipalapnag sa iban. Let's imagine being someone has a cure for a deadly disease. Hindi man siguro pwede nga may cure ikaw tapos mahipos ka lang. In the same way, ang ato nahibaluan about Jesus Christ and His resurrection power, dapat man naton ipahibalo sa iban. Hindi ininaton pagtaguon lamang. Pray for boldness and opportunities to share your faith.

Sabay pa nga nakahatag kalipay sa inyo ang inyo nabatian nga mga ambahanon sa sini nga hapon. Mag-updanay naman kita sa liwat diri sa Radio DYVS 1233, The Sweet Voice of Salvation. Kag sa aton programa nga papuri, Let us walk in newness of life, live in the power of Christ, and share the hope that we've received. Jesus is alive, and because He lives, we too can live a victorious, purposeful, and fruitful life every day. God bless everyone.

0: Mainit ang panahon eh, kaya dapat kita maghalong. Ang heat stroke isa ka seryosong kondisyon nga mahimo magresulta sa peligro sa kabuhi kung hindi ini malikawan. Para malikawan ini, magpamati sa sining mga masunod. Mag-inom sa madamong nga tubig. Hindi magulat ng mauhaw antes mag-inom. Kung nag-aubra sa guwa, magpahuway sa mabog na ukon may landong nga lugar. Magbayo sa komportable nga panapto na mas maayo ang light color. Likawan ang init sang adlaw halin alas 10 sang aga tugtog alas 4 sang hapon. Inigid pa ko ba yan ang mga bata o kung hinugtan nga mga sapat sa sulod sa salakyan biskan madali lang. Ini sa kabahanam doon gikan sa Bacolod City Health Office kag sini nga istasyon 1233 Radio DYVS.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City,

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan, na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuwaan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
2: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jevo Banzuelo. At muli, kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang palaging pagsama at pagbibigay sa atin ng pagkakataon kagaya po nito upang tayo po ay mag-aral ng kanyang mga salita. At maraming salamat sa ating tech team na nagbibigay katiyakan na tayo po ay masusubaybayan. Sila po ang ating mga kaagapay sa radyo man yan, iba't ibang lugar sa buong Pilipinas, o yan man ay sa mga online platforms. Maraming salamat po. Tinalakay natin sa isang pag-aaral ang disiplina. At kagaya po ng ating natutunan, napakahalaga na pagdaanan yung proseso, na hindi po ito baliwalain o kaya naman ay sabi nga, huwag tayong sumuko pag dumaraan tayo rito. Kaya nga ang wastong pagpapaliwanag kung ano ang pagdidisiplina ay napakahalaga, dahil ang tamang pagkaunawa sa disiplina ay magbibigay din sa atin ng appreciation na ito pala'y sa ating ikabubuti. Hindi po necessarily na magiging magaang yung disiplina, kundi mauunawaan natin yung pakinabang ng disiplina. Pangalawa, alam natin na ito po ay temporary. Merong tinatanaw na dulo ang lahat ng ito, matatapos din. Basta ang mahalaga pagdaanan yung disiplina na yon so that it will achieve its purpose. Kaya ang binibigay sa atin yung assurance na kung dumadaan man tayo rito, kung dinadanas man natin ito, kung tayo man ay merong discipline na pinagdadaanan, ang sinasabi ng Biblia, ito po ay para sa ating ikabubuti. Dahil mahal tayo ng Panginoon at para sa ating pakinabang. Now, maganda po yung sinabi sa Hebrews chapter 12, verse 11. Ang sabi ng talata, "No discipline is enjoyable while it is happening. It is painful. But afterward, there will be a peaceful harvest of right living for those who are trained in this way." Na, tingnan po ninyo. Napakaganda kasi totoo naman yung process ng discipline is unpleasant. Hindi ka nais-nais, masakit, mahirap, pero ang paalala nga sa atin, it is a necessary process, importanteng pagdaanan ang prosesong ito. At ang sabi po ng talata, pag ito po ay ating pinagdaanan, meron tayong aanihing pakinabang pag yan po ay ating pinagdaanan. Kaya talagang napakahalaga, no, na sa gitna ng discipline process, yung assurance. Kasi minsan po, ang panalangin natin, "Lord, wag na lang akong padaanin sa ganyang proseso." Pero alam nyo, sa pagmamahal ng Panginoon, alam niyang kailangan nating dumaan sa proseso . Pero ang ina-assure niya sa atin, dumaan man tayo sa prosesong yan, yan po ay para sa ating ikabubuti. Okay? Mahal niya tayo at may pakinabang yan later on. Ngayon, sa ating pag-uusapan, sa ating pag-aaralan ngayon, tingnan po natin, meron kasi tayong mga tinatawag na undealt weaknesses. Iba ho yung mga kahinaan na alam nating meron tayong kahinaan. Iba rin pong usapin yung pong mga kahinaan na pinananatili natin. Ibig sabihin po, kaya nandyan yung mga kahinaan na yan because we allow it to stay. Now, bakit po iaalaw ng isang tao na manatili ang kanyang kahinaan? Well, napaliwanag po natin ang ilan at alang-alang sa ating pag-aaral ngayon ay unawain pa natin ang iba pang dahilan. Una, hindi naman po kasi lahat ng kasalanan ay nakikita natin yung consequence. Merong author na nagsabi na dalawa ang mukha ng bawat kasalanan. Ano po yon? Of course, yung consequence ng kasalanan, isang mukha yan ng kasalanan. Pangalawa po, ay yung pong side na na-attract tayo. Di ba? Parang sa pagkain, ano? May mga pagkain na hindi mabuti pero masarap. May mga pagkain na hindi mabuti pero may cravings tayo doon. Di po ba? At minsan, kung ano pa nga yung mabuti, ano yung mainam, ano yung malusog na pagkain, nako, minsan yun pa yung ayaw natin at para bang iniiwasan at para bang pilit na pilit pa pag sakaling kumain man tayo ng mga ganon. Di po ba? So, ibig sabihin, dahil may sinful nature po tayo, hindi natin kagad nakikita yung kamalian or pangalawa, makita man natin, ayaw nating solusyunan. Kaya nga may mga iba, no, ang gagawin pa, they will linger longer hanggat walang consequence. Kumbaga, hanggat hindi napapalo, hanggat di nasasaktan, hanggat hindi dinaranas ang matinding consequence, hindi bibitaw. Ay may mga ganyan po. Kaya nga nangyayari, tandaan niyo po ito, mas manatili ka dyan sa kasalanan na yan, mas magpakatagal-tagal ka dyan sa sitwasyon na yan, the more you are depriving yourself of what God has in store for you. Kaya kinakailangan kaharapin po natin ito. Kaya may mga times na yung mga weaknesses na nanatili. Pangalawa, ang problema kasi sa mga kahinaan, usually yan yung low road eh. Yan po yung madali. Kaya nga nananatili because it is convenient. At yung pong pagkakaroon ng pagbabago, pagsisisi, pagtalikod, pagangat, yan po ay inconvenient. At dahil po inconvenient, may mga pagkakataon na ayaw natin yung effort, ayaw natin gumawa para magtagumpay laban dito. At yan po ang nagpapahirap doon nga sa proseso. Tingnan ninyo, ha? Sabi po sa Hebrews chapter 12, verse 1 to 2. Therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily trips us up, and let us run with endurance the race God has set before us. We do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. Because of the joy awaiting him, he endured the cross, disregarding its shame. Now, he is seated in the place of honor beside God's throne. So dito po sa passage na ito, sinasabi sa atin, tanggalin natin, let us strip off every weight that slows us down. Maganda yung paliwanag sa atin eh. We should run the race with endurance. Ano po? Nang ibig sabihin, meron po tayong layunin sa mundong ito. Meron tayong kinakailangan gawin sa mundong ito. And sometimes, yung kawalan ng kahandaan ng buhay natin para po sa layunin na yon, ang pumipigil kung bakit yung purpose na yon hindi natin maranasan. Pangalawa, minsan po, baliktad eh. May mga bagay tayong hinihiling na magaganda na gusto namang ibigay ng Diyos. Pero hindi naman tayo namumuhay sa paraan na yung ibibigay ng Diyos ay talagang matamasa natin. Halimbawa po, hindi ko alam kung kayo po ay nagkaroon ng problema sa pinansyal. Alam niyo po, pag may problem tayo sa finances, madalas ang nasa isip natin ay sana dagdagan ng Diyos ang biyayang tinatamasa. Di po ba? Naakala natin na ang ultimate solution to our problem is more blessings. Pero ang reality po mga kapatid, may mga pagkakataon na hindi po mas maraming pagpapala ang kailangan, kundi pagbabago ng karakter natin. Kasi nga naman, kung halimbawa nagka-problema sa pinansyal, eh yung problema po ay kaya naging problema dahil sa walang habas na paggastos, walang disiplina, di ho ba? So ano nangyayari ngayon? Sa palagay niyo ho ba, masosolve yan pag mas pinarami ang pera? Hindi po. Ang totoo, ang mangyayari po dyan, mas dadami yung lulustayin. Bakit? Kasi nga, yung buhay natin is not ready for the blessing. Kaya kinakailangang harapin, kinakailangang ayusin. Ano po? Isa pang bagay na kailangan nating maintindihan, parang sa kalusugan din yan. May mga times, humihiling tayo na, Lord, linisin niyo po ang aming kakainin. Samantalang yung pinili mong kainin, ay mga pagkain na pag nilinis sa mga makasasama, ay baka wala nang matira. Ano? E minsan ganun eh, no? Yung mga panalangin na linisin niyo po ito at alisin ang anumang makakasama. Baka mamaya pagdilat mo, wala na lahat eh. Dahil lahat makakasama. Yung sinasabi natin, sometimes yung ating hinihiling at yung ating ginagawa ay magkabaliktad. Kaya ho ang nangyayari ngayon, nagpapatuloy ang isang bagay na hindi tama sa ating buhay. So, anong kinakailangan natin gawin? So, unawain po natin na pag sinabi nating weakness, ang ibig sabihin po nito ay disadvantage or limitation. So, pag sinabi nating disadvantage, ang ibig sabihin po niyan ay meron ka sanang pag-alagwa na mararanasan na hindi mo mararanasan because of the presence of that particular weakness. You are depriving yourself of something better because of that weakness. Di po ba? Maayos na kalusugan na sana, kaya lang. Maayos na katayo ang financial sana, kaya lang. Di ba? Parang walang kaibahan kung may bisyo na hindi matanggal-tanggal. Di ba? Makakaipong ka na sana kung walang bisyo. Wala ka na sanang karamdaman kung walang bisyo. So, bottom line, kung patuloy po ang weakness na yan, yung consequence ng weakness na yan will also continue. Kaya napaka-importante po na i-deal yung weakness na yan. And sometimes, ang nagiging problem po sa mga weaknesses na yan, not only does it create limitations, but it creates more problems. Nanganganak pa ng iba pang problema, eh, di ba? Naalala ko po, ako po'y nahihilig, actually matagal na ho ako mahilig sa pag-aquarium. At lately, medyo may ibang mga isda, no, maliliit na aking nalagaan. At kasama po roon ay mga halaman sa fish tank o sa aquarium. Now, kailangan mo ng aquarium snails, no, mga suso. Nilalagay po yan dyan, intentionally, para makatulong doon sa mga algae. Ano po? So may mga algae eaters ka, kasama yung snail. Kaya lang, pag ito ho ay napabayaan mo, naku, napakarami. Sabi ko nga eh, nung una eh, tuwang-tuwa ako, meron akong snail, ilang piraso. Pagtingin mo bandang huli, napakarami na talaga, no? Ang bilis lumaganap. So, kinakailangang alisin, bawasan. So, ibig sabihin po, para bang pag hindi mo kinontrol, ay talaga naman, parami ng parami ng parami. At ganyan din po ang weaknesses natin. Di ho ba? Mahina ka sa aspeto ng isang aspeto ng buhay, later on that will create another problem in your life. Let me give you an example. Wala kang self-control. So yung kawalan ng self-control may lead to relationship issues. Di ho ba? Lagi kayo nag-aaway. Yung relationship issues may add to your stress. So, maaari na dahil po dyan sa relationship issues, hindi ka makafocus ng tama, hindi ka makapagtrabaho ng tama, hindi mo magawa ng tama, yung mga bagay na dapat ginagawa mo. It is taking a toll on you. At ano po ang epekto later on? Ang resulta, maaaring magkaroon ka pa ng financial problems. Bakit? Dahil offshoot ng iyong original problem. So, makikita mo, parami ng parami. At minsan po, para bang ano yan eh, parang isang tambak na problema na hindi mo na malaman kung saan ka magsisimula, sa totoo lang. Kaya napakahalaga po, i-trace yung primary problem at doon magsimula. Dahil yung ibang mga problema po will take care of themselves once the primary issue is settled. So kinakailangan po natin, sabi nga ng verse eh, alisin yung mga bumabalakid. So there must be a definitive action. Merong aksyon na gagawin para maalis. At paano po natin aaksyonan? Let's look at several things. Na po, una, we have to admit. Kailangan nating tanggapin na meron tayong kahinaan. Sabi nga sa Bible, search me, O God, and know my thoughts. Point out anything in me that offends you. Makikita po natin yan sa Book of Psalms. Now, ang paalala pong ito ay pagpapasiyasat. Bakit? Ang panalangin niya, Lord, point out anything in me that offends you. Kasi may mga times po na offending na sa Panginoon pero sa atin acceptable pa. Offending na sa Panginoon, tuwang-tuwa pa tayo. Offending na sa Panginoon, pinagpapatuloy pa natin. Kaya nga ho ang sinasabi sa atin ng salamista, siyasatin mo ako, Panginoon. Ituro mo sa akin kasi baka mamaya yung mga bagay na nakaka-offend sa iyo, acceptable sa akin, yung hindi katanggap-tanggap sa iyo, tinatanggap ko, yung mga bagay na hindi dapat, pinagpapatuloy ko sa aking buhay. Kaya po ang sinasabi natin dito is one, you have to admit. Naalala ko po, one time, nanonood ako ng pelikula at sa mga pelikula dati, laging merong yung mga session ng mga lasenggo na gustong rumicover, no? At tuwing may ganong mga session, ang introduction po palagi, you state your name and then sasabihin mo, I am an alcoholic. So, sabi ko nung una, ano ba yun? Eh kaya ka nga nandun dahil alcoholic ka, bakit kailangan mo pang sabihin yung pangalan mo at sabihin yon? Well, ang isang bagay po doon is because you are admitting. You are not only telling yourself, but you are declaring to people, ito ako, ito ang problema ko. You are admitting the problem. Kasi pag hindi po natin ina-admit ang problema, we will not deal with the problem. Denial never brings healing. Kaya minsan yan ang problema, di ba? Mga unresolved issues. Walang kumikilala ng mali. Minsan yan ang pinakamahirap. Lalo na halimbawa may problema sa relasyon. Paano mo aayusin kung walang umaamin kung sino mali? O kaya yung kausap mo, ang laging sinasabi, yung mali ay yung hindi mo kausap. So paano mangyayari po doon? If nobody is admitting anything, how do we solve the problem? Di po ba? Kailangan merong pagsimulan. Kailangan merong umamin. Kailangan merong umangkin. Hindi naman ibig sabihin ito na aangkinin, aaminin mo ang hindi mo ginawa. Pero importante po rito, if you find yourself guilty, then admit that you are guilty. Importante yun eh. Admit that you are guilty. Kaya challenge po talaga yan na bilang isang nagnanais na sumunod sa ating Panginoon, may mga bagay na kailangan nating i-deal, so we admit them. No? Kailangan nating tanggapin ang mga bagay na yan. Pangalawa, we have to abandon them. Sabi nga ng verse kanina sa Hebrews chapter 12, alisin po natin. Let us strip off. Okay? Anything that slows us down, especially the sin that so easily trips us up. So, alisin po natin ang mga bagay na ito. Kailangan intentional tayo rin eh. Kailangan iniisip natin, Lord, kailangan ko po alisin to. Alam niyo, the Lord is very willing to help us. Ang problema lang paminsan, pag wala tayong initial action to really deal with the problem. So, it is our responsibility. Alisin po natin. And number three, align with God. Align with God. Alignment is important. Ang ibig sabihin po nito, Lord, yung pamantayan mo, yun din po ang pamantayan ko. So when you say it is wrong, I accept that it is wrong. Alam niyo kung bakit mahalaga to? Kasi may mga times po, gina-justify natin yung mali. Kaya hindi tayo makalabas-labas dun eh. Di ba? Walang alignment eh. Sabi ng Panginoon, hindi dapat. O anong gagawin natin? Eh bakit si ganito? Eh bakit si ganon? Eh ganito lang naman yung ginawa ko. O ayan. Ano pong ibig sabihin yan? We downplay yung ating mga ginagawa. We're trying to change the standard. We want to remove guilt but not the sin. Not the weakness. At pag ganyan po ang pananaw natin, hindi talaga tayo babangon dyan. One time, I facilitated a training. At isa po sa aming activity was to list down, ilista, ano yung mga weaknesses mo. Of course, it is for your eyes only. Ikaw lang yan. Lista mo. Ano yung weakness mo? Pangalawang column, kung maaalala mo pa, kailan pa yan? How many years na yan sa buhay mo? And you will be surprised. May mga weaknesses po tayo na dekada na ang itinatagal sa ating buhay. Pangatlong column. So ano yung kahinaan mo? Kailan mo pa naging kahinaan? Ano epekto ng kahinaan na yan? You will be surprised, mga kapatid, na may mga kahinaan po tayo that has been dictating the course of our lives because we don't deal with them. ang tagal-tagal na sa buhay natin, hindi natin hinaharap, hindi natin inaayos. So ano po nangyayari? Nandyan at nandyan, still causing problems, still creating problems for us. At iyan po ang problema, mga kapatid. Kaya napakahalaga sa isang mananampalataya that we align with God. Lord, if you say it's wrong, I agree. I align. I will say it's wrong. I will admit it, that it is wrong. I will declare it as wrong. I will accept it as wrong. Sumunod po is allocate, meaning gamitin natin yung sarili natin sa mas mainam. Sabi nga sa 2 Timothy chapter 2 verse 22, run from anything that stimulates youthful lusts. Instead, pursue righteous living, faithfulness, love, and peace. Enjoy the companionship of those who call on the Lord with pure hearts. Di ba? Nakita niyo po yun? Run from anything that stimulates youthful lusts. Tumakbo palayo sa mga bagay na magtutulak sa iyo sa kasalanan. Tingnan mo yan, ha? Hindi ka pinalalayo sa kasalanan. Doon pa lang sa mag-stimulate sa kasalanan. Ang ibig sabihin nito, tukso pa lang, or maybe, hindi pa nga tukso, pero magdadala sa iyo sa tukso, run away from it. Kasi ang totoo po, may mga times talaga na kaya tayo nahuhulog sa pagkakasala. Kasi alam na nating hindi tama, alam na nating hindi dapat, alam natin na wala na itong puwang sa ating buhay. But what do we do? Ang ginagawa po natin, parabang nilalaro pa natin yung kaisipan na total hindi pa naman masama ito. Alam niyo ho, napakarami na akong nakausap. Bakit ka nahulog sa kasalanan? Alam niyo ang simula? Ito ang simula. Hindi naman namin alam na doon pala matutungo. O kaya hindi naman namin maalam na mauuwi sa ganun. Ayun na nga. Nilagay mo yung sarili mo sa isang sitwasyon na ang assumption mo hindi magdadala sa kapahamakan. Okay, hindi ka pa nagkasala doon. But it brings you, take note, it brings you a step closer to sin. So maaaring hindi pa nga kasalanan yan, but if it brings you a step closer to sin, avoid it. Avoid it. At isa pa, accountability. So, pursue righteous living. Sa halip na isipin mo yung kasalanan, ubusin mo yung lakas mo dun sa kung ano yung mabuti. Pursue righteous living, allocate your life for these things, faithfulness, love, and peace. And then, panghuli po, accountability. Enjoy the companionship of those who call on the Lord with pure hearts. Surround yourself with the right people. Nasa environment din eh, di ba? Yung tamang tao not only gives you accountability, but they create an environment where sin cannot thrive. Hindi mananatili, hindi mapapatuloy ang kasalanan because of the presence of these people, because they help you. They strengthen you spiritually and they give you accountability and they prevent sin in your life. So, admit, abandon, align, allocate, accountability. Yan po ang ilang bagay so that we can deal with undealt weaknesses. So nawa po ay naging pagpapala sa inyo ang ating pag-aaral sa pagkakataong ito. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jevo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, nangitapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.

Mayo gabi, mayo gabi, abyan utod sa Ginoo. Liwat si Pastor Elmo para sa ato niya pagsalmo, para sa ato niya Ginoo. Salamat sa Diyos ang iyang pag-upod at pagpanguna sa aton sa bugos nga adlaw. Salamat sa iyang pagtuytoy at pagginakop sa imo kag sa akwan. Kani, kabay, padayon ni mo maagom ang pagpakamaayos ng Ginoo sa singit inyon, kag updin ninyo ako sa aton niya pagbalik sa imay agadungganan sa atuan maayo kag matutong nga Diyos. Kagabay pa nga ang iya malaba kagamanan niya kamot padayon niya magadabot sa inyong tanan labi na gid sa mauto na ato niya nakatune in diri sa aton radio DYVS 1233 sa lilizuan sang inyo AM radio dial. Amuman sa mauto na ato niya nagapakigupod sa aton sa via Facebook Live. Kabay pa nga ang Diyos magadabot man sang iagamhanan nga mga kamot kagpadayon niya magapakamaayo kag magasapnay sang inyo nga mga kabuhi. Kabay pa nga ang Ginoo gid sa gihapon aton sanigan, tulukon, padugan sa aton ulam nga mga kabuhi. Salamat sa Diyos kay isa naman ka adlaw ang yanawman sa aton kabuhi. Kag salamat kay siya naga sapnay sa aton sa tagsa naton ka mga dalanon. Gani aton ginatugyan sa iya ang aton niya pag salmo sa siningagabi kag aton ibalik sa iya ang himaya kadungganan sa siningatiyon. Magapangamuyo kita. Amay namon niya lingit nun, Diyos namon niya balaan, amon ginatibong iyo balaan niya ngalan. Kag ginapasalamatan namon ikaw, kay isa naman kaadlaw na uman mo sa amon kabuhi, isa naman kaadlaw ang imo o Diyos nga gin pabatsyag sa amon na ikaw maayo hag matutong niya Diyos. Sabnaya, sa gihapon ang iyong mga anak sa ilang pagpauway sa niyagabiyon, mga anak ni mo nagabiyay pabalik sa ilatang sa kapuluyan, halin sa ilang mga trabaho. Kabay obdan mo sila o Diyos, kagilwa yun sa mga kasablagan. Mga utod na mo, na nagapakigupod sa by Facebook Live, labi na gid sa mga utod na mo sa abroad, mga OFWs na mo, Lord, na pangayo ko man. Ang imong paginakop sa ila sa gihapon, pagatag sila kusog kagabakod, kagpagpalayo sila sa pamalatian. Kapag napulay sang ilang ang mga tagipusoon niya, masami ginaduaw sang kamingaw, malayo sila sa ilang ang mga pinalangga sa kabuhi. Kagyari kami o Diyos, nag-iisa sa amon tagipuson sa pagdulot sa imo sang pagdayo o pagpasalamat sang imo na himo sa amon kabuhi at sininga adlaw. Takos ikaw nga Diyos, nga pagabalikan namon sang himay ang kadungganan. Diyos ikaw nga dapat namon, dayawan, simbahon, alagaron sa kabuhi namon. Tatapa o Ginoo sa gihapon ang iyong mga anakan, tingi palayo sa anuman niya mga pamalatian. Bindisyon niyo Ginoo bisan pa mga anak nimo. Nga wala untat niya nagasakdag sang imo hiliguton, nagapakigbahin sa imo bulhoton paagi sa isa ka radio ministry ng imo Diyos gin. Intras sa sini radio station. Upo di ka o Ginoo, kag sapnay ka sa ilabugay kag kaluoy, kag ikaw o Ginoo ang maghimunuman sa ilaki ng langon, kag pala magpabugana sa ilang mga pagpakigbahin financially sa kinanglanon sa mga radio stations, hindi lang amon, hindi lang radio UAVS, kundi iban pa ang mga radio stations sa idalom sang FABC. Ikaw Diyos ang magbalik sa pilo-pilo ng pagpakamaayos sa mga anak nimo nga wala untat nga nagasuporta sini financially. I-bless bisan po Diyos ang amon ng mga full-time staff sa gihapon. Mga lawas, kusuga kabakod, yatag sa ilamay, kaalam, kasidla, sa pagpangalagad na paghimo o Diyos ang imo nga buluhaton. Ubdi kami o Ginoo kag pangunay sa sining nga gabi sa amon nga pagpamalandong sa ibalaan niya mga pulong. Kay Jesu Kristo nga amon Ginoo, Diyos ang manuluwas sa kabuhin amon. Iniyakon pagtugyan kag pagampo. Amen. Amen. Amon ginabalik sa aton ginabalik sa Ginoo ang himaya agadungganan sa isa naman kaadlaw na nauman niya sa aton nga kabuhi. Kag siningat yun, tiwana sa pagpamalandong naton sa pulong sa Diyos, nga makita sa Isaiah chapter 41 verse number 10, nagasaling, "Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee, yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness." Amen. Dalayaw ng Diyos, sining very comforting, very encouraging, very inspiring. Nga pulong niya, nga aton pagapamalandungan sa sining kagabihan. Kag sa sining nga dinalen, aton pamalandungan ang kamatuoran nga ang Ginoo nagapakighambal,
sa tagipusoon nga puno sang discouragement, tagipusoon nga mahinadlukon. Kung ang Diyos magpakighambal sa mahinadlukon nga tagipusoon, kabalo ka mo ining kahadlok is one of the most common human experiences. And it is a negative emotional nga may experience yan sa tao. No, it nagaduaw ini sa mga balatian noon, sa mga ospital. Ang kahadlok nagaduaw man sa mga estudyante nato nga nagatubang sa mga uncertain futures ang ilang kabuhi. Nagaduaw ini sa mga ginikanan nga nagahimudos na nungod sa ilakalanon kag kinanglanon sa adlaw-adlaw tanan. Ang kahadlok nagaduaw man sa mga tumuloo bisan pa sa ilang paglakat sa dalanon sa pagdilaw kag kabudlayan. Kaya kita tanan subject sa kahadlok. And fear does not need an invitation. Meaning to say, it comes naturally in a fallen world. Kaya gini nag-aabot sa tanan niya sahi sang tao. No? Isaiah chapter 41 verse number 10 is not a shallow motivation, motivational quote. Kundi ini isa ka Diyos nun nga deklarasyon ini sa Diyos nga ginhambal sang Ginoo sa iyang mga kanakan. No? Mga kanakan niya nga nagakurog bangod sang kahadlok. Mga kanakan niya nga disappointed kaga lapyo bangod sang kahadlok. Ang mga kanakan sang Ginoo ang time talking of the Israelites sa sininga context sa Isaiah chapter 41 nagatubang sang pagpaidalom sang Ginoo sa ila sa kamot kag pagahom kag pagdumala sang ila kaaway dito sa Babylonia. Kag nagdala ini sang tuman nga kahadlok sa ila, and at the same time nagabadyag sila sa nagakalainlain nga pressure sa mga pungsod sa palibot nila. Meaning to say, overwhelming

So ang Ginoo nagsugod, not with explanation but with a command, fear thou not. Hindi kamo magahadlo. Amo ni ang sugo diri sa Ginoo. Fear thou not. No, hindi ini siya. It is a courage. It is a call to courage. Kaya mo ni ang nauna nga ginbungat sa Diyos nga pulong para sa mga kanakaniya nga nag-aatubang isang tuman niya mga kabudlayan. Posible nga pag paidalom sa ila sa kamot sa ilang kaaway. No, this is not divine provision. God is a source sa aton ni courage. No? Nga dapat wala hindi nagahambal o sa aton nga i-deny na aton ang kahadlok. But we need to overcome it. Kay kung masami ang kahadlok nagaabot, kung ang aton nga palaabuton hindi maathag, unclear, uncertain. Ang kahadlok nagadala sing threatening or balatsyagon nga ang problema mas dako pa san sa imo kusog. No? Tuman yung mga problema nga hindi natin kaya. No? Kagunday sa feeling natin yung Ginoo malayo sa aton. No? Muna nga nag-aabot sa aton ang kahadlok. But God interrupts fear with His word. No? Katahom sining biblical insight nga aton makuha dari ng kamaturan gikan sa pulong sa Diyos. Kagtandaan natin ang balaan na kasulatan, whenever God calls His people, masami, He often begins with fear not. Well, in fact, we have 365 fear not in the Holy Scripture. Why? Because ang presensya sa Diyos, kinahanglan natin sa pagkuklas, sa pagkuha, sa gahom, kusog sang kahadlok na nagahugakom sa aton kag nagaparalyze sa aton. The divine presence removes paralyzing fear in our lives. We need to acknowledge, we need to trust His word. We need His word. Fear loses authority when God speaks. Tandaan niyo din na. Basta kuyapang uyapot kita sa kamaturan, sa pulong sa Diyos, ang kahadlok maanagin, madulagin ang gahom sa kahadlok sa ato niya mga kabuhi. Ikadawa, we have here the presence. No? Hindi lamang ang unang ang sugo sa Ginoo sa ato niya, hindi kita magkahadlok. Ang ikadawa dere, ang iyang presensya mismo. Do not be dismayed nor discouraged, do not fear thou not, for I am with thee. Assurance ini sang presensya sa Diyos sa aton kabuhi. Assurance ini nga ang Diyos nga aton ginaalagad ka ginadangpan isa ka is just a prayer away. We see here the nearness of God. The assurance of God's nearness. For I am with thee. Fear thou not, nor be dismayed. Why? Because I am with thee. Now always acknowledge God's presence in your life, anak sa Diyos. No, ang rason that we are commanded not to fear, it's not human strength but divine presence. Iwaton ko ang rason that we are commanded not to fear, it's not human strength but divine presence. For I am with thee. I am with thee. Kay human as we are, kagbilang isa ka makasasala nga tao, subject hindi tayo sa sini nga mga butang sa kahadlok. No, bangod ari kita sa sining kalibutan, makasasala kita. Salamat nga ang Ginoo naton is just a prayer away na ang iyang presensya magahatag sa aton sing kusog to overcome ang anuman ng mga pagdilaw, kabudlayan, uncertainties nga aton ginatubang. This is the foundation of courage, mga anak sa Diyos. No? Ang presensya sa Diyos sa aton kabuhi, pundasyon ini sang aton

0: nga kaisog. No, kun if God be for us, ni Apostle Paul, who can be against us? No, kun aware lang kita nga ang Ginoo ko upod naton, sino makabatok sa aton? Na, wala gid. Wala sang pwede makabatok sa aton. So, I acknowledge the presence of God in your life. Don't be discouraged. Don't be dismayed sa anuman nga mga pagdilaw, uncertainties nga aton ginaatubang sa baylo. Dapat kita magatubang sa niyo mga may kaisog. So, ang challenge diri sa Ginoo sa aton, no, that He is just there, malapit sa aton, nakahanda magbulig sa tag-satag sa aton. So, i-acknowledge ang iyang presensya sa kabuhi naton. Okay? Kay ang iyang presensya, ang Diyos wala nagsiling diri, I will remove all problems. Wala man siya nagsiling that you will not face difficulty. Instead, ang iya ginambal diri, I am with you. And it, sa anuman niya problema, sa anuman niya kaimtangan, sa anuman niya sitwasyon, ara ang Diyos. So, ang presensya sa Ginoo is covenantal. Kasugtanan niya iniya sa anya ini sa iya makanakan, sa mga nagasalig sa iya. It is not emotional. It is relational and unbreakable covenant. May ginhimo sa Diyos sa mga anak niya nga nagabutang sa ilang nga pagsalig sa iya. Okay? So, ay kabay pa niya kamaturan. Talupang doon natin, because this truth reaches its fullness in the Lord Jesus Christ as our Emmanuel. Diba? God is with us. Paagi kay Kristo, ining Isaiah chapter 41 verse 10 becomes personal and permanent. Butsing ganun sinawala kita nag-aisahanon sa pag-atubang sa tanan ng mga pagdilaw at kabudlayan sa sining pagkabuhi. We are never alone because we have our Emmanuel. Si Kristo naging personal kag permanente sa mga tao nga nagbutang sang ila pagsalig, nagbutang sang ila pagtuo sa buhi kagamanan niya Diyos. So we have here the identity sang Diyos nga nagsugo sa aton, Diyos nga nagsaad sa aton, nga siya malapit, ang iya presensya ko upod naton. I am the God. Muning pagpakilala sa Ginoo, I am your Elohim. The ground of our security. The foundation of our security. Diyos nga buhi, manunugas ang langit at duta. Okay? The eternal God. The self-existent God. Who is continuously revealing Himself. The all-powerful One who is faithful and true. Namunia ang iya nga pag-identity diri, nga pagpakilala niya sa iya mga katawan. Okay? Fear thou not. Nor be dismayed, for I am your God. I am with thee. I am your God. God continues by saying, be not dismayed, for I am your God. To be dismayed means to look around. Ay, madiscouraged. Sige, dyan magtulok ka lang sa palibot mo. Ha? Magtulok ka lang sa sitwasyon. Madiscouraged. Sige. Pero ang Diyos kanami, kaya nagsiling siya dari sa aton. Okay? Na ako kaupod ninyo. Ari ako is just a prayer away. God says, do not be shattered inwardly. Munambot sing ganon, san do not be dismayed. Do not be shattered inwardly. Why? Because of His abiding presence sa life natin. Because of His identity, I am your God. This is a covenant language na ginhatag sa Diyos sa mga nagasalig sa iya. God is not speaking as a distant deity, but a personal belonging Lord. Okay? Diyos na nagapanag-iya sa atin. Okay? If God is our God, your situation is not random. Hindi ni random lang. Kung ang Diyos, among imong Diyos, your suffering is not meaningless. May purpose behind that. Kag kung ang Diyos, aton Diyos, ang kabuhi mo is not abandoned. Kaupod naton siya, He is with us. Okay? So, The greatest security is that we hold sa atong buhi nga Diyos. No? Ang aton nga kasiguraduhan, it's not that we hold unto God, but that God holds unto us. Kaya may tendency kung kaisa nga magbuhi kita sa Diyos, pero kung ang Diyos ang mag-uyat sa aton, we are eternally secured, and we are secure sa numay niya mga problema kapag tilaw nga nag-aabot sa kabuhi natin. And the last thing, atong talupang doon doon, we have His personal promises. I will strengthen thee, and I will help you, and I will uphold you. No, tatlo ang saan niya doon. I will strengthen you, I will help you, and I will uphold you. And nagahambal inis ang iyang supply, sang bugay, sang Diyos sa kabuhi natin. God now gives three active promises in this verse. I will strengthen thee. Ang Diyos among aton kusog. God does not only command strength para sa aton, He also promises sang iya nga pag-extend sang iya kamot sa pagbulig sa aton. Agod ang aton weakness mangin strength naton sa adlaw-adlaw nga tanan. Okay? He supplies our strength, He supplies our needs, our weakness becomes the stage of His power. In amen to this. No, ang ating kaluyahon, strength, sang iya nga gahom, or stage sang iya nga gahom. My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Amo niya ang testimony ni Apostle Paul. I will help thee. No, help implies assistance in real time, nor distance observation. God is not spectator, but a present helper in time of need. God is our refuge and strength, Selina, David, a very present help in trouble. Then the last active promise here is, I will uphold thee. Di lamang siya magabulig, di lamang siya magastrengthen, kundi mag-uphold pa sa aton. To uphold means to support, to sustain, and to carry when we cannot stand. God does not that leave us, He holds us. And how? When the right hand of His righteousness magauyat sang aton ng mga kabuhi. That means, this is the hand of power and justice. Meaning, ang bulig sang Ginoo is both strong and faithful. He will not fail in what is right. He will not fail kung anuman ang ginsaad niya sa aton. So, kabay pa nga aton talupang doon, nga ini nga mga saad, buhi, active, no? Nga dapat na aton katubangon ang tanan, kag hindi magkahadlok. Fear not because I am with thee. Replace your fear with remembrance of God's presence. When fear rises, rehearse, God is with me. Ha? Kung nagabot ang kahadlok, remind yourself, ang Diyos ko upo na akon. Stop interpreting trials as abandonment. Okay? Ang mga pagtilaw na nag-abot sa aton, wala na nagkakaulugan, yung ginbayaan na kita sa Diyos. Difficulties that absence of God, it is often the place of His sustaining grace. Tandaan din natin na. Rest in God's sustaining hand, not your own strength. Salig sa Ginoo sang iya nga sustaining grace, sustaining hand, kag hindi magsalig sa aton kaugalingon. You are not uphold by willpower, but by God's righteous hand. Atubanga ang anuman niya mga butangan, ang anuman niya mga uncertainties, anuman niya mga problema sa kabuhi nga may kaisog. Amo niya ang pagpakigambal sang Ginoo sa tagipusuan nga mahinadukon. Kabayan Diyos, padayon niya magapakamaayo sa imo, kagpadayon niya magaupod sa aton. Once again, this is Pastor Elmo, tub-tub sa liwat naton nga pag-salmo. God bless us all.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dybs_febc@yahoo.com.
2: Ramon? Ano pa kayong pagsubok ang susunod na darating sa atin?
3: Ay naku, Ella. Sa tunog mong yan, parang gusto mo nang sumuko. Kapag nakikita kita, lalo lang ako nahihirapan.
2: Ramon, kaya ko pang tiisin ang lahat. Alam kong nalalaman ng Diyos ang lagay natin.
3: Kahit anong pagsubok pa ang danasin natin, huwag tayong bibitiw sa Diyos. May katapusan din ang lahat ng ito.
2: Totoo yun, Ramon. Sinong nakakaalam ng bukas? Baka bukas, maraming pagpapala naman ang ibibigay sa atin ng Diyos.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
6: Magandang araw, welcome sa Reflections. Ako

Isang gabi, magkakasama ang mga disciples sa isang room. Nakalak ang mga pinto kasi natatakot sila sa mga Jewish leaders. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila, "Peace be with you," sabi niya. Pagkasabi nito, pinakita niya sa kanila ang mga kamay at tagiliran niya. Sobrang tuwa ng mga disciples nung nakita nila ang Panginoon. Sinabi uli ni Jesus sa kanila, "Peace be with you. Kung paano ako pinadala ng Ama, pinadadala ko rin kayo." Ang context po nito ay after the crucifixion, after the death of Jesus, lahat sila ay malungkot. Hindi lang yan, sila ay nagtago. Sabi po, nung John 20:19, nakalak ang mga pinto kasi natatakot sila sa mga Jewish leaders. Kasi possible na sila na yung next sa sinapit ng Mesiyas na kilalang kilala sila na mga disipulo ni Kristo, mataas ang posibilidad na sila na ang next. And this also explains kung bakit wala sila sa eksena sa krus ng Kalbaryo, maliban kay John the Beloved. Ang mga disipulo ay nasa gitna ng kawalan ng pag-asa, ng kalituhan, ng panganib, at ng takot. That's why, ito po yung passage natin, John 20. Marami po tayong mapupulot rito. Kasi marami sa atin, sarado na ang puso sa takot. Ayaw nang mag-isip, nang magbibigay sa kanila ng pag-asa, or limited na ang supply ng kapayapaan, ng pag-asa. Minsan dumaraan tayo, di ba, sa panahong ganito, tila ba ang labo ng itsura ng bukas, ang blurred ng future. The future is bleak. Marahil ikaw ay nawala ng trabaho, a door of opportunity was closed, yung inaasahan mong trabaho na mapapasukan mo sana kasi final interview ka na, hindi pala ikaw ang mapipili. O biglang nagsara yung kumpanyang pinapasukan, ang negosyo mo ay bumagsak, mayroong nagkasakit sa pamilya, mga setback sa buhay na hindi kontrolado. What is common to all of us now ay ang presyo talaga ng gasolina, no? Na magdodomino effect at nagdodomino effect. Paano nga tayo makakahabol? Hindi naman kayang mag-shoot up din ng sweldo, pantayan yung expenses, ano? And the disciples were also in this situation. Actually, mas mabigat yung sitwasyon nila. Although for 3 years, sila ay nakababad sa presensya ni Jesus. They were oriented sa mga posibleng mangyari. At ano nga ba ang pwede nating mapulot mula sa kanilang mga karanasan? Balik tayo sa John 20:19. Sa Sunday ng gabi, magkakasama ang mga disciples sa iisang room. Nakalak ang mga pinto kasi natatakot sila sa mga Jewish leader. Nagsasama-sama sila. Ang ganda po, magkakasama sila. Meron silang support group. May safe space na pwedeng matakot na hindi mahuhusgahan. Meron po tayong simbahan, ang ating safe space. Sana nga po, ano, na huwag po tayong huminto na makipag-fellowship to one another or to go to church because our brethren encourages us. Sana po maging encouragement din tayo sa bawat isa. At makita po natin ang simbahan na kakikitaan ng kalakasan ng bawat isa. Kasi ito po yung disenyo ng simbahan, ano? Sabi nga ito ay ospital ng mga merong sakit sa kaluluwa. At tayo lahat yon. We are all sick and we need healing. We need prayers and we need encouragement. At maging ang kanilang fellowship, pagsasama-sama, ay nakapagbibigay ng kalakasan. Itong mga disciple na to, they remembered the instruction of Jesus to love one another. And they stayed together. It was assumed, no, sa John 15:17. And also, he prayed for their unity. John 17:11, that it is also important na tayo as a family, as a church, as a community, united sa kabila ng mga kinakaharap nating pagsubok.

during the time that they were together, Jesus appeared. Then the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut, where the disciples were assembled for fear for the Jews, Jesus came and stood in the midst and said to them, "Peace be with you." Same day ito, nang matagpuan ni Maria na wala na si Jesus sa libingan. Nagpakita siya kay Mary Magdalene sa John 20:11-18. Nagpakita siya doon sa isang babae, Matthew 28:9-10. Nagpakita si Jesus sa dalawa sa Road to Emmaus, sa Mark 16:12-13. Kay Pedro sa Luke 24:33-35. At sa sampu sa mga disipulo, pera kay Thomas, John 20:19-23. And when the doors were shut, ito nga po, nagpakita si Jesus. Wala po si Thomas dyan. Secured na secured ang pinto. Walang pwedeng pumasok. Kasi nga, natatakot sila sa mga Jewish leader. Baka sila na yung isunod. Hindi pwedeng pumasok ang stranger. Dapat may password, highly secured. Take note, sa susunod na passage, dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Ang una niyang bungad, very exact. Such words na kailangan ng mga disipulo. Peace be with you. Yan din po ang kailangan natin. Kailangan ng ating mga puso sa panahon ngayon. Peace be with you. And that peace nanggagaling po sa Diyos ng kapayapaan. Yung panghahawakan natin, yung kapayapaan na hindi kayang kunin ni naman. At dumating nga si Jesus. Wala pong nakasulat doon na siya ay kumatok o pinagbuksan ng pinto, nag-doorbell. But the sense is that it was done not in a normal way. Siya po ay nag-appear. Bulaga, nandun na siya. And that shows the power of Jesus, that Jesus is greater than the shut and locked doors. He made a way, and He will make a way sa buhay mo, sa buhay natin. Sinasarahan man ang daanan papunta doon sa balon ng gasolina kung saan meron pong nagiging sanhi ng kakulangan ng supply ng gas, the Lord will make a way. He miraculously entered the room and showed His disciples His sovereignty. Ginawa niya na ito noon, gagawin pa rin niya ngayon. He is sovereign. Walang saradong daan sa Panginoon. Buhay siya. Hindi siya nananatili sa krus ng Kalbaryo. Nabuhay siya at nagpatuloy sa kanyang kapangyarihan. Hindi nalilimitahan ng Diyos ang mga saradong pintuan, saradong opportunity, limitadong power ng money. Because Jesus is Jesus. He is God. Kaya po ang message niya sa atin ay kapayapaan. Kapayapaan sa likod ng saradong pinto. Sa panahon na hindi natin makontrol talaga yung sitwasyon, naroon ang Panginoon. Naalala ko po sa riverbank sa may Marikina, no? Madalas yan nababaha. So yung supermarket dyan, naglagay sila ng bakal na gate na haharang sa pagpasok ng baha bilang proteksyon sa mga paninda na naroroon. At ang kayang gawin ni Jesus ay more than security. Ang kaya niyang gawin ay bigyan tayo ng kapayapaan. Buhay ang ating Panginoon. Nagpapatuloy siya sa paggawa ng himala. Hindi siya nanatili sa krus, hindi siya limitado sa physical barriers. Ang pagtugon niya sa panalangin natin, hindi limitado ng mga nagbabangga ang bansa. Walang hadlang sa kapangyarihan ng Panginoon. That's why He said, "Peace be with you." Mapayapa ka, kagaya ng ginawa niyang pagtulog sa gitna ng lawa, sa bangka na kasalukuyang binabayo ng bagyo.
dinemonstrate niya sa atin kung paano ang itsura ng kapayapaan ng taong nagtitiwala sa Diyos. Sa Matthew 8 verse 24, habang sila'y naglalayag sa lawa, si Jesus ay natutulog. Biglang bumukso ang isang malakas na unos at halos matabunan ang mga alon ng bangka. Kaya nilapitan ng mga alagad si Jesus at ginising, "Panginoon, iligtas niyo kami, mamamatay kami." Sabi nila, ngunit sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ang inyong pananampalataya." Bumangon siya, pinatigil ang hangin at mga alon at bumuti ang panahon. Peace be with you. Hindi lang ito simpleng pagbati. This is Jesus' declaration of victory. Kapayapaan sa gitna ng takot, sa gitna ng uncertainty. Peace be with you.

0: Manalangin po tayo. Panginoong Jesus, tulungan niyo po kami. Tanggapin ang kapayapaan na inaalok po ninyo sa amin. May mga pagkakataon sa aming buhay na di kami mapagkatulog because we're trying to control something that we cannot. And Lord, help us to fully surrender to you. Araw-araw po, turuan niyo po kami na namnamin, tanggapin ang alok po ninyo na kapayapaan. Thank you, Father, for that assurance, yung kapayapaan, the peace that will never be taken away from us. Thank you, dear Holy Spirit. Thank you, dear Jesus, dear Father. Marami pong salamat dahil hindi po ninyo kami iniiwanan. Lagi po kayong nariyan sa amin. Salamat po na sa gitna ng mga hindi maunawa ang pangyayari, ang iniwanan po at patuloy po ninyong iniiwan sa amin ay ang inyong kapayapaan. Sa pangalan ni Jesus, amen.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santut-santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna! Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin mo na.
3: Akuin mo na. Akuin mo na.
2: Diba?
4: This is 1233 DYVS, the sweet voice of salvation, proclaiming the gospel of Jesus Christ on air for 55 years and pressing on until all have heard.
5: Until an infamous murder trial brought it to the national spotlight, Walterboro, South Carolina was quintessential small-town America. And Becky Hill, recently elected the county's court clerk, had no idea the national spotlight was about to shine on her.

Kung ang ating buhay ay matahimik at kung ang lahat ay nasa ayos. Ngunit kapag dumarating ang bagyo ng buhay, mahirap ang magpakatatag, lalo na't ang ating layag ay hinahampas ng alon at malakas na hangin. Ngunit hindi ba't ang katibayan ng ating loob ay higit na nasusubok sa gitna ng unos at bagyo, at ang kapangyarihan ng Diyos ay higit na nakikita sa ganitong kalagayan? Kaya't magpakatatag ka, kaibigan, at huwag matitinag. Ang pangako ng Panginoon, tayo ay lagi niyang sasamahan at hindi pababalik.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, ngan kapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

ingon nga ang isa indi maghimo sang iya katungdanan. Amo ina ang kamatuoran nga makita naton diri. That's why ang hambal ni Pablo diri sa aton, aton ini nga tudluan siya nga iya nga usisaon ang iya nga kaugalingon. Now, diri naton makita verse 3. Anong ginambal diri sa Biblia sa aton? Amo ini ang kahimtangan sa sining utod naton. Kay kun ang bisan sinong tawo nagapakasino nga indi siya si sino, nagadaya siya sang iya kaugalingon. This is the situation. The proud brother, amuning kahimtangan niya. Now, what is the solution? Verse 4, ginambal diri sa ton, apang ang tagsa-tagsa magtilaw sang iya buhat. Kagnyan, ang kabangdanan niya sa pagpabugal mangin sa iya kaugalingon lamang, kag indi sa iya isig kapareyo. Na importante ini nga makita naton. He needs to examine himself and then he shall have rejoicing in himself alone and not in another. Suno sa sining dinala no nga kon sa aton pa ang ini nga persona dapat mag-andam siya sa pag-examine, sa pag-scrutinize, sa pag-test. Managin gamit dira nga mapulong, scrutinize, examine, test, sang iya gali nga binuhatan, sang iya motibo, sang iya kaugalingon, pagpananaw niya sa iya kaugalingon, kagpaagi sina mahatag o kon may kalipay siya sa iya nga mga binuhatan. Kagandaman niya nga indi niya pag-ikumparar ang iya kaugalingon sa iban nga isig kapareyo niya. Ang kamatuoran din nga makita naton, tanawon niya ang iya kaugalingon sa landong sang pulong sang Diyos. Indi suno sa kahimtangan sang iya nga mga isig katumuluo sa sina nga katilingban nga sa diin yara siya nagapasilong. Ining komparasyon tam-an ni kadako nga problema. Ang utod, kumparar niya e kagalingon sa iyang utod, baw, budlay gid katam-an. Ang estudyante, kumparar niya e kagalingon sa iyaman isig kapareho nga estudyante. Ang trabante, iyaman kumparar niya e kagalingon sa iyaman isig kapareho nga trabante, kabudlay sina. That's why kung aton niya lang taon sa pulong sa Ginoo, kabisan pa sa aton man nga pagpapangabuhi, maisa ka mangin alamon, bala ko no? Kag amo ni ginambal niya, ang isa ka butang nga gina, hatagan naton sa dako nga importansya nga wala gali sing pulos, amo ang pagkumparar naton sang aton kaugalingon. May isa man ka poem, no? Nga kung madumduman niyo pa ang ina, bala nga dinalan, do not compare yourself with others, for you will become vain and bitter. For always there will be greater and lesser persons than yourself. Ti amu ina nga dapat naton likawan kay nga aman. Kung komparar naton ang aton kaugalingon sa iban, kag nakita nimo nga mas maayo ka, ano gakatabo sa imo? You will become vain, mangin wala ka pulos. Mangin tikalon ka, mangin bugalon ka, maghanginon ka. On the other hand, kung nakita nimo nga mas maayo siya sang sa imo, ano gakatabo? Nangin mapait ikaw. Nagapasingit ikaw. Do tanan-tanan na lang dulom. Kay ti mas maayo sa sang imo. Amo na nga ko lang taw naton, indi naton pag ikumparar aton kaugalingon. Kun indi aton niya lang taw ang aton kaugalingon suno sa pulong sang Diyos. Kun paano ikaw kag kun paano ako gin tuga sang Diyos, ano ang iya tinutuyo sa sina mismo nga tion, sa sina mismo nga duog nga anga dra niya ikaw kag ako ginbutang. Amo na makita in aton sa pulong sa Ginoo. That's why ari sa pagtuon aton sini, that is the solution, re-examination. Kay nga man, here is the statement, verse 5. Kagkatahom sini, nagambal di siya, kay ang tagsa katawo magdala sang iya kaugalingon nga lulan.
Anong ba't silingon sina? Kay ang tagsa-tagsa sa aton, may ara kita katungdanan responsibilidad sa pagdala sang aton nga mga lulan. Ang mga katungdanan igintugyan sang Diyos sa imo kag sa akon, kagsubong man nga may panalabdon kita sa iya. Ti amo ining makita naton. So, ari no, para nga ma aton pagid nga ma-appreciate ang iniya kamatuoran nga ginambal sa Biblia sa aton. Andaman naton nga magmangin bugalon kita. Amo na ang ginalay gaydri kag nga diin ina nagasugod kun lantaw naton sa aton nga mga mata kag sa aton nga mga dalunggan. Anong mabatian naton, anong makita naton? Kag masami, dra kita nagahukom sa tawo. Kag kun nakita naton siya nga amo sini, nga amo ina siya, nabatian naton nga nagambal sa sing amo sini, nagambal sa sing amo sina, anong nagakatabo? Mahimo kita din sa paghukom sa iya. Kag base sa aton paghukom, amo ina ang gina buhat naton. Amo ning natabo sa sininga, tumuluod ri. Gani nagambal si Pablo, nya hindi amo sina. You need to re-examine yourself in the light of the teaching of the scriptures. Tidiin tani makita, gamay lang nga pagtulunan naton parte sa ginatawag naton paghukom. Diri sa Mateo Kapitulo 7, bahin ini siya sang Sermon on the Mount kag nga naghatag diri ang aton Ginoo sang dako nga pagtulunan natuhoy sa ginatawag naton paghukom. Kag amoy ni ginhambal niya, malawig-lawig ini nga dinalan to katahom gid kun aton ini nga pagabasahon. Nagambal siya, dili kamo maghukom agud indi kamo paghukman. Kay sa paghukom nga inyo ginahukom, hukman kamo. Kag sa talaksan nga ginataksan ninyo, takson kamo. Nga bala gina mulalong mo ang puli nga yara sa mata sa imuutod. Apang wala mo pagsapaka ang balayanon nga yara sa imo kaugalingon nga mata. Ukon, paano balang pagsiling mo sa imuutod, ipakuha sa akon ang puling sa imo mata nga may balayanon sa imo kaugalingon nga mata. Sa limpapaw, kuha aanay ang balayanon sa imo kaugalingon nga mata. Kagugaling, makakita ka sing maayo sa pagkuha sang puling sa mata sang imo utod. Medyo mabulubog at ini nga pululungon halin sa aton niya Ginoo. Kagun ka isa ginagamit man ini sang aton nga mga kauturan, no? Masami batian aton judge nat. Hindi ka bahukmi. Pero ano gid ang but silingon sini? Kay kun lang taw naton, makita naton nga si Pablo kadamo gid kabisis nga ginahukman niya ang mga kauturan ilabi na gidra sa Korinto. Iyang ginahambalan ang mga kauturan nga mga lapsag sa pagtuo, mga kauturan nga sa diin madamo sang sala. Ti ginahambalan niya ina kag paghukom man ina. So paano ini? Now, kung aton nga lang taon, kagtunan sing maayo ang ini nga dinalan sa kasulatan, makita naton nga may ara duwa kag ginatawag naton paghukom. Ang ginatawag naton unrighteous judgment kag ang ginatawag naton righteous judgment. Ungodly judgment kag godly judgment. Kinanglanon gid nga maghukom kita apang sa tiyon niya maghukom kita, ang importante diin naton ginabasi ang aton niya paghukom. Amo na kon ang may mga Biblia kamo, buksan ninyo. John chapter 7. Ang aton Ginoo Kristo mismo nagambal sini. Ara sa verse 24, amo ining ginambal niya, dili kamo maghukom suno sa dagway, kundi maghukom sing mataro nga paghukom. Na, ara na. Kung lang taon naton gali, kung iupod naton ang Matthew chapter 7 kag ang John chapter 7, dra naton makita ang insakto nga larawan sang ginatawag naton paghukom. We are allowed to make judgments. Amo ina makita ina naton sa pulong sang Dios. Ang importante lang nga matarong kag Dios nun nga klase sang paghukom.
indi di matarong kag di Diyos nun nga klase sang pagukom. Ano ini ang ginatawag naton di Diyos nun kag indi matarong nga pagukom? Amo ini pagukom nga suno sa dagway. Ang makita talang bala, kung sa aton pagali, kung magukom kita, dapat binagbinago naton sing maayo, obserbaran naton sing maayo, panilaga naton sing maayo, kag indi maayo nga dali-dali ang aton nga pagukom. Kung hindi, hatagan gid naton sing balansi nga pagtan-aw. Agod nga paagi sini, mangin nagakaigo, kag mangin Diyos nun ang aton nga pagukom sa sina nga tawo. Isa siguro ka din na lang sa kasulatan niya makita naton sa kay Santiago. Dira sa James chapter 2 verse 3 to 6, ano ang ginhambal dira ni James sa aton, nagambal di siya, no? Kay kun magsulod sa inyo sinaguga ang isa ka tawo nga may mga singsing nga bulawan kag may maidlap nga mga panapton, kag magsulod man ang isa ka imol nga tawo sa panapton nga mahigko, kag may pagtahod kamo sa iya nga nagapanapot sing panapton nga maidlap, kag magasiling lingkod ka diri sa maayong lingkuran. Apang nagasiling kamo sa imol nga tawo, tindog ka diri, o kung lingkod ka sa akong tiilan, wala bala kamo sing may ginapasulabi sa inyo kaugalingon? Kag manginukom nga may malaot nga mahuna-una, pamati kamo, hinigugma kong mga kauturan. Wala bala pagpilia sang Diyos ang mga imol sining kalibutan na magmagaranon sa pagtuo kag mga manunubli sang ginarian niya ginsaad niya sa mga naghigugma sa iya? Apang ginapakawian ninyo ang imol nga tawo, wala bala ang manggaranon nagapigo sa inyo kag sila gid nagaguyod sa inyo sa korte? Kung lang taon naton ang ininga dinalan sa kasulatan, makita naton niya ang ininga pagukom di Diyos nun kag di matarong. Kaya nga aman, ang ininga pagukom, iya nga ginbase sa iya nga nakita lamang. Ang muning masapuan naton diri, kag tungod sini, aton nga masapuan nga ang ininga pagukom tungod suno sa dagway, ginkondinar sang aton nga Ginoo. That's why kung aton gali ngalang taon ang pagpasulabi, ang pagukom nga hindi nagakaigo, delikado, kay nga aman, nagatulod ina sa imo kag sa akon nga mangin bugalon kita. And that is the real problem of this proud brother in this particular passage. That's why in the scriptures, anong makita naton dira? We need to re-examine our motive, our conduct, the way we judge others in the light of the teachings of the scriptures. Amo ini ang pagtulunan naton sa sini nga tion. Padayon no naton ini sa madason ni broadcast. Ini ang inyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.

0: bansa na magtatagal. Ang Panginoon ay nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa Kanya ay tapat at totoo. Awit 145:18. Ang Diyos ay mabuti. Wala siyang nais para tayo'y manatiling malumbay. Katunayan, nais niyang tayo'y magdiwang dahil sa ating natamong kaligtasan.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, "Ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong hindi gid magtaliwan." Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon. Upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Mayong aga sa tanan, dalayawan ang Ginoo sa sini naman nga bag-ong adlaw. Kag subong aga, padayuno nato ng aton nga theme or aton nga series, Jesus Is. Kag amuin ang aton gitunan kahapon, kagkahapon gin-try naton na pamangkot, kag gin-anserman sa pulong sa inyong Diyos sa sini nga pamangkotanon. Why does Jesus' unity with the Father matter sa aton nga mga kabuhi bilang mga Kristwanon? Because it confirms Christ's deity, it guarantees our salvation, and it calls believers to unity. Subong aga, padayuno naton ini, kag ato naman pagatunan ang tatlo ka mga bersikulo diri sa Revelation chapter 1 verses 17 to 18, Micah 5:2 kag John 8:58. Kag naghambal diri sa Revelation chapter 1 verses 17 to 18, "Fear not, I am the first and the last and the living one." In Micah 5:2, "Whose coming forth is from the old, from ancient days." And in John 8:58, "Before Abraham was, I am." Ang muna yung mga declaration ni Jesus Christ, kagbisan man sa pulong sa Ginoo. Magapangamuyo kita na Diyos kabalaan, salamat sa sininga kayunan nga imo ginhatag sa amon. Nga kung sa diin Ginoo, makapadayon kami sa pagkilala sa imo, pagi sa imong pulong. Kag eventually Ginoo, we will love you more. And bisan man gani Ginoo, we will prioritize you more. Kag kabay pa, we will apply it in our own service para sa imo through serving others. I-bless mo ang amon ng pagpamalandong subong. I-bless mo man Ginoo ang mga kauturan amon nga nag-join subong diri sa DYVS. Kag bisan man sa online. We give you all the glory, all the praises in Jesus' name we pray. Amen and amen. Now, brothers and sisters in the Lord, ang tanan ng mga butang sa sining kalibutan, including sa leadership, bisan man sa mga kabtangan, or ano pang nahuptan mo subong or na-achieve mo sa iyong makabuhi, these things, everything on earth fades. People will grow old, di ba? Nations rise and fall. Kag bisan man sa mga possessions, it will decay. But ang isa lang gid, nga wala gaka-decay, wala nagaka-grow old or wala nagaka-fade ang mo si Jesus Christ, because Jesus Christ never changes. He is eternal. Before time began, no? Bisan magani, before Genesis 1:1, Christ already existed. After history ends, He will still reign forever. Amo na gani, in the book of Revelations, nga kinbasa naton kagina, ginsulat ini sa mga persecuted believers nga kinanglano nila ang ginatawag nga encouragement. Kaya muna gani nga si John receive a vision that of the glorified Jesus Christ. Tungod sa iyang na-overwhelm siya with fear, John fell down before him. Pero si Jesus Christ nag-declare that, "Fear not, I am the first and the last." Kag ini nga titulo or ini nga title belongs to God alone in the Old Testament. Mesyan magani si Jesus Christ claimed that He is eternally existing and sovereign, bisan man sa iya authority over history. Therefore, brothers and sisters in the Lord, Jesus is eternal Lord who reigns forever. Jesus is the eternal Lord who reigns forever. So how should we respond to the eternality of the Lord Jesus Christ? Again, how should we respond to the eternal Christ? Number one, we should respond with reverence. Respond with reverence. Ang muna hambal ni John, there is a Revelation chapter 1 verse 17. "When I saw him, I fell at his feet as though dead." Meaning, gin-recognize niya diri nga si Kristo Jesus, kag si Kristo Jesus mismo is eternal. And because of this nature of the Lord Jesus Christ, it should produce awe and worship. Awe and worship. Amo na gani, sa naligad ng mga sinimana, was able to travel to Bukidnon, specifically sa Valencia, Bukidnon. Kag kabaluman ka mo, kag iban guro sa ato, nakakadto naman sa sini nga mga lugar, hindi na ito manigar nga kanami manggid ang landscape, no? Sang natural or natural landscape sang Bukidnon. Bukid, nami sang plantation, and so on and on. Kag may time dito nga nakalabot kami sa peak bala sang ginkantuan gin sa kaanamon nga bukid. Instead of, you know, instead nga maghuna kami sang mga kung ano-ano pa, upod ko ang mga young people and mga young adults dito sa church dito sa Valencia. Instead of discussing something, we discuss, oh, kanami gidya yun yung lugar. No, kanami ginin lugar kang landscape and so on and on. Amo na gani, people stand in awe before mountains or oceans because they recognize greatness. Amo ko gani, wow Lord, ginakanta kong line balas ang how great is our God. Nang how great is our God. Sa sina pa lang ang mga tinaga bala, oh Lord, indeed you're so great. Amo na gani, how much more should we revere to eternal Christ. Bisan gani sa iya created being, sa iyang creation, makabaga ni, wow, it's so glorious, beautiful. Therefore, brothers and sisters in the Lord, when we understand who God is, we understand who we are. Kung ano kita ka-limited, ang aton nga Ginooya, limitless. Kung ano kita ka-finite, infinite yang Ginoo. That's why we should worship sincerely. We should approach God with humility and remove casual attitudes toward holiness. Amo na gani abiyang manigugma. What should be our response? How should we respond to eternal Christ? The first response is respond with reverence. Secondly, we should respond with confidence. Respond with confidence. Anong hambal diri sa Hebrews chapter 13 verse 8? Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Therefore, brothers and sisters in the Lord, because Jesus Christ is eternal, His promises never fail. His promises never fail. Kabaluman kita nga mga sirkumstansya nagabago. But our Christ, the Lord Jesus Christ, remains faithful. Amo na gani abiyang manigugma, kinanglan ipundar tagi ng aton kabuhi sa aton nga Diyos. Pareho blas ang anchor, no? Ang anchor keeps the ship secure during storms. Why? Kay mapag-on, hindi iya dali-dali madala sa iban pa nga duog ang barko or ang ship, kay tuod naka-angkla siya. And Christ is the believer's eternal anchor. Wala na iban pa. Di pala? Pila ka mga politiko ang naghambal sa mga plataporma nila during election time. Di ba? Kadamo naghambal nga, kun ako, maamuni. Pero pila sa mga ginpromisa nila nga natuman. That's why, brothers and sisters in the Lord, Christ is the only believer's eternal anchor. Wala na iban pa. Amo na gani abiyam ni gugma, we should trust Christ sa ligid-gid si Kristo Jesus during uncertainties. No, uncertain katama subong aton nga kapungsod. Butang talang sa aton lang pungsod. Uncertain katama, but ariay, we should trust Christ during this time. We should hold firmly sa scripture kag bisan man sa iya promesa. And thirdly, we should find peace in God's sovereignty. So, abiyang manigugma, bisan sa tunga sa sininga mga sitwasyon, we should trust the Lord Jesus Christ. Hold firmly sa iya scripture, sa iya mga promesa. Diba? Heaven and earth will pass away, but His words will not pass away. Wow! Amo nang kanami sa aton nga Ginoo, kag bisan man sa iya nga pulong. Tungod sini, we will able to experience real peace in God's sovereignty. So again, brothers and sisters and Lord, how should we respond to eternal Christ? Number one, we should respond with reverence. Secondly, we should respond with confidence. Respond with confidence. And thirdly, we should respond with urgency. Respond with urgency. Anong hambaldiri ni Apostle Paul in 2 Corinthians chapter 6 verse 2? Behold, now is the favorable time. Kaya nga aman. Because life is temporary, but eternity is forever. Therefore, brothers and sisters in the Lord, damo sa mga katauhan sa sining kalibutan nga kinanglangid nila sang eternal Savior now. Today, at this point of time. So, ang pamangkot naton, are you going to respond with urgency? No? Kabalo kita nga ang doktor kung may ara sa ganis ang emerhensya, urgent kina nga kinanglan siya maghatag sa isang medical procedure, medicine, and so on and on. Because why? Why? Kinanglan niya magdali. Nga man. Because delay can cost lives. That's why, brothers and sisters in the Lord, ang aton niya trabaho bilang mga believers ni Jesus Christ must urgently proclaim the Lord Jesus Christ to anyone, to everyone. Ang munang hambal ni Leonard Ravenhill, that the opportunity of a lifetime must be seized within the lifetime of the opportunity. Take note the word opportunity. Subong adlaw, kadamo sa mga opportunity nga ihatag sa Ginoo sa aton. How about you? Ginagrab mo ba lang opportunity to share the gospel? Sa imo loved one, sa imo neighbor? The opportunity of a lifetime must be seized within a lifetime of the opportunity. Therefore, brothers and sisters in the Lord, we should share the gospel boldly. Hindi ka magkahuya sa gospel. Wala ka gani ginakahuya ni Kristo Jesus. Wala gani ko ginakahuya ni Kristo Jesus. Secondly, we should invest on the things. No, we should invest our lives on eternal things. Nga may eternal value. Invest your life in eternal things. Hindi sa mga temporal nga mga butang. Kaya nga man, ang balagani ni City Stud, only one life so soon be passed. Only what's done for Christ will last. We should live within eternity in view. Mung point sini, nga sa aton palang pagbugtaw subong, ara sa aton pang-isip, ara sa aton huna-una subong, nga maybe this would be my last day. And anong ginahimo ko subong? Anong ginahimo ko subong to prepare me sa eternity? Therefore, brothers and sisters in the Lord, live with eternity in view. So again, how should we respond to eternal Christ? Number one, we should respond with reverence. Secondly, we should respond with confidence. And thirdly, we should respond with urgency. Abiyang manigugma, Jesus is the first and the last. He is the Alpha and the Omega. He existed before creation and He reigns forevermore. Therefore, brothers and sisters in the Lord, this eternal Christ deserves worship, deserves trust, and deserves wholehearted devotion. Kumusta kita? Kumusta ka byan, minugma? Do you worship the Lord? Do you trust the Lord? Are you devoted to Him and only Him? Kabay pa byan, minugma, nangin blessing and reminder ini mga butang, subong sa ato. Nako yung alagad. In behalf ni Pastor Gideon, ako si Pastor Zerdan Akar. Kagini ang Buhing Paglaom. Have a blessed day.
0: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: nangabyan kag mga utod si Ginoo sa aton programa Wonderful Words of Life. Ininyo lagad Pastor Tito Hope Batikados, nagakalipay gid nga ang pulong si Ginoo magalabot naman sa inyong apuluyan kag kabay pa makabato naman kita sang pagpakamayo sa pulong sang Ginoo. Padayon naton atong pagtuon sa aton topic about family submission to the shepherd. Ang unang apunto nga aton nakita amo ang our submission to the shepherd. Kag na-emphasize naton ina last time sa aton nga pagtuon. Subong lantaw naton ang ikaduha nga punto amo ni ang our supply from the shepherd. Our supply from the shepherd. So balik kita sa aton text sa Psalm chapter 23. Okay? Siling sa aton text sa verse 2, He leadeth me beside the still waters. Verse 2b. Now ano ang butsingin nun sa pagsiling diri, He leadeth me beside the still waters. Now ang life without water is impossible. Hindi bala? In fact, kung imo lantawon, bisan sa akon pagtuon na tukiban akon nga 70% of the ship's body is water. So meaning, ang water is necessary for bodily function. Okay? So kung ang ship does not get enough water, anong matabo? His body will not function properly. So amuman sa aton, kinanglanon man aton ang tubig sang aton nilawas. 70% or more than that. Kay kun wala ini, hindi man mag-function maayo ang aton organs sang aton nga body. So, balik kita diri sa principle sa aton text. That is why ang shepherd must lead the sheep to the still water. Amo nang siling sa aton text. Wala gin mention sa raging waters. Kay kun raging waters, otherwise, ang ship will be endangered. Pero ginhambal sa itong text, He leadeth me beside the still waters. No, anong butsing ganun sa still waters? Bago na ito inalatawon, atong tandaan nga ang shepherd nag-provide siya sa iyang ship tatlo ka sources ng water. Una, deep well. Kadua, streams and springs. Kag ikatatlo, dew. Okay? Una, lantaw natin ang deep well. Nga deep well ang pag-lead ng shepherd sa ship because they may look like a dark troubled place ang ininga deep well. A place where it seems no water and you can see dark below. Di ba? Pero God knows that in that deep well, there is water for us. And He takes it to us. Alright? Amo na ang masapwa naton. That's how one way nga ang Ginoo mag-provide sa aton sang water. Number two, ano ang butsing ano na kun sang streams and springs? Ang streams and springs naman, ang ships can drink freely from cool, refreshing water. Na? Diba? Amo nang katawang pagsilindra, He leadeth me beside the still waters. Very refreshing ang streams, no? Nga ang ship can drink freely, no? From a cool, refreshing water. Kang ikatatlo, amo ang dew. Ano ni ang dew? Ang ships can go for prolonged periods of time and never drink from well or streams for as long as they can get enough dew. Alright? So, din ini makuha ang dew. In the very early morning, ang dew masapuan sa vegetation. So the ship can eat the lush vegetation covered with dew and find all the water they need. Alright? Amo na ang masapuan naton. So in order to do this, they must arrive early in the morning, ang ining mga ship, before the heat burns the dew. Okay? Now, ang pamangkot, ano ang ma-learn natin sa sina nga situation? Now, please listen. It is not the sheep, but the shepherd who leads us to our supply. Amo na ang butsing ganun, diri abyan utol si Ginoo. Gani sa John 2:27, nagasiling ang pulong si Ginoo, in the last days, that great day of the feast, Jesus stood and cried saying, if any man thirst, grabe lang pag-emphasis ng Ginoo, diri sang, if any man thirst, ang thirst diri is a gift from God. Think about that. That is why ang problem subong sa aton nga pag-alagdan sa Dios, wala kita sining ginatawag spiritual thirst because we thirst sa mga worldly things. Instead nga ang Ginoo mo maghatag sang satisfaction sa aton kabuhi sining kalibutan, kung kisa ulihin ang Ginoo. Iban gani, wala agad niya Ginoo, pero Kristuhanon sila. Pero ang ilang thirst sa ilang life, amo ang mga material things, worldly things. You see, nga hindi na makatag matuod nga satisfaction sa atong nga pagkabuhi, sa pag-alagad natong sa Ginoo. No wonder may mga problema kita sa atong panimalay, sa mga relasyon, sa atong pag-alagad natong sa Ginoo. Amo na grabe rin ang emphasis sa Ginoo, parte sa atong nga relationship sa iya. So, you see, ang aton supply from the shepherd, nag-provide na ang Ginoo sa mga spiritual things, iyang pulong para sa aton, na dapat dira kita magkauhaw, dira kita magsalig, dira kita mamalandong, dira kita magtuon, dira kita magtuo sa pulong sa mga saad sa Diyos, pero gakalipatan naton inang pagtuo na magsalig ta sa Ginoo, kay nagasalig na kita sa tawo o kung sa kwarta o kung kay sinuman dira nga masaligan naton, ulihin ang Ginoo. Amuna kung kis atong balay kita sa atong pag-alagad, kay kalibutano ng aton nga mga handom sang aton pagkabuhi, hindi nga mga espirituhanon nga butang, in which ang Ginoo luyag niya nga kita magbakod aton pagtuo pagsalig sa iya. So amoy na abyan utod sa Ginoo nga ang naga may mga problema sa panimalay, wala kita nag-isa, hindi maayo mga relasyon, kay una sa tanan ang mga espirituhanon nga butang sa aton kabuhi, wala naton gintagaan kauhaw nga may spiritual thirst kita tani dira nga magtubo kita. Kay bisan pa ano mga unusang problema nga masugata mo sa imkabuhi, mabakod ikaw tungod sa pulong sang Dios nga ginsaligan mo, nga gintindugan mo. Kay ang Ginoo malipay siya nga ikaw nagtindog, nga nangin bakod gihapon bisan grabe nga mga unos sa pagpangalagad kag pagpangabuhi sa aton nga ginatubang nga problema. May kalinong kagyapon. You see? Pulong lang sang Diyos amo magapaligon sa imo. Gani kinanglano natun i ang kauhaw sa pulong sang Diyos. Ay, terribly gabihan utol sa Ginoo. We have physical thirst, but sometimes we quench that thirst with dehydrating liquids. Alright? Gabi, no? They do not provide water for us. Instead nga, spiritual water ang atong kinanglanon. Ay, worldly water. Like mga liquor or any kind of drinks sa kalibutan. Material, financial, ano pa dira. Name it. But, nilipatan gin naton ang pulong sa Ginoo. Kung gisa ginabilittle naton ang pulong sa Ginoo, ang pulong lang gid blas ang Dios. Pamalandungi lang bla. Kaya ang pulong sa Ginoo magligon gid sa imo, magbakod gid ra sa imo. So in fact, these liquids will remove more water from our bodies, di ba? Kung nag-rely kita sa mga dehydrating liquids, actually they do not provide water for us. Kaya ini nga mga liquids will remove more water from our bodies. So, sa aton spiritual life, God gives us thirst. And so often, we try to quench that thirst with dehydrating things. They seem to satisfy us, but in the end, they do not satisfy us, but actually harm us. amon lang mga materialism. We spend so much time sa aton business, makapoy na lang kita kung wala ang Ginoo dira. Ha? Mga kalibutanon nga butang, ay, kabudlay yun. Wala na kita sa espirituhanon nga butang. Amon lang nga puno kita sa problema, hindi na aton mention diyan lang aton kabuhi. Pero kung puno ikaw sa pulong sang Diyos, bao, bisan inano nga unos, may kalinong ka, bakod ikaw, maayo gyapon imong relasyon sa Ginoo, bisan mabugat nga mga problema, ara gyapon ang Ginoo sa imo, may kalinong ikaw kag bakod ang imong relasyon sa Diyos, kay nagtuo ikaw, nagsalig ikaw sa iya sa iyang pulong. Amo nang gusto sa Ginoo nga matabo sa imo. Okay? Nga tindugan tang pulong sa Diyos. Ikabuhi nato ng pulong sa Ginoo. Okay? So, amoy na. Grabe gid ang mga butang sa kalibutan. They seem to satisfy us, but in the end, they do not satisfy us, but actually harm us. That is why the Lord said, "If anyone thirst, let him come to me and drink." Grabe, no? Ang drink is another word for accept, believe, or take. Gani sa John chapter 4, we find a beautiful story of a woman who encountered Jesus at the well. Di ba? The Lord saw her thirsty soul and spoke directly to her deepest need. Siling niya na, "But whosoever drinks of the water that I shall give shall never thirst." Siling sang Ginoo. A well of water springing up into everlasting life. And the woman said, "Sir, give me this water that I thirst not." Hoy, grabe, no? Da na itong makita nga nagtuogin ang ininga woman sa pag-encounter niya sa kay Jesus at the well. So in the course ng ilang conversation, we see that the woman believed, and by believing, she received eternal life. So ang abiyano ito sa Ginoo, ang water we need for life, for spiritual existence, comes from believing Christ. Kumusta ikaw sa imong pagkabuhis, pag-alagad sa Ginoo? Ang butang sining kalibutan, tiribligid. No? Bisan si Solomon, na ang kunyang tanan, no? Riches, power, money, ano pa? Kababainhan, palasyo, pertigid. Pero nakasiling siya, all is vanity. The eyes of men can never be satisfied. But the only satisfaction nga atong kinanglanon sa ning kalibutan, why liwan kundi ang Ginoo. Kag masapwan nato ang Ginoo sa iyang pulong. Kani, ikabuhi nato ng pulong sa Diyos. Tun-an nato ng pulong sa Ginoo. Aton basahon, pamalandungan, labaw sa nang ikabuhi nato ng pulong sa Diyos. So aton supply from the shepherd, sa aton pagkabuhis, pagkalagad naton sa Ginoo, pulong sa Diyos. So if you want your family to survive sang sining sitwasyon sa mga mabudlay na that we're now living in these last days, magamo ang pangabuhi, ang panimalay. The only solution sa problema sa atong kabataan, balik kita sa pulong sa Ginoo. Kaya ang Ginoo maghatag sing pagpalig-on kag pagpabakod sa aton. May problema both husband and wife sa relationship, balik kita sa pulong sa Ginoo. Hindi kita dapat mahamulag sa pulong sa Diyos. Dapat may kauhaw kita sa pulong sa Diyos. Magtubo ang atong relasyon sa iya. Amo ini ang kinanglanon naton sa magapadayon kita sa pagpangalagad naton dira sa Ginoo. Bisan pa ano mga unos sa aton ginatubang sa aton panimalay, ang Ginoo amo maghatag sing solusyon sila. As long as kita mag-submit dira sa iya, kag pamalandungan naton iyang pulong. Saliwat, aton inipadayunan aton pagtuon sa dasun aton yung broadcast. Iniinyo alagad, Pastor Tito Hope Batikados, ang Ginoo magapakamaayo sa aton tanan. Damo nga salamat.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
0: Abyan kag utod sa Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Dios. Ang inyo adlaw-adlaw nga pagbasa sa Biblia sa Iligaynon, kaupod ang The Bar Audio Bibles nga nagahatag sang pulong sang Dios sa tingog nga mahangpan kag maintindihan sang tagsa.
3: Ang ikaduha nga libro ni Samuel, chapter 12. Ginsabdong ni Nathan si David. Karon, ginpadala sang Ginoo si propeta Nathan kay David. Pag-abot niya kay David, nagsiling siya. May duha ka tawo nga nagaistar sa isa ka banwa. Ang isa manggaranon kag ang isa imol. Madamo gid ang mga karnero kag mga baka sang manggaranon, pero ang imol isa lang gid ang iya karnero nga iya pa ginbakal. Ginsagod niya ini, kag nagdako upod sa iya mga kabataan. Ginpakaon niya ini, sang iya pagkaon, kag ginpainom sa iya mismo baso. Kag iya pa ini ginkugos-kugos. Ginkabig niya ini nga daw iya anak nga babayi. Isa sina kation, may bisita ang manggaranon. Pero hindi niya gusto nga mag-ihaw sang iya karnero o kun baka para ipakaon sa iya bisita. Sa baylo, ginkuha niya ang karnero sang imol nga tawo, kag ginpaihaw ini para ipakaon sa iya bisita. Naaki gid si David sa tawo nga manggaranon, kag nagsiling siya kay Nathan. Nagasumpa ako sa buhi nga Ginoo nga dapat patyon ang tawo nga naghimo sina. Kag tungod nga wala siya sing kaluoy sa imol nga tawo, dapat ulian niya sang apat ka karnero ang isa ka karnero nga iya ginkuha. Dayon nagsiling si Nathan kay David, ikaw ato nga tawo. Amo ini ang ginasiling sang Ginoo, ang Dios sang Israel. Ginpili ko ikaw nga hari sang Israel, kay ginluwas ko ikaw kay Saul. Ginhatag ko sa imo ang iya ginharian kag ang iya mga asawa. Ginhimo ko ikaw nga hari sa bilog nga Israel kag Juda. Kag kun kulang pa ini, kun tani ginhatagan ko ikaw sang madamo pa. Gani, nga wala mo pagtumana ang akon pulong paagi sa paghimo sining malain nga butang sa akon panulok. Ginpapatay mo si Yoreya nga hithanon sa inaway. Ginpapatay mo siya sa mga amunhon. Kag ginkuha mo pa ang iya asawa. Gani, tungod sa imo ginhimo, sugod subong, permi lang may inaway kag pagpinatyanay sa imo pamilya. Tungod nga ginsupak mo ako, kag ginkuha mo ang asawa ni Yoreya. Amo pagid ini ang ginasiling sang Ginoo. May ara nga miyembro sang imo panimalay nga magagamo sa imo. Ihatag ko ang imo mga asawa sa tawo nga indi liwan sa imo. Kag magapakighilawas siya sa ila sing hayag. Ang imo ginhimo nga malain, ginhimo mo sa tago. Pero ang himuon ko sa imo, ipakita ko sing hayag sa bilog nga Israel. Dayon nagsiling si David kay Nathan, nakasala ako sa Ginoo. Nagsabat si Nathan, ginpatawad ka na sang Ginoo, kag indi ikaw mapatay. Pero, tungod nga ang imo ginhimo, nakahatag sang kahigayunan sa mga kaaway sang Ginoo, nga yagutaon siya, sigurado gid nga mapatay ang imo anak. Sang nagpuli na si Nathan, ginpamasakit sang Ginoo ang anak ni David kay Bathsheba. Nagpakitlooy si David sa Dios para sa bata. Nagpuasa siya sa sulod sang iya kwarto kag sa salog siya nagatulog kada gabi. Ginkadtuan siya sang iya mga opisyal para pabangunon, pero indi gid siya. Kag indi siya magkaon upod sa ila. Sang ikapito nga adlaw, napatay ang bata. Nahadlok ang mga alagad ni David sa pagsugid sa iya nga patay na ang bata. Nagsiling sila. Paano ta siya masugiran nga patay na ang bata? Wala gani siya magsapak sa pag-ulo-ulo ta sa iya sang buhi pa ang bata, ano nagidayhan karon nga patay na ang bata? Basi bala kun ano ang iyahimuon nga malain? Natalupang da ni David nga nagahinutikay ang iya mga alagad. Gani, narealisar niya nga patay na ang bata. Nagpamangkot siya. Patay na bala ang bata? Nagsabat sila. Hoo. Dayon nagbangon si David, nagpaligo, nagpamanyos ang mahamot nga lana kag nagilis. Nagkadto siya sa balay sang Ginoo kag nagsimba. Dayon nagpuli siya kag nagpaserbi sang pagkaon kag nagkaon siya. Nagsiling ang iya mga alagad sa iya. Indi ka namon maintindihan. Sang buhi pa ang bata, nagpuasa ka kag naghibi. Pero karon nga patay na ang bata, nagbangon ka kag nagkaon. Nagsabat si David. Hoo, nagpuasa ako kag naghibi sang buhi pa ang bata, kay nagahuna-huna ako. Nga basi pa lang kaluuyan ako sang Ginoo, kag indi niya pag-itugot nga mapatay ang bata. Pero karon nga patay na siya, nga ang mapuasa pa ako. Mabuhi ko pa bala siya? Sa pila ka adlaw, kun mapatay na ako, makadto ako sa iya. Pero karon, indi na siya makabalik sa akon. Dayon, ginulu-uluhan ni David ang iya asawa nga si Bathsheba. Kag naghulid sila. Nagbusong si Bathsheba, kag nagbata sang lalaki. Kagin nga lana nila siya nga Solomon. Palangga sang Ginoo ang bata. Kaginsugo niya si Propeta Nathan nga ngalanan ang bata nga Jedidiah. Tungod kay palangga niya siya. Ginagaw ni David ang Raba. Sa pihak nga bahin, nagsalakay sila ni Joab sa Raba, ang kapital sang Amon. Kaghalos naagaw na nila ini. Nagpadala si Joab sang mga mensahero kay David sa pagsiling. Ginsalakay namon ang Raba, kag naagaw namon ang ila ginakuhaan sang tubig. Karon, tipuna ang nabilin ng mga soldado, kag tapusa ang pag-agaw sa banwa para ikaw ang mapadunggan kag indi ako. Gani, gintipon ni David ang nabilin ng mga soldado, kag ginsalakay

mainit naman nga pagpanamyaw sa inyo sa ngalan sang Ginoo. Ini ang Hour of Hope. Kag nagapamati kamo sa kay Pastor Daniel Salcedo sang Hinubaan Baptist Church. Of course, kinacknowledge tang mga utod kag mga abyan naton. Padayon nga nagapray kag nagabulig sini nga programa. Saliwat sa inyo mga questions kag prayer request, palihog text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Ginoo kag hindi matupungan nga Dios in comparison sa mga Dios-Dios sa mga tao diri sa kalibutan. Nagayaob kami sa imo kag nagahatag sini nga pagpasalamat tungod sa kinabuhi hatag mo sa amon sini nga adlaw, kusog, provision sa amon kinanglanon, kag bisan pa man Ginoo ang imo mga pagtuytoy kag pagbantay nga naagom ginamon. Amay, ginapalambot man amon sa imo ang amon mga pangayo kay kadamo kami sa mga kinanglanon. Physical, material ng mga bagay kag mga finances namon. Lord, ikaw mag-provide. Bisan pa man Ginoong iban sa amon ng mga tagpalamati, nag-struggle man sang ila ikaayong lawas, pati gayon na Ginoong paggamit nimo sa mga bulong, mga doctors, nurses, pagkaon, pagpahuway, ehersisyo, ng matagaan sila sang maing lawas, ukon mag-aayo sila sa ilang balatian. Nagapangamuyo kami Ginoo sang amon mga utod nga nagaagom sumong sang madamo nga mga pagtilaw kag kabudlayan. Ginobuligi sila kag matagaan sang kasulbaran ang ila mga problema kag pagtilaw. Gapangayo man kami bisan pa man Ginoo sang gahom mo kag kaalam sa pagsangyaw sang maing balita, sa pagbukas sang kasing-kasing sang mga tawo nga nagapamati sini. Kag bisan pa mangin malipayon kami sa pag-share sang imo grasya sa mga wala pa kay Kristo. Buligi kami karon sa amon pagtuon in Jesus name. Amen. Well, padayon kita mga utod sa aton diri nga paghimay sang Psalm 115. Kag saliwat diri gin contrast may ara pulong sang kamatuoran nga masakit nga mabatian sang iyang tagpalamati kag diri may duha ka klase ka mga tawo ang mga tumulo o sa matuntun nga Dios kag subong man ang nagaluhod-luhod sa mga Dios-Dios. Utod sa liwat, i-define naton ining idolatry. Isa ini ka porma sang pagpati sang tawo nga makadala sa iya sang espirituwal nga pagpakamayo ukon mga material kag physical nga mga blessing man kag magatipig magalikaw sa iya sa kapahamakan. Kag ang iya kun ka isa nga ginapatihan, mga hinimo sang kamot sang tawo. Ya mismo ka ugalingon, ukon ginasalot sang isa katawo sa tunga nila sang matuod nga Dios kag sa iya. Ginahimo niya nga substitute kag ginatagaan sang kadungganan kag reliyoso nga pagsimba. Amo nang mga porma sang idolatry uton nakon. May mga pulong diri nga ginhambal ang Ginoo sa aton sa Salmo 115 nga tama katigdas kagamoy ng description niya sang idols. Pananglitan, Psalm 115 verse 5, nagahambal siya. They have mouths, but they speak not. Eyes have they, but they see not. They have ears, but they hear not. Noses have they, but they smell not. Now, sa verse 6, diri kita nagtapos sa nagligad sang aton nga pagpamalandong. May mga talinga o dulunggan sila pero hindi kabati ining mga idols. So duha ka bagay ang na-include gid sa aton bar spiritual exercise nga ginagamit sang Dios ang iya nga talinga. Ano ina? Number 1, mga pagdayaw. Ti ano ang pag-respond nga may kalipay? Ang isa ka Dios-Dios, kaya nga aman, may dalunggan, hindi gani kabati. You see, utod? So, bisan ano pang pagdayaw, imudra o kung pagpasalamat, wala inaasang epekto sa iya. Kunibutang naton sa isa kay lunggo nga, sugilano, nag-awat lang kita sang aton mga tinion kaga pagpangabudlay nga ginapahanungod naton ang aton mga pagpasalamat kag mga pagdayaw sa isa lamang kahinimo nga kamot sang tawo nga hindi man maka-respond. Nang masunod, amo nga, hindi man siya kasabat sa aton pangamuyo, kaya hindi gani kabati. Amo na abyan, so ining duha ka
spiritual exercise nga among praises and prayer will be useless para sa isa katawo kung initanan ginapahanungod niya sa idols. Hindi sila makahimo sang mayo o kung malain man sa aton, pero tandaan ta, akig ang Diyos sa siningapurma sang religious exercise. Nga makuha kita sang mga bagay dire sa kalibutan aton nga himuon nga representative sang Diyos sa tunga naton kag sa iya, kag masiling kita. Dire ako magapangamuyo kay makasabat ni sa aton. Dire ako magadayo kay makalambot ni sa balaan nga Diyos. No, mga utod. Ang ginahambal sa aton sang Ginoo niya kun kamobla mga muyo, ihambal gininyo amay namon nga yara sa mga langit. Subot si ganun ang imo pagdayaw, idiritso sa Ginoo. Ang imo mga pangamuyo, idiritso sa Ginoo, hindi na panghapit-hapit pa ina. Kay kung himuon tayo na mga kauturan, nga aton pa ipanghapit ang aton mga pagdayaw, pagpasalamat kang pangamuyo, mismo nagapakita nga wala gidya pagtuo kita sa buhi nga Diyos nga nagimo sang langit kagluta. Amen. Kag ina nagadahatag sang dako-dako nga insulto sa iya, kag subuman kasakit sa iya nga kasing-kasing. That's my human term sa paghambal utod nga nasuban ang Ginoo sa isa katawo, sa isa kapungsod o kung sa isa ka-religious group nga nagapraktisang idolatry. May mga dalunggan sila, hindi makabati. Now striking sa verse 6 gapon, second part, noses have they, but they smell not. May mga ilong sila, pero hindi makapanimaho. Nakabantay ka mo nga aamo ini ang ginahambal gi usually sang manugsal mo. Kay ginapicture niya ang iya kaugalingon nga hindi lamang nagahambal sang mga pulong sang pagpasalamat kag pagdayaw sa Dios kag subong man nagamit lang sang mga pangamuyo para mabatian sang dalunggan sang Ginoo. Ano pagid? Nose siling sang aton in English nga makasmell. Anong ginapicture niya? Ang isa ka manughalad, ang isa ka manugsimba nga nagdala sang iya halad nga sinunog kagin perform ining pagsunog sa tubangan kag sa presensya sang Dios nga hindi makita. Hindi bala nga amo gininang kaman dito sa Old Testament? Nya kuha kamo dira sang sapat o kun sang pispis nga wala gid sang kasawayan. Kag inyo inapatuloon ang dugo, pagkatapos inang iyang lawas, himuon ninyo nga halad nga sinunog. O mga kauturan, di paano ang Diyos mag-appreciate sang aton mga paghalad, hindi na sang mga sinunog, kundi sang aton kinabuhi mismo. Romans chapter 12, present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, siling ni San Pablo, which is your reasonable service. Di paano ang pag-appreciate sang Ginoo? Paano ang pag-appreciate sinang imo nga idol kay nga aman? Hindi siya makakita, hindi siya makapanimaho, hindi siya makabati sa mga religious activities nga ginahimo nato. You see mga utod, actually magsiling kita idolatry, ginadegrade o kung ginapanubo sang tao ang iya kaugalingon. Amen. Gintuga kita sang Ginoo nga mangin master sining universe o kung sang iya creation. Patikango naton ini, tatapon naton ini, tawag sa aton sang una is steward. Kagsubong man, gintuga kita sang Ginoo para nga mag fellowship kag may ara kita nga communion nga malapit sa iya. Amo nang isa sa mga purposes ng Ginoo nga i-enjoy nato ng Diyos. Apang abyan, matian ta ini, ginguba ini sang sala. Sa tiyon nga ang tao nagpakasala, gintabog sa sang Ginoo sa garden. Apang wala siya gintabog sang Ginoo nga hopeless, kundi siling sang Diyos, subong ang tao nagtay-tay sa mga dahon sang kahoy para matabunan ang makahuluya niya ang kakahimtangan. Ang Ginoo nag-ihaw sang karnero. Inpatulo ang dugo, ginkuha sa niyang mga panit, kaginsuklob sa tawo. Perfect mga utod. Di na nag-picture, nga bisan pa sa aton pagkamakasasala, wala kita ginpabayan sang Diyos nga mangin hopeless kag desperate sa sining kalibutan. Siya gyapon nang ngita sang dalanon para kabalik kita sa iya. No, tibalik kita. Kung dito ni mo isalig ang imo kalag, kung dito na mo isalig ang imo mga sala ng itugyan mo, kung dito na mo isalig
ang paglaom sang kinabuhing dayon sa tapos ang kamatayon diri sa kalibutan sa isa ka idol utod. Kaluluoy ka. Amo nang kamatuoran. Nagbutang ka sa isa ka bagay nga patay. Ti anong tawag mo sa isa abi nga may kamot, hindi kagiyo, may ilong, hindi ka panimaho, may mata, wala gamuklat kag hindi makakita, may babaway man sa gahambal, kag may talinga nga hindi man sa makabati, anong panawag mo sina? Kung kumplito ina sa isa katao, kag hindi niya magamit, isa ang imo konklusyon, patay siya. Utod gusto na kun, kag ginahangkat ko ikaw, nga ibutang ang imo, nga pagtuo sa isa kabuhi, nga Diyos. Basahon ko bala sa inyo. Revelation chapter 1 verse 18. Nagasiling si Ginoong Hesus sa kay Jandri, I am he that liveth and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen and amen. And have the keys of hell and death. Masyado katagutun. Behold, I am alive forevermore. So anong butsing anon? Butang ka sang imo pagdayaw sa iya. Ma-appreciate ina sang Diyos. Ihambal ang imo mga pangamuyo kag kinanglanon sa iya. Masabat ni Ginoong Hesus. Si mga utod, ang imo nga struggle kag akon nga struggle, na-experiencehan niya na, kinag-antos siya sa imo mga sala kag sa akon mga sala. Kung ginatamay ka subong, kabalugin ang Ginoo, kay kaagi man siya nga gintamay. Kung ginsikway ka subong, tungod kay nag-advocate ikaw sa mga matarong nga mga butang kag pagkakristohanon, balaan na Ginoong Hesus kay ginsikway man siya. Amo ni mga abyan. Tiyo si, kung magbalik kita bala dito sa Salmo 115, siling niya, may mga kamot, may mga tiil, may mga dalungan, may mga mata, may ilong, may mga baba, may tilaukan, pero wa'y kagidsapon nga sound, wa'y siya sang mahimo sa imo. So harm yo nga magsiling ka nga, hindi mo na pagtiyaw-tiyawan kay gabaan kasi na hindi gani makahimo ina sang kalautan sa imo. Utod amo ina, kung magsiling man ang libro sang Hebrews, kung si Abraham nangin model sang ginasiling natun kinabuhi nga nagatuo sa Ginoo, tungod kay siya nagbutang sang iya pagsalig based upon sa mga personal revelations sang Ginoo sa iya sa Old Testament kagkaroon niya, pagi sa punong sang Ginoo, dapat kita magsalig sa Diyos nga hindi makita, nagapungko sa langit, nagagahom, nagapakamaayo, gamhanan mga utod, balaan, nagapuno sang tanan, nagasustain sang tanan, manluluwas nga sang tanan, si Kristo Hesus. Oh, amoy na, mga utod. Baloka mo, ang end sang aton kinabuhi, mga utod. Siling ni San Pablo, every tongue should confess, every knee should bow, and say, Jesus Christ is Lord, to the glory of God, the Father. Abyan, ginahangkat ko ikaw, ibutang ang imo kabugusan sa kamot ni Kristo Hesus. Amen. Unagid, pangayong ipatawad imo sala. Pagkatapos, bugusang imo kasing-kasing nga nagasiling ikaw, Lord, wala na sang iban nga manuluwas nga nagbayad sang akon sala dito sa cross, magluwas sa imo. Busa, ginagda ko ikaw nga magsulod sa akon, tagipusoon. Abyan, make that decision. And God will bless you. Kag makasiling kita, kinpakamaayo kita tanan nga nagsalig kita sa buhi nga Diyos. Amen. Well, paalam kita sa inyo momentarily. Sugpunan nato ni sa masunod. Once again, this is the Hour of Hope. Upon sa kay Pastor Daniel Salcedo sang Hinobaan Baptist Church, nagapaalam. Mayong adlaw sa inyo nga tanan.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Mayong aga mga utod kag kaabyanan, dalayawon gid ang Dios kag may gugmaon naton nga amay nga makapamalandong kita sa liwat sa iyang pulong pinaagi sa sining palatuntunan Salmo Morning Edition. Programa nga gindala sa aton sang FEBC DYPS 1233, The Sweet Voice of Salvation. This is Pastor Rodrigo Nyeri, kagkaupod ninyo ang First Congregational Christian Church of La Carlota. Para sa aton yung mga nanay, belated Mother's Day sa inyong atanan, pasalamat kita sa Ginoo sa sininga adlaw nga makapadayon kita sa pagtuon sang iyang pulong. Kag sa sininga adlaw, ang aton nga pagatun-an gintig-uluhan ko ini, believe in God even when things are impossible. Wait and see. Ang palatukuran mabasa ta sa Genesis chapter 15 verse 6 nga nagsiling, Abram believed the Lord and he credited it to him as righteousness. Pakamayuhon sa Dios ang pulong nga aton nga ginbasa kag ang mensahe nga aton pagapamalandungan. Magapangamuyo kita. Salamat gid amay kag may gugmaon namon nga Dios nga naghatag sa amon sang sininga tinion nga makapamalandong kami sa liwat sang imong pulong. Nagapangabay kami nga ang balaan nga Espiritu amo ang magapanghikot sa tagsa-tagsa namon ka mga tagipusoon. Hatagi kami sang kaalam nga amon mahangpan ang mga kamatuoran nga luyag mo gid amon matun-an. Ikaw o Ginoo ang magbulig nga mangin malig-on kag mangin himpit kag takos ang amon nga pagsalig kag pagtuo sa imo. O Dios namon nga mahigugmaon. Nagapalapit kami sa imo subong kag amon gid ginapangabay nga ikaw ang magabulig sa amon nga mga kauturan nga kaupod namon nga nagapamati sa kahanginan. Himun-i ang ilang na mga panginanlanon, ikaw man o Ginoo ang maghatag sang pagpakamaayo mo sa ilang kabuhi. Ilabi na gid ang amon nga mga utod nga may ginabatyag sa ilang mga kalawasan. Haplos sa inisang imo nga gahom. In Jesus name nagapangamuyo kami kag nagasalig nga ikaw gid ang magatandog sang ilang nga mga balatian nga ayuhon mo ini kag ibalik mo ang kusog nga kabaskog nga ila ginakinahanglan. Lord, ginatangup ko man sa imo ang amon amay nga mga kabataan nga nagapreparar na nga magbalik sa eskwelahan sa masunod nga bulan. Ang mga panginanlanon sang ginikanan ginadangup ininamon sa imo nga imo gid pagahatagan. Protection ni ang amon nga mga kabataan ilabi na gid og Ginoo bisan pa sa pagpakadto pa kare nila sa mga bulothuan. Tipigi ang ila nga kabuhi. Ikaw gid amay ang magpahilayo sa ila sa mga katalagman. Kag amon man ginasalig sa imo ang amon nga mga kaupod kag ang amon nga mga utod nga nagapangabudlay man sa imo hulubasan. Nga pakamayuhon mo man o Ginoo ang ila nga mga kabuhi, grasyahi kag bugay sila. Ikaw amay ang maghatag sang tanan nga ginakinahanglan sang imo nga ministeryo. Ginadangup gid ininamon kag ginasalig sa imo. O Ginoo kamay pa nga pamatian mo ang amon nga pangamuyo sa sininga aga. Kag tanan ini amon giginahalad ginapangamuyuan sa gahom gid lamang sang amon nga manluluwas kag imo bugto nga anak nga si Kristo Jesus. Amen. Luyag ko anay tamyawon ang akon nga pinalangga nga iloy, Mrs. Delma Nyeri. Happy listening sa FEBC DYBS 1233. Subong man sa kay Mr. and Mrs. Joel Politico nga masunsun nga nagapamati sa sining istasyon, Mrs. Lori Castillo, Doktora Erwena Francis Salandoni, Mrs. Evangeline Pobletti, Pastor Benjamin De La Cruz nga nagapamati man sa sining programa, kag sa aton dira nga mga kauturan nga indi kumalawag pero nagapadayon gid sa pagpamati sa sining programa sang istasyon FEBC DYBS 1233. Madamo gid nga salamat sa inyong pag-upod sa amon sa sininga aga. Mayara sang isa kaambahanon nga nahitya ang billboard sing 1970 kag sikat ini nga kanlantahon sa mga katigulangan. Ang ini nga kanta nagsiling, It's impossible, tell the sun to leave the sky, it's just impossible. It's impossible as the baby not to cry. It's just impossible. Yung kanta ini ni Perry Como sing 1970. Kagrabi nagbantog ang ini nga kanta. May ara sa mga imposible nga bagay nga hindi ginya matabo sa aton nga kabuhi. Pero sa siniya nga aga ang aton pamalandungan, lain sa sining kanta. Kay nagahambal ako kagina nga ang aton nga titulo or ang aton nga pamalandungan, gintig-uluhan ini, believe in God even when things are impossible. Wait and see. Kag makita diriya naton sa kabuhi ni Abram. Before siya nga gintawag Abraham, sa iya man upod nga asawa nga si Sarai, before siya gingadlan Sarah. Kay kun aton niblatan akon ang ila nga kabuhi, makahambal gid kita imposible nga matabo. Kay bangod kontrary sa human nature ang promesa nga ginhimo sa Dios sa ila. So makahambal ka imposible. Pero bangod sa pagsalig kag pagtuo sa Dios, ang ining imposible nga bagay nangin posible sa ila. Pero una gid sa tanan, ipaathag ko anay nga ang ining word nga believe sa ginbasa ta kagina sa Genesis chapter 15 verse 6 nga nagsiling Abram believed the Lord. Ang word diri nga believe hindi lamang ini nga nagapati siya kundi upo diri ang iya nga pagtuo kag pagsalig sa iya. Kay kung maghambal kita believe sa James chapter 2 verse 19, for example, nagsiling si Santiago, you believe that there is one God? Good. Even the demons believe that and shudder. So ang word niya believe, kung aton initan akon sa case ni Abraham, nagapakita iniya nga waay lang siya nagapati kundi may ara sang himpit nga pagsalig kag pagtuo. Ang Old Testament word sa sining believe is aman. Kag diri naghalin ang aton man nga English word nga amen. Kung maghambal kita amen, nagahambal kita so be it. So may ara kasang belief nga ang imo gin pangamuyuan ihatag gidya sang Dios sa imo. Kun ini kapubut-on niya kag makahatag paghimaya sa iya. So amo ina ang word nga believe. Hindi lamang nga nagpati siya. Kay ang panulay gapati man nga may Dios. Pero ang case ni Abraham, makahambal kita nga ang word nga believe diri sa iya is upod ang pagtuo. May ara sang pagsalig. In other words, makahambal kita nga si Abraham sa iya nga pagpati upod dira nga siya mangin matinumanon nga pinili sang Dios. Nga siya mangin mainunungon nga alagad sang Dios. Kag ikatatlo, nga siya mangin matutom nga sumulunod sang Dios. Mga utod kag abyan, ang belief ni Abraham may ara dira upod nga obedience, loyalty, and faithfulness to God. Kag amuni ang tatlo kabagay nga wala sa panulay. Gapati sila nga may Dios, pero waay sila nag-obey sa iya, hindi sila loyal sa iya, kag waay man sila sang faithfulness sa iya. So naglain ini sa explanation sang Genesis chapter 15 verse 6 sa ginhambal ni Santiago sa James chapter 2 verse 19. So mga utod kag abyan, ang isa diri ka pamangkot, ano bala diri ang gintuuhan, ginpatihan ni Abraham sa Dios? Ari mabasa naton sa Genesis chapter 15 verse 1 nga nagsiling, after this, the word of the Lord came to Abram in a vision. Do not be afraid, Abram. I am your shield, your very great reward. Sa inang pulong nagpamangkot si Abraham sa Dios. Lord, kung ikaw ang akong great reward, nga awa ay pa ako sang bata. kag ang manunubli sang akon nga propiedad amo ang nearest of kin nakon nga si Eliezer from Damascus. Kag nagsabat ang Diyos sa kay Abraham sa verse 5, He took him outside and said, Look up at the sky and count the stars, if indeed you can count them. Then he said to him, So shall your offspring be. Tanawabla Abraham, kung ano kadamo ang bituon sa kalangitan, kag isipa kung maisip mo, amu ina kadamo ang imo nga mga descendants. Kag sa verse 6 nagsiling, Abraham believed the Lord, and he credited it to him as righteousness. Ang ginpromesa sa Dios nga mangin madamo ang descendants ni Abraham sa ulihi. Amo ina ang iya nga ginpatihan, amo ina ang iya nga gintuuhan, amo ina ang iya nga ginsaligan. Ikaw utod, may pagsalig ka man bala, may pagtuo ka man bala sa mga promesa sa Dios sa imo? Kabay nga mangin pareho ka sa kay Abraham, he believed in God even when things are impossible. Ang ining promesa sa Dios nga ginhatag sa kay Abraham sa Genesis chapter 15, wala ini dayon matuman. It took 25 years kag natuman ang ininga promesa. Just imagine, 25 years. Amo ina nga aton nga pagtuon sa sini nga aga gintig-uluhan, believe in God even when things are impossible. Wait and see. Kay para sa kay Abraham, naglipas na ang 25 anyos kag natigayon or natuman ang ininga promesa. Grabe, 25 anyos nga kulat ni Abraham. Amuin na ang iya nga pagsalig kag pagtuo sa Ginoo. 25 years of obedience, 25 years of loyalty, 25 years of faithfulness. Sang akon gani inigin pamalandungan, kahuyang ya sang aton nga pagtuo sa Ginoo. Kung may ara kita ginapangayo or ginapangamuyuan, isa pa lang gani kasi mana, ginakapoy na kita. Ano pagidayahan kung maglabot tinuig? Siguro maglabot tinuig basi hindi ka na magsimba. Auntat na po prayer meeting. Ah Lord, hindi na po magkatuliwat sa simbahan. Waay manggali gyapon. Pero sa kay Abraham, it took 25 years. That's why nga ginsumpunan ko ang ininga pagtuon, wait and see. Dapat samtang nagapangamuyo kita ka nagakulat sa promesa sa Diyos, masapwan sa aton nga obedient kita sa iya, loyal kita sa Ginoo, kag faithful kita sa Dios. So nga may wait and see. Tanahon ta bala ang narrative sa Genesis chapter 17. 25 years later nga nagbalik ang anghel kag nagistorya sa kay Abraham nga ang promesa nga ginhatag ya kay Abraham waay gid makalipatan. Magabunag si Sarah sang isa kalapsag kag mangin madamo ang ila nga mga descendants. Ang respond ni Abraham sa verse 17. Abraham fell face down. He laughed and said to himself, Will a son be born to a man 100 years old? Will Sarah bear a child at the age of 90? Siguro, no, kung sa aton, pabla nga mga ekspresyon, after 25 years nga kulat, aanhin mo pa ang damo kung wala na ang kabayo. Kung aton tanahon ang bilog nga istorya, ang una nga nagkadlaw, si Abraham. Ang aton na niya nabalaan nga si Sarah ang nagkadlaw sa chapter 18, pero ang una gidya nga nagkadlaw si Abraham. Kag amuin yung pinakanami, nga ang ginhimo sa Dios ginhatagan sang remarkable sign nga tumano niya gid ang iya nga promesa. Abraham, just wait and see. Kay himuon ko gid ini ano ang ginhambal sa Dios sa kay Abraham. Genesis chapter 17 verse 19 nagsiling siya, Sarah will bear you a son and you will call him Isaac. And ang ngalan nga Isaac, buot silingon sini, he laughs. nagkadlaw siya. Una nga nagkadlaw si Abraham. Isa ini kapag padumdum sa kay Abraham nga wala sang imposible sa Dios. Kag kun aton ini padayunon sa pagtan-aw sa Genesis chapter 18 sa nabatian man ni Sarah nga amo ining ginhambal sang anghel sang Dios sa kay Abraham nga nagapamati siya dito sa puwertahan or sa ganhaan sang tent. Nagyuhom si Sarah kag naghambal ang anghel sang Dios nga nagyuhom si Sarah. Kag ari ang pinakatahom nga question. Genesis chapter 18 verse 14. Is anything too hard for the Lord? I will return to you at the appointed time next year. Sarah will have a son. Is anything too hard for the Lord? Pamangkot ina sa aton mga utod kagabyan, may ara bala sang imposible nga butang para sa Dios. Utod kagabyan, kun may ara ikaw himpit nga pagsalig kag pagtuo sa aton nga Ginoo, ang ining mga imposible nga butang mangin posible sa aton nga Dios. Sa Hebrews chapter 11 verse 6 nagsiling diri, and without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Kung may ara ikaw sang himpit kag takos nga pagtuo utod kag abyan, wala sang imposible nga butang nga indi pagahimuon sang aton nga Dios para sa aton. Wait and see. Gani utod kag abyan, kabay pa nga sa sininga adlaw, you will believe in God even when things are impossible. Tuuhi siya. Wait and see. This is Pastor Rodrigo Nyeri, kagkaupod ninyo ang First Congregational Christian Church of La Carlota nga nagatamyaw sa tanan. Maayong aga and may God bless you.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo PO Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dybs_febc@yahoo.com.

0: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, Ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna. Diba?
1: Mainit ang panahon ay kag dapat kita maghalong. Ang heat stroke isa ka seryosong kondisyon nga mahimo magresulta sang peligro sa kabuhi kung hindi ini malikawan. Para malikawan ini, magpamati sa sining mga masunod. Maginom sa madamong tubig. Hindi maghulat ng mauhaw antes maginom. Kung nag-aubra sa guwa, magpahuway sa mabugnaw ukon may landong nga lugar. Magbayo sa komportable nga panapto na mas maayo ang light colored. Likawan ang init sang adlaw halin alas 10 sang aga tugtog alas 4 sang hapon. Hindi gid pagpabayan ang mga bata o kon hinuptan nga mga sapat sa sulod sang salakyan biskan madali lang. Ini sa kapahanamdom gikan sa Bacolod City Health Office kag sini nga istasyon 1233 Radio DYVS.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbise.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
6: Philippine Center Time, it's 7 o'clock in the morning. Buong taon na!
7: Ahay! Tuyo pa ko!
8: Aliyo ko ba yan? Bangga lang, bangga lang. Oh! Oh!
9: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino.
10: Oras na Pilipinas.

Ngayong araw, Western Visayas, Negros Island Region. Magandang umaga, Pilipinas. And good morning, world. Nakabalik ang programa. Nag-open ninyo sa pagandong para sa pagbago. Inyong oras na, Pilipinas. Magbinan, it's a Thursday morning. We are way past the middle of the week, mga kabiyanan. Pagkanto na kita sang punta. Sang, hindi sang taytay, kundi punta sang simana, mga kabiyanan. Basta gani si partner Bonner, doon kung ka-upon ka na agad. O, pirmi ko gin madumduman ang punta taytay mo. Pagkanto na kita sang punta sang simana, mga kabiyanan. Speaking of punta taytay, just to open the topic of punta taytay, mga kabiyanan. May naglaptang trending video online nga may nagula basura so nakakita ka mo to, ano tong inyo nga nakita sito, basura gid man to bala o basi nagtukod to sa palasyo sa balas kung ano tong gilubra yaman, ha? Kis akon mag-post balahaw daw, hindi klaro balahaw. Way klaro bala ang dasun, butangan sang mga caption sang kung ano-ano nga caption. Tiang tao magsala, uy hala may nagula basura, uy hala ano to man, ano tong ginimo yaman. Pero dapat yang siguraduhon kaglaruhon nato, no? Especially bala kita nga mga lagaw sa internet permi, lagaw sa Facebook permi. Dapat aton nga impormasyon dapat sigurado, kag insakto. But anyway, dapat sigurado sa siling aga man ang aton pamahaw kag inyo nga pagpangapi. Kay kun hindi ka mo mamahaw, ti malapyo gig kamo. No? Siling sa mga scientifico, the most important meal of the day, no, is the breakfast. Breakfast ko, no? Kung storyanay kita breakfast, ya. Lain-lain nga lugar, lain-lain nga breakfast. Kung makadto kaya sa England, ang breakfast to nila, ya, pirti ka puno. May atay, may ano na gani man, ang daw dako-dako ng hotdog. Pero di na hotdog, tawag nila. Basta, dako-dako. No, may cheese, may tinapay, grabe, kabugat sa ilang. Kung makadto ka naman sa Amerika, talking about breakfast, pirti ka mantikaon. Pirti ka mantikaon. Pero diri sa ato niya, ang breakfast diri, ha? Chill-chill lang ato ng breakfast, eh. No? Especially breakfast hiligay nun, breakfast tinilonggo. Ang breakfast diya, may ara ginaya, laswa. Speaking of local breakfast, ha, may laswa, may sinangag. No? Ang sinangag, dipindi na sa nagluto, eh. Kung butangan niya damo mantika, ate, mantika, o nang inyong sinangag, eh. No? Sinangag, ang inyong fried rice, bala. Pero kung ako magluto sang fried rice, dira ko ginabutang sa, dira ko ginaluto sa akon nga seasoned wok. Yeah. Kabalo ka mo, ano ang seasoned wok? Inablang imo kalaha, bala, nga sang kalawigo na sang gamit ni mo, kag sang kadugayo na, nga kung lutuan mo itlog, hindi magtapik. Ha? Hindi magtapik ang itlog. Oh. May sikrito na yung paano na obrahon, eh. Hindi mo paghabunan ang imong kalaha. Kuskuson mo lang. No? Kuskuson mo lang. Hindi mo paghabunan. Sila mo dumakdamak naman. Maghugas. Wala ginahabunan. No? Kaya kung isalang mo na sa kalayo, tanan na yung bakterya, patay mo naghihapon. Importante, ginbanlawan mo, ginkuskus mo. Dinamak mo lang obra man. Ati, kundi ka mo kasahot. Hindi lang. No? Kaya bikon, kung habunan mo ang kalaha ni mo, ang iyan ang oil coating, nga halin siya yung maging luto sa mga nagligan, madula na siya. Kag kung madula na ang oil coating, ay na. Ti, hindi ka naka, ano, kay, di ba, kung ang imo badaan nga habon, ang kakasgin ng sibo, balaw. Ti, pagluto mo, tapik ginadayo niya ang itlog, ang imong, ano. Pero dipindi, ha? Pwede oo, pwede hindi, pero dipindi. Pero ano na pamahaw sa hiligay no, no? May sinangag, may laswa, no? Kasun, may piniritong itlog. May haragin na piniritong itlog. But nga, ano? Ang piniritong itlog, hindi gid madula sa pamahaw. No? Doon ka namit mo na may pinirito. Depende kung paano mo prito ng itlog. Iban, ginagisahan sa kamatis. O, ba't sumutangan itlog? Bukan namit doon. Sumutangan mo dahil yung iodized salt.
Iba na wala ko nagagamit ay Dysol. Depende na sa inyo kung anong asin yung ginamit nyo. Ah. Oh? Asin halin sa balhas, pwede man. Ha? Asin, no. Oh. Ang iba niya, sunny side up. No? Ngayon, abalangin, pusa mo lang itlog. Pak! So, hindi mo na pagbalik karon. No? Hindi mo na pagbalik karon nga pag tupa sa kutsara mo sang pughak, sang igyok. Ano na ganun sila gano'n ng igyok man? Kasi si Buano, pughak na mong, no? Pero sila na ang pula ko nung itlog. Ha? Batog. O batog na siya. O pagtupa sa kutsara mo sang igyok, batog, nabuka kag nag, ha? Ilig ang igyok mo sa kanamito, no? Doon ni samo mo sa kanon mo. Tangan mo dutay asin. Sampat na. O? Kagang iba niya, pinamalhan. Namit man ang pinamalhan sa aga. When I was young, Arga, when I was a kid. Si mama, maghili. Si Buano, gumasiling ka pinamalhan. Tawag na siya si Buano, inununan. Pero daw, paksiyo style. No? Pero si mama, magluto sa inununan, ang nanamita namon, ang medyo may sabaw.

Buano, muna si Cebuano, ha? Oh, pero ang buto na tawag din siya. Mga Mat-an. Mat-an, guru, tawag siya na. Oh, Mat-an, oh. Or kiss, ah, mga kinihad. Bala, namit pa na ihimuon nga inununan. Oh, or ang isa sa pinakanamit, ang timbungan, ang daggo na bala nga salmoniti. No, timbungan. Ang salmoniti, namit mo na. No, galing kay gagmay lang salmoniti, mayawan, kagid siyang siksik mo. No? Bukaw-bukaw. Ang bukaw-bukaw, pula na siyang bukaw-bukaw, di ba? Namit na siya pang sugbang, bukaw-bukaw. Oh, ang bukaw-bukaw, pang sugba, pang ang ginapaksyo man. Oh. Basta mga isda lang nga mga medyo malangsang isda. Nami na isa, ano, inununan. So, una, lapit kami sa dagat. No, kung may tion, mamunit, mamana. No, muna itong ginaluto namun. Muna ginabutang sa itlog. Muna, pamahaus ang Cebuano, pamahaus ang Iligay nun. No, mga simple lang balahaw. No, pero kung mga, ano kaya, kanto kasi mga Katagalugan area, mga silog-silog na naya. Uso naman na di sa atun. No, uso naman na di sa atun. Pero amun na yan, ang ginatawag nila nga Filipino breakfast, gano, mga silog-silog. O, no, mga tapsilog, mga long silog, oh, mga longganisa, sinigang, sinangag, kag itlog, no? Ano nang tawag sa Cebuano gani? Kalokalo sa ilgo noon. Kalokalo, oh. May longganisa, may kalokalo, may itlog, oh. May tapa. Oh, ang tapa na iya kay taglawigay na antes maguba ang tapa eh. Antes madaot ang tapa. Tapahon mo lang na, butang mo lang na sa kulon. Orison kada aga ginainit amo na daran ahlin eh. Kada aga ginainit na butangan itlog. No, dison may ano ko mo, may kalokalo ko mo. Na amo na daran ahlin. No. So, kana miton bala sa mga pamahaw no. So, parisan mo dayon sang mainit nga native nga kape. No. Asiling ka, di na lang ko mag-ubra, mamahaw na lang ko, daw natakam na ko sa ginambal ni Jigo ito. No, na mo nang takam sa buong. No, talking about pamahaw. Sige lang ah, huwag na iya. Takam ko na takam ka, ati iluto ka na iya kung may oras ka pa. Pero kung wala ka na oras, kadto ka lang sa mga kalanaan sa higadigad nga makuha mo man agyapon na. No, makuha mo man agyapon na. May tag, ang laswa, guro, tag 30 na subong, no? Tag 30 ang laswa. Ang isa ka-serve sa kalokalo, kung may baligya kalokalo, no, tag 15-20 mo na mong no, kalokalo, doon may ang lumpia, 3.20. Oh, doon may longganisa, tag 20 man ang bilog. Oh, depende na sa inyo. Ah. Ngita lang kami sa mga kulokalan. Ana. Oh. But anyway, 7.11 na mga biyanante. Sa magbadayo na, mamati kita na isa-isa kamano. Malagat ang malin, kaya mabalik pang oras na Pilipinas.

0: oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Nakabalik ang oras na Pilipinas sa alas 7:15, mga biyanan. Good morning sa inyo, Tanan Gid. Kamusta, kamudra? Siling ni Nanay Virginia Arabelo. Siling na ako mag-discuss ka daw pariho gito yung dakuan nga kusina ba? Amo ginanay daw palo pariho. Nagdako ka bala sa... Hindi ka sa syudad bala nagdako. Kung hindi ka sa syudad bala nagdako. Amo ginanay ang aton yung... amo ang aton yung style. No? Kaya kung sa syudad kaya nagdako, lain man ang style sa syudad eh. Pero kung sa mga old homes ka nagdako, sa example be, sa mga countryside ka nagdako, ito the same lagi na mong. No? Kag kapin pa kung medyo may mga edad na ta. Pero si Ma'am Josephine. Ma'am Josephine, tungkol yung nagambal. Si Ma'am, si Nanay Ipin. No? Sagad giniya guro magluto si Nanay Ipin. Anyway, mayang aga gid jaton tanan ha. Kay Sir Bibot umbion mayong aga. Oh, mayong aga. Oh, kag aton nga first honor sa sining aga palakpakan naton. Good morning. Kay Ma'am Roslyn Pantunyal, mayong aga gid daw. Good morning dire sa inyo. So, pinalangga nga mama kag papa ni Ma'am Roslyn. Good morning dire sa inyo sa mga kabataan kag sa bilog nga Pantunyal family. Oh, good morning kay Pastor Benji Alfonso and family, maayong aga sa inyo tanan. Kag sa dire sa Lumbia Baptist Church, no? Good morning dire sa inyo tanan. Ma'am Annie, kay nang suping kag daday sa Kawayan Baptist Church. Good morning dire sa inyo. Kay Ma'am Ana Arginal, oh, maayong aga. Sir Ricky, shout out dira sa Pasig City. Dira ko sa una nakatilaw sa may Pasig, sa may Chindisitas na yon. Do Pasig pa na eh, no. Sa una Chindisitas, so subong ya CCF, so, lapit sa CCF. May ginakadtuan na kami sa una. No nga kun halin ka sa Kainta sa right side na sa. No, may ginakadtuan kami sa una nga Kalan-an. Nga sikat na ang Kalan-an nga may rice toppings bla. Ginadayo ginamon kun gabi bla. Silugan pero may rice toppings ba? Sa baw pa lang busog na. But that was 2000 yung mga 2009. Dugidugay na, dugidugay. Abot kong ara pa na da subong ha. Kay Nanay Connie Duresa, maayong aga gid oh, sa bilog nga pinimlay Duresa. Sa Haniway, Iloilo, no? Kay Tatay Benny, kay Doc Gracie, kay Daniel Benedict, kay Bibi Diana, oh. Kag sa kay Pastor Enen Abid and family, kag sa tanang members ng City of God, sa Pinimalay Kaskalya, kay Mami Kling, kay Daddy Sammy, no? Sa Batangas, good morning po sa inyong lahat. Kay Tito Jimmy Pescadera and family, Joanne Pescadera and family, Jason Pescadera and family, good morning. Jana Pescadera sa Manila. Oh, good morning dira sa inyo tanan. Kay Ma'am Edim ni Galon dira sa La Carlota. Oy, may aga dira sa inyo ha. Ato dala mga kabiyanan nga nagaluto pamahaw. Lain ang pamahaw sa La Carlota, ang sabor balahaw. Oh, kay tungod sang kadamo, hindi magidiri siling La Carlota. Pagabot mo sa Occidental, actually Negros as a whole. Oh, Negros as a whole. Pag-abot mo, lain ang sabor sang pagkaon rin kaysa makatoka sa Cebu. No? Sa Cebu, laban to yung pagkaon, more on the salty side. No? More on the salty side sa Cebu, sa mga Cebuano. Pag-abot mo din sa Negros, more on the sweet side. Hmm? Kay man, siguro sa una, budlay ang asin rin, pero ang kalamay, damo. Sa Sibuya, budlay ang kalamay, pero damo to asin. Amo na guro, no? Geographical na guro ang explanation din, ha? Na-compare ko ginagawa. Sa Leyte ko yun, nandako. O, sa Leyte, so sa Sibu, tabok-tabok. Sa Leyte, sa una, higad kami dagat. O, siyempre, ang sudan dito, more on the salty side. Sa mga Sibuano, bla? No. Pero pag-abot naman sa Negros, Drico first nakakita when I was 17 or 18 years old. Nga maluto, naputang nga nagali kalamay. Oh. Pero to balance na gali ang kalamay. Pero dirigid ya sa aton sa negrosya, more on mas damo ang kalamay, oh, tamis. For example, magluto kami sa una, salad bala nga ano to, margoso. Asin lang na kag ano langgaw. Pero diriya may kalamay na ya, oh. But anyway, at isang patuyo no, storya sa kinalain sa mga sudan. Umati kita na isang atong nga dlagan sa atong panahon. Araw sa piyang kalinya, si Sir Melvin Fierro para sa atong nga weather update. Good morning, sir. Kumusta?
2: Yes, good morning, Sir Jigs. Kaya sa atong nga pulamati update na atong sa pinakuling lakad sa atong nga panahon, Mayo 28, kita 2026. Southwesterly wind flow ang gapikto naman niya sa Palawan, nakip naman ang nakatundan niya bahan sa Visayas, kag Mindanao. Kag trough naman sa tropical storm sa Guasato niya, Philippine Area of Responsibility, ang nag-apikto naman niya sa nasidlangan niya bahan niya sa Mindanao. Update na to sa tropical cyclone o kung na tropical storm sa Guasato niya, Philippine Area of Responsibility, si tropical storm na si Jamni. Si Jamni sa mga last 3 kina si Cagao, nara sa kalayon niya mga 1,195 kilometers east of eastern nga bahay niya sa Visayas. Kung may kabaskogon nga hangin niya, 65 kilometro per hora malapit sa sentro. Kung may pagmadlos, 80 kilometro per hora. Mga giyo ang tropical storm nga Jamni, north-northwestward nga direksyon sa kadasigon niya 20 kilometro per hora. Kaya ginaexpectan magkasulod sa ito niya Philippine Area of Responsibility, buwas siya sa aga kapag hadla na ito niya si Baguio Doming. Ang Negros Island region, lakit naman ang Negros Occidental kaga Bacolod City, maka-experience kita sa Gyapon sa halos mainit kumapaang sa Gyapon. Panahon kami matsanta sa mga lapta-lapta mapulan. Nagpapangilat ka po panagob, nga dulot man niya sa southwesterly wind flow ka mga localized thunderstorms. Mahina itubtub sa kasarangan nga huyop sang hangin. Gikan sa nakatundan, kag namin na nakatundan, ang nag-influensya sa kabutusan niya bahay sa atong nga probinsya. Ang kadagata sa atong nga probinsya, may kasarangan tubtub mabulubalod. Ang adlaw nagbutlak alas 5.24 kayo nakamagatunod, alas 6 karon niya sa hapon. Ang ato na temperatura na suko kita 26, magalabog kita 33 degrees Celsius. Ang ato naman heat index, arala kita sa 39 degrees Celsius. Ini si Melvin Fierro sa Provincial Disaster Rescue Relief and Management Office ng Negros Occidental. Madamang salamat kag mayong aga sa duwat.
1: Madamang salamat Sir Melvin Fierro sa mga updates sa siningaga. Kag madamang biyanan na. May paabot nga bagyo, may paparting nga bagyo mamaya. Kag ini nga bagyo, bagyo ni nga tutuod gid. Kag dapat mangaman na kita, no? Kay May, June, no? Soon July, but then may nakita ko nga isa ka ano mga biyanan, isa ka headline nga nagaplano sila nga mag cloud seeding sa July. Okay, amutong ilang ginalantaw kasi may El Nino eh. No? May El Nino, pero I don't know kung ano matabo sini. As of now, we are experiencing rains every now and then. Oh, may magdaguob, may pag-ulan, may pagtupa, pero sa Punta Taytay wala gaulan. Wala gaulan kay ginahuyop ko sang hangin nga halin sa dagat bala palayo sang Punta Taytay. Galikaw. Nagkakadto-kadto lang sa mga bukid-bukid area. O sa pagkadto sa Mayman Silingan, pagkadto Dumanan, kisa sa downtown. Kung may hangin, mali may tubig, dagat, mali siya lapit sa downtown. Pero, basta lain ganyan po tatay. Pero sige lang ha. Oh, sige lang. Kay, balik ta sa itong pagpanamiyaw ha. Kay Ma'am Josephine Quinosa. Sinya, may another update from you as you shared, you use your wisdom. Oh, good morning sa imo kay Ma'am Ipin. Kay Sir Bibot, silingya. Another good morning. Oh, libot ako kagabi sa Bukulod. Malapad ang dalan. Atong dalan. Pero left and right ang parking. May nasugata ako nga sa lakyan. Only one eye. Abi ko motor. Silingya. Dako, galing at truck. Nga mga disabled nga sa lakyan. Nagabiyahe pa. Amo nang kiss kabudlay, no? Nga gabiyahe ka bala kapin pa kung saan nagsanag yasuga pero isa lang o daw motor gid siya o kung hindi mo bati o nang ngurob sang salakyan o ang salakyan gang ngurob na eh. Galing kay pagsugata mo truck gali ay kadelikado delikado na o delikado na o kag dapat na hindi ginaya pwede magbiyahe o dapat ginakayo mo kung gani kisa gabisyo na nga kung nga daylight kadang kangakon nga signal light. So kun mabatsyagan ko, mabatsyagan mo man ay nga wala nagasiga imong signal light kay grasing ang pitik. Oh, pero kun insakto lang kabura sa. Pero kun kadasig ang pitik but silingon may isa sa mga signal lights mo nga wala nagasiga. Oh. So gina-check ko na dayon kun diin wala nagasiga, base wala naghalog tungod sa kainito na ginabalik ko. Oh, so i-check na ton mga sakyan naton. Kaya kabudlay, gabiyahe ka, wala ka suga, o isa lang yung mga suga, truck kagali, dako kagali ng salakyan. No, maaksidente ka. No? Or maka-aksidente ka. O, kabudlay, blaw. No, kabudlay, gid. No, kay Ma'am Melanie Aison, good morning. Kay Nanay Virgie Salgado, mayong aga, nay. Kay Rivada Bernaes, mayong aga, ma'am. No, good morning, dira sa imo. Kay Sir Alberto Loreno, good morning Odra sa mga taga Talisay City sa Zone 15. Good morning. Okay, Sir Diosdado Flores, good morning Odra sa inyo. Kay Ma'am Lucita Alegrado, maayong aga. Kay Ma'am Maria Teresa Mason, maayong gabi pero maayong aga diri sa amon. Sila niya, happy morning. Okay, Nanay Enriquita Zarate Agaya. Oh, ti amo mother siling ni Ma'am Maria Teresa. Oh, kada adlaw may laining lingwahe si Ma'am Maria Teresa mong ha. Kagapon daw medyo ulo Espanyol to. Ambot ano tong iyang lingwahe kagapon subong ya lain naman ni. Eh. Oh. Sinya wala si ako. Wala ako ka work today. Kay na tripped over ko kagapon sa hapon oh. Halong gid kay kumudlay kun makadusmo tabla. Okay lang kung tuhod lang, kung siko lang, kung nabaga lang. Ang budlay ko ng ulo. No? Kay isa lang biya itong ulo. Hindi na maislan. No? So, wala ka obra. Yung siling niya, bisan wala swildo, at least makarest ko. Ah, makapamati iliwat sa DYBS. Especially sa topic today nga, very interesting. sige ma'am, paayo lang da ma'am. Kay kabudlay, gid kung mabalda bala itong lawas. Kay Sir Gary Vergara. Oh, maayong aga kag ginatamyaw naton ang panimalay Binarta sa Hinigaran. Uy, damo tada mga listeners sa Hinigaran. Good morning. Kay Sir Jules Divina Gracia. Good morning, sir. Kamusta? Kamusta? Oh, sa bilog ng panimalay Divina Gracia, Vallejo, Zamora, Moran, Azarcon. Oh, good morning sa inyo tanan. Sa mga kaabyanan na sa City Praise sa Bible Center Church. Good morning, ma'am. Isada Rosario, maayong aga gin. Kay Sir Tristan Gulay. Good morning. Siling ni Ma'am Maria Teresa sa Digros Occidental damo sugarcane plantation abi oh amo na nga tamis gid oh amo na nga aton di nga mindset na puro lang katamison amo na nga kun maghambal ang mga ligay noon perti kalulo oh kun akig-akig na dabla oh sige habla patyon tagiga karon na hindi ka gali na mag-untat karon sa baba mo, makita mo gigurun sangsangan kung ginakaroon ng sungad mo sa akon inumol. No? Dasan ko may problema. Ha? Ay, sadya agad. No? Wala ito yung problema. Di yung subo ya. Sadya tanan problema na ito. Di, no? Lulo ka na maghambal. Oh, mga tanan mga problema. Sadya. Oh, na, di, tungon na gurus ang tubo. No? So, sige na ton kaon, wala sang klamay, sang tubo, sang kung mga tamis, mga bagay. No? Do aton nga lawas ya, we are bleeding sweetness. No? Galing kayang guwa, diabetes. Kabudlay no kung diabetes. No? Una nga nami kita mag-smile siling ni Ma'am Maria Teresa. No? Sweet sa aton luto, kag sweet mag-smile. No? Muna nga natawag kita nga, the city of smiles. No? There is a Bacolod City. Oh, nga ginkontrahan man siyang Iloilo City, the city of love. Ah. Siling sa Bacolod, ah, siling sa Iloilo. Kung kamudaya, ga-smile lang, kamudaya, ga-palang ka-anay, kamudaya. Ah. Dapat tadlungon na ito, ito smile ha, dito sa Bacolod ha. Basi ngiting aso, blaw. Kamudlay kong ngiting aso. Ah, kita niyo ng aso kung mag-smile. Oh, ang dasunay mo, mga gat na mong. Kung nga mo na na dasun. Ah, may nguro pa na. Oh. So, hindi lang mag-ngiting aso. Ha? Naitsakto lang ang smile. Ha? Oh, may kanta na mong, smile though your tooth is aching. Smile though your heart is breaking. Wala? Smile ah. Oh, wala, may madula sa ito. Mag-smile ta. Okay, Sir Ray Ramos, good morning. Oh, sa bilog ng Panimalay Ramos, kay Ma'am May, kay Catherine, kay Ronron, kay RJ, kag sa BMOCF Church Family, kag sa mga CBBC pastors and students, maying aga dala sa inyo. Kay Pastor Gilberto Aguilar. Oy, Pastor, good morning. Oh, good morning po sa inyo dyan sa Laguna. Good morning sa inyo. Oh, and God bless po sa inyong ministry dyan. Oh, diha sa Laguna ba? Cebuano ni si Pastor Aguilar. Oh, ayong buntag. Oh, regards to your father. Oh, good morning, good morning. Kay Sir John Huatas, mayong aga. Oh, good morning sa imo dira, sir. Oh, sa atong mga kabiyanan si Ibi Magalona, good morning. Oh, sa kay Ma'am Elsa Castrevo and family, kay Ma'am Mitchell Opson and family, kay Ma'am Sonia Aguilaran and family, good morning. Okay, sa mga kauturan natin sa Ibi Magalona Evangelical Church, mayong aga. Oh. So, alas 7:31 mamaya na, nanti sana yung magpadayon ha. Kato kita anay sa aton nga pabaon, antes na magsusuryanay sa aton nga topic sa bungaga. Habakuk chapter 3 verses 17-18. Sining sa pulong sa Ginoo, the fig tree should not blossom, nor fruit be on the vines, the produce of the olive fail, and the fields yield no food, yet I will rejoice in the Lord, I will take joy in the God of my salvation. Kanami mga mayroon, sige nambal siyang pulong, sige na. Now, if we don't know this prophet, no, amo ni ang propeta, bilang nabilang nauhaw ka na, gusto mabakal ka soft drinks, no, have a Coke. Di joke lang. So, ining propeta nga ini mabiyanan, si Prophet Habakuk, no, nagkabuhi ni siya during a time of national instability. No? It was also a time of injustice and may mag-abot na judgment sa ilang pungsod. Okay? And this is one of the prophets nga nagapamangkot kay sa Ginoo. And to the point nga gin-question niya ang Ginoo nga may suffering, nga may mga uncertainties. Okay? Kumbaga, well, human as we have different personalities. No? Biskan alagad kita si Ginoo, may mga bagay gid kisa sa kabuhi naton nga wala pa bala dula. O, pryoso ni si Habakuk, gisigi question si Ginoo, gisigi reklamo. Ginoo, mga may amunihaw, nga ginasigi ni mamunihaw. No? But by chapter 3, mga kabiyanan, amunin ka nami, kay nagliwat ang perspektibo ni Habakuk. No? Kung basahon niyo ang Habakuk, chapter 1, chapter 2, pulo sa pamangkot, no? Nga borderline reklamo na blahaw. But then pag-abot sa chapter 3, nagliwat ang perspective. Ha? Ang mga circumstances, wala gyapon nag-improve, but his confidence in God, oh, nagdalom. Okay? Now look at these realities ngayon hambal niya. Oh? Sila niya, though the fig tree should not blossom. Ha? So ginlista ni Habakuk diri ang agricultural kag economic collapse. Okay? Kung masiling ta fig tree, nasa ilang lugar amo ni ang mga primary produce eh. Fig tree, grapes, no? Ang fig, mga grapes, dason ang olive. Amo ni ilang ang primary produce mga kabiyanan. Nga ang olive dira din na ginakuha ang sikat nga olive oil, o, di ba? So ginlista niya di, no? Well the economic and the agricultural collapse. No? Gafail ang mga crops. No? Ang mga talamnan, wala na iunod. No? There is financial security. And in their context, but silingon, no, wala na sila income. No? Which leads to insecurity. Which leads to fear about survival. Okay? Now, in the passage, it acknowledges real hardships. Okay? Kay hindi mo silingon nga may pagtuo kita nga ara kita si Ginoo nga gina-deny na naton ang kabudlayon sa kabuhi. Ara na ko si Ginoo, Kristohano na ko, may pagtuo ko, wala na kuya problema. No, it's false. Ah? sala na iya. Biskan ara ka sa Ginoo, biskan tutob ka sa iya. May problema ka gijagyapon. May mga difficulties gijagyapon sa tukaboy. Amo gid ambali Habakuk eh. Ha? Though the fig tree should not blossom nor the fruit in the on the vines, the produce of the olive fail and the fields yield no food. Ha? So on and so forth. Ha? Aray. Ha? Aray, makita nato ni. Eh. So wala gin deny ang reality mga kabiyanan. No? In fact, hindi lang na eh. Okay? Siling pagin niya in verse 17, no? The flock be cut off from the fold, pati ang mga sapat. No? And there be no herd in the stalls. Wala na ang sapat, patay, ubos. Okay? So, ginlista niya dito nan, no? Agricultural and economical collapse. Okay? Pero kabalukan mo sa reaction niya in verse 18. Ah? Although the reality is bleak, the reality is problematic. Ah? Ang turning point, sila niya, yet I will rejoice. Ah? I will rejoice in the Lord. Okay? So, kanami, no? This is one of the strongest statements of faith sa bilog nga Bible. Na? Wala sa nagakalipay, wala sa nagarejoice tungod kay ang mga kondisyon, ang mga sirkumstansya. Nagnami, no? Gilista niya, no? Wala na bunga ang fig, wala na bunga ang olive, ang grapes, wala na gapamunga, wala na mga tanom, no? Ang flax, amat-amat na kaubos, ang herd wala na. But silingon, you can see the collapse, kid. Okay? But he said, yet I will rejoice. Ha? Amo na ning collapse, mag-rejoice kapag yapon. Amo na ning kakalatabo sa pungsod Pilipinas, ma-rejoice pati yapon. Ha? Our government is facing this political crisis, governmental crisis, subok. Grabe nga panghitabo sa bilog nga Pilipinas, no, sa aton nga panggobyerno. Ma-rejoice kami gihapon. Okay? Now here, Habakuk, wala siya nagkalipay, wala siya nag-rejoice tungkol kay nagnami ang kondisyon. And so do we. We do not rejoice on the happenings, on the Senate, on whatever. Kundi si Habakuk, mga kabiyanan, he rejoices because God remains trustworthy. Amo gini ka namin, no? Sa tunga si mga malaway nga panghitabo sa ilang atiyon sa una, nagkalipay sa gihapon tungod kay ang Diyos masaligan. The same with us, no, tay? I don't know kung ano mga experiences ni mo sa buong anong... Butan na to, no? General, no? Sa aton gobyerno, sa aton nga... sa political side sa pungsod Pilipinas. Wala ka gin may makita nga namin. Okay? But we can still rejoice because we know that God is trustworthy. Ang Diyos ang may pagbuot sang tanan. Ang Diyos ang nagbutang na da sa ila. Ang Diyos ang nagpasugot nga sila ang mag-lead sa aton. He is always trustworthy. Okay? Kag ang tinaga balad rin nga, yet. Kanami ini. Okay? Kay diri na to makita ang shift from a life bala aton kabuhi nga sentro sang circumstances sadya ko subong kay may sweldo ko, sadya ko subong namay ko subong, ga-enjoy ko subong kay may kwarta kami, namay ula kami problema. So circumstances centered living to God centered confidence. Muna natabo eh. Biskan wala kami nung bakal bugas, biskan wala kami nung bakal sudaan, biskan galupok ang ganlaon, biskan krisis ang politika sa Pilipinas. Kaya kalipay kaya pong kami. Kalipay ka mo kay nga aman. Kaya ang Diyos masaligan sa gihapon. Kaya kanami nila yun, siling niya sa punta. Yet I will rejoice in the Lord. I will take joy in the God of my salvation. This is the source of joy. I will take joy in the God of my salvation. O, dira niya ginangot, dira niya ginangkla ang iyang kalipay sa Diyos. O, hindi isang iyang mga position, hindi isang stability, hindi isang mga visible successes around him, but in God himself. Kaya man yung mga biyan, ano, ang mga circumstance wala sa palibot na ito, nagaliwat, pero ang Diyos wala gid. Ah. So think about this. Ang emotional stability, it often collapses kung ang joy aton kalipay nagadepende entirely on external conditions. Ah. Kung ang aton kalinong sa utok nagadepende sa aton nga finances, nagadepende sa aton nga comfort, nagadepende sa mga predictable outcomes, ang aton kalinong puwerte ka fragile. Ah. Ang aton kalinong puwerte ka humok. Pero gani kung aton kalipay rooted ra sa Dios, it remains steadier tungod kay ang iyang pundasyon wala nagaliwat. I hope na yung prayer mga biyana sa sining adlaw. Ngabis ka na nung magkulatabo sa aton. Always remember that our foundations is in God. And our foundation isn't changing. Alasiti ko na tiyo na mga biyanan. Tisto magpadayon, mamati kita na sa pipila ka mga panumdam. Balak ka timalin, mabalik pang oras na, Pilipinas.
3: Electricity. Ayon sa Webster Dictionary, ito ay phenomenon na nangyayari sa kalikasan na base sa imbalance ng positive at negative charges.
4: Ano naman ang kinalaman natin sa mga definisyong tulad nito? Kung ang kailangan mo lang naman eh, konting hangin mula sa iyong ever-reliable electric fan.
3: Kung ikaw ay isa sa mga di pwedeng mabuhay kung wala ito, narito ang
4: Power TP Tips mula sa FEBC.
3: Tulad ng dating paalaala na lagi naman nating nalilimutan, i-off ang electric fan kung ito'y hindi ginagamit.
4: Kung ikaw ay komportable na, iset ito sa low. Ilak ang oscillator kung ito'y kailangan lamang sa isang direksyon.
3: Sa ganitong paraan, ang hangin ay magagamit kung saan ito kailangan.
4: Yeah!
5: Ang kuryenteng matitipid mo ngayon ay yamang magagamit sa kinabukasan. Ang Power Tipid Reminder na ito ay hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.
6: Para sa mahusay na manggagawa, narito ang Pro Tips!
7: Katulad mo ba ang bunny sa commercial ng battery who just keeps going and going and going? Ang pagpapahinga ay hindi option. Ito ay isang necessity na di dapat isa-isang tabi. Know when to rest. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Minsan ay sumama kami sa isang tour. Napakahusay ng aming naging bus driver. Kaya nang magpa siya ang aming grupo na pumunta sa isang lugar na di kasali sa aming tour package, kinausap namin siya kung pwedeng siya rin ang magmaneho para sa amin. Tinanggihan niya ang aming alok at sinabing sa kanilang bansa, may batas kung hanggang ilang oras lamang sila pwedeng magmaneho sa loob ng isang araw. Ito ay upang makatiyak na sila ay alert at may sapat na lakas upang ipagmaneho ng ligtas ang kanilang mga pasahero. To be more efficient and productive at work, know when to rest. Ano nga ba ang mga benepisyo ng pagpapahinga? Una, a rested mind is sharper. Ang bilis at talas ng pag-iisip ay naapektuhan ng haba o ikli ng ating tulog at pahinga. Kaya nga, ang payo sa atin noong tayo'y nag-aaral pa, kung mayroon kang exam kinabukasan, huwag kang magpuyat. Kailangang ipahinga mo ang iyong isipan. Kung nauubusan ka na ng ideya o pakiramdam mo ay tuyo na ang iyong creative juices, take a break. Listen to good music and let your mind rest. Pangalawa, a rested body is stronger. Isa sa mga kaibigan ko ay tila walang kapaguran. Halos linggo-linggo, bumabiyahe sa iba't ibang panig ng mundo. Kapag nandito naman siya sa Pilipinas, ay kabi-kabila rin ang kanyang commitments. Ang kanyang sekreto, power naps at healthy eating. Pangatlo, a rested person is happier. Napansin mo bang kapag kulang ka sa tulog, irritable ka at masungit? Pero kapag galing ka sa bakasyon at sapat ang iyong pahinga, mas maayos ang pakikitungo mo sa iba at mas masaya ka. May dahilan kung bakit ang pagpapahinga ay isinama ng Diyos sa Ten Commandments. Kailangan natin ng isang araw para mag-recharge. A person who balances work and rest is happier and more relaxed. Rest well because a rested mind is sharper, a rested body is stronger, and a rested person is happier. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.
6: Pro tips: maayos na pagtatrabaho, mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 TYVS Bacolod, the sweet voice of salvation.

0: Ano kaya ang pakiramdam ng high school? Sabi nila, ang hirap maging teenager kasi madami raw pagdadaanan. Mas madami raw ang responsibilities.
1: Ay, dati, ang dami kong kinatatakutan. Marami rin akong tanong tungkol sa mga adjustment ng isang teenager. Pero ngayon, lumipas ng lahat yun. Gagraduate na kasi ako. Parang kailan lang, takot na takot ako sa pagpasok sa college. Pero ngayon, tatanggapin ko na ang aking diploma sa commerce. Yung walang katapusang pagkocompute at pagbabalance, magagamit ko na rin. Karamihan sa mga tanong ko noon ay nasagot na. At syempre, may baon na akong lakas ng loob dahil na rin sa aking mga natutuhan sa ilang taon ring pag-aaral. Handa na ako para sa aking kinabukasan. Uy, siya nga pala, ilang buwan na lang mula ngayon ay ako! Ako na ang hawak ng negosyo ng pamilya namin. Biro mo yun?
2: Ang Far East Broadcasting Company ay saludo sa mga magtatapos na

0: Bakit nagkaganitong bundok na ito? Ang laki na ipinagbago, buhat ng isang bakasyon na umakyat tayo dito.
1: Oo nga itay, ano? Nawala na yung malalaking puno na pinapahinghan natin. Wala na yung mga ingay ng dahon.
0: Eh, hindi rin pala ito pinatawad ng mga mangangahoy.
1: Alam ko na kasi malaking pera ang kikitain nila sa kahoy na kinukuha nila dito. Pero ang hindi nila alam itay, malaki rin pinsala yung sa kagubatan.
0: Tingnan mo, parang sinunog nila itong kagubatan eh.
1: Oo nga po, no? Ang ikinalulungkot ko itay, hindi alam ng mga mangangahoy na yun na hinilalagay rin nila sa kapahamakan ang buhay ng mga taga rito.
0: O sige, pagtulungan natin to. Magkampanya tayo na muling magtanim ng puno sa kagubatang ito.
2: Tingo Publiko. Oras na, Pilipinas!
3: Nakabalik ang oras na, Pilipinas, alas 7:57, mga kabiyanan. Kamusta ka mo? Kamusta ka mo? Ha? Kamusta na ang inyong mga helikotonoy? Kay Ma'am Josephine Mueda, mayang aga. Kay Sir Robel Escobin, good morning. Especially kay Ma'am Fe, kay Nanay Lumen, mayang aga dito sa inyo. Kay Kabalhin Hayon Carmen, no? Kay Ma'am Carmen, good morning dito sa inyo. No? Kay Nanay Linda Capindo dira sa Sipalay, mayang aga. Kay Sir Gideon Capindo, no? Nga aramad sa Sipalay. No? Sa bilog nga panimalay Capindo, no? Dira sa may kamindangan. No? Kag atong mga kamindangan coffee farmers, good morning dira sa inyo. Namit na ilang kape dira sa kamindangan. No? Kabiyanan. Local. Okay? Local. Siling ni Ma'am Carmen Kabalhin. Say hello please kay Bethel Joy Kabalhin, Genesis Kabalhin, Sol Suwanki, Annalyn Arroyo, Pastor Mars Magallanes, kag Pastor and Mrs. Tejido, kag sa tanan nga women sa Community Bible Church. Good morning dira sa inyo. Kay Sir kay Ma'am Rivada Bernais, good morning ma'am, good morning. Oh, kamusta, kamusta? Kay Tita Mary Alarcon, oy, mayong aga. Oh, kag sa kay Tito Bibs, good morning gid. Nga nagapamahaw talong nga torta kag laswa. Isa sa mga paborito rin naman to sa pagkaon, no. Isa sa mga paborito ko nga sud-an mabiyanan kun pamahaw. Ining torta nga talong galing kay o galing kay perti katrabahoso, ha? Pero paborito ko gid niya, pero perti katrabahoso, no? Imagine na bala magsugba ka talong. Oh. Panitan mo ang talong tapos musugba. Kay kun hindi mo sugba, hindi man namit. No, namit gid sugba mong, ha? Nabalang may basta sinugba nga talong o sugba mo. O ati si mo sugba tus lokon mo pananay tinidor. O asinan mo o kung anong tripping ni mo sa kabuhi mo, sugba mo o magpadabok ka pa dayon uling kalayo o pagkatapos sugba, ha, ina panit ako yawa ina ko yaga padabok uling ang ginahimo ko mga kamyanan areo para dasiga. Ginahimo ko kung may stove ko mo sa inyo balay, rikta na sa stove, no, itusod nyo lang ang talong amo na ginahimo ko, ah. Narikta ko na sa stove, ah. Ha, ginaitos ko ang talong, butangan ko lang sa sulugbaan, siyang babaw sa akon nga burner. Dason, hindi ko lang ginabutang ang talong, nagtatlo ko bilog. No? Dasig lang, ha? Galang kayo tiin mo na, gastos ang kalayo, gastos ang gasol. Pero mo managyapon, eh, no? Pagkatapos, panitan mo. Oh. Pag napanitan mo na, paso-paso, jotay mo kamuti, kainit pa mo. Kung oh, gadali ka bala, hindi mo na mapabugnaw. Oh, tapos mo panit, magbatil ka itlog. Oh. Timplahan mong itlog. O, kung kisa, may flour-flour pa or may cornstarch-cornstarch pa. O, pero namit ya, itlog lang gid ya. O, wala na lain nga. Pero kung gusto nyo crispy, ibutangan cornstarch, pwede man ya. Ha? Itlog, ipasalom sa itlog, prituhon ba? O, asa ka namit doon pagkaon mo, blaw. After sang pangabudlay mo nga sobra sa kauras para sa talong, torta nga talong, saka namit doon gid. Pwede man nga lagaon mo lang ang talong panitan. Galing kay lain gid yang sabor sang sinugbang nga talong eh. Namit gid yang may mga sunog-sunog blaw. Namit gid yang sinugbang nga talong. Oh. So good morning kay Tito Bib, ha. Ma, namit imo sudan ba? Oh. Sana all namit sudan ba? Ay nga aga dira sa inyong tanan, wala na ara pa si Ma'am Therese. Mayang aga ho, good morning dira sa sa inyo. Sino pwede sa dalom? Wala na. Okay. So, aring na kita mga kabayanan, sa unang kabahayan sa itong ating publiko. Let's talk about the Senate walkout. Okay? By the SB 11, no? Hindi na SB 19, SB 11 na mga kabayanan. Oh, Solid Black 11. Oh, sa nagligid din ng Martes ang gabi, ha? Martes ang gabi. Now, ang mga membro sa SB 11 or ang natawag natin nga Solid Black 11, ang minority black ni, no? Nagwa sila out of the Senate plenary hall after nga si Senate President Alan Peter Cayetano, no, kagang majority group, ha, gin-attempt nila nga maamindahan ang rules sang chambers nga magpasugot sang mga membro nga mag-attend sang sessions remotely. Okay? So, gusto nila nga maka-attend ang mga membro sa sessions remotely. Okay? Kay ang rason tungod sa kay may mga pipila sila ka mga upod sa majority nga base mapriso sa sininga lasun si mana or in the near future, no? Kag si Senator Ronald De La Rosa nga ati kabalo kita nga si Bato, no? Nagtatago ngayon. Okay? And led by Senator Subiri, no?